0: Yeah, exciting, exciting mamaya ah. Kaya mga ano, may trabaho mamaya si Attorney Mel sa pag-analyze. Medyo exciting po ito. Attorney Mel, we run out of time, but we would like to thank you. Maraming salamat. And again, I extend my congratulations. Kaliwat kanan po yung commitment at explanation ni Attorney Mel. Pakinggan po ninyo dahil magaling magpaliwanag yung ating mga analysts. Thank you, Attorney Mel. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Buhay ka si Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Hindi lang po si Attorney Mel, kahit yung mga analysts po na nakukuha namin sa DZMM, si Attorney Rico, si Tranquil, ang gagaling mag-analyze, sa totoo lang. No, marunong maghimay at mag-laymanize. Yun ang importante.
2: Mapaunawa mo sa publiko, di ba? Ano yung nangyayari sa impeachment court?
0: Kagaya ni Senador Cayetano, sabi niya, ang hirap kasi makipag-usap sa hindi abogado.
2: Parang
0: hindi naman maganda din. Mayorya naman ng nanonood. Hindi abogado.
2: Correct.
0: Hindi ho ba? Hindi ibig sabihin na pag hindi ka abogado, ay hindi mababa yun. Oo, hindi mo maunawaan. Kaya tuloy ang sagot sa kanya nung matanda, hindi nga ako abogado, pero meron naman akong 20...
2: Plus years na paggawa. 29
0: years ba sabi niya? 29 or 24 years.
2: Nagkakwaitahan pa ng taon.
0: Ano? Nagkakapikunan po mga senador at mga senator judges. Pero hopefully hanggang dyan lang. Ano? Pagdating sa professionalismo, siguro naman trabaho. Hindi yan matataw. Trabaho.
2: Correct.
0: Hindi pa natin napakinggan po si Senator Ping, ha? Hindi po. Parinig ko narinig si Ping kahapon.
2: Pero nandun siya.
0: Hindi po nagsalita ba?
2: Hindi.
0: Oo. Hindi siya nagbibring up ng mga matters kasi yung iba nagbibring up ng mga matters na hindi naman konektado sa impeachment.
2: Siya hindi. Wala. Hindi not a single ganun. Word. Kahapon.
0: Dinadaan na lang sa social media. No? Habol ko lang po si Jing Pahi, good morning. At si Flor Dalisa ulitan. Itry mo yung cellphone mo. At si Carmel Ganaba, maganda umaga din po. Happy birthday daw sa kanyang greet me and happy birthday. Happy birthday Carmel and Felix. Happy birthday at si Edner Villasis. Nanonood din sa atin from Tarlac City. Governor.
2: Ito, si BK Del Rosario, magandang umaga. At si Len Nazario, nanonood siya sa atin. Good morning, Len.
0: Good morning, Len.
2: At kay Teacher Lolita Kalalang Kadiensa, magandang umaga po.
0: Si Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentine, andyan din. At si, ang dami pa actually sa ex, Ma'am Lina Lim. At si Louis Basco. Ayan, ang dami. Oh. At si Sarah Concepcion at si Ruby. Okay. Okay ka na, partner? Kasi guest po nila si Secretary. Kaya bigyan natin ng pagkakataon. Secretary ang guest ng programang Tandem ng Bayan minus Damutierang Masa, Doris Bigornia. Pero present naman po si Robert Antimano-Mano at si Christian. Paano nga bang bansag ko kay Christian?
2: Your source
0: daw. Parang hindi sexy. Diba? Dapat mag-iisip ako ng magandang moniker ng Christian Usores. Susunod na po yan sa Tandem ng Bayan. Ako po

0: Tayong doggy, meron tayong kambing, meron tayong kabayo. Ganyan po talaga, present po sila lagi sa tandem ng bayan. Magandang umaga po mga kapamilya. It's Tuesday, July 21, 2026. Minus ang magandang mutya ng masa na nagpapagaling ngayon. Get well soon. Ating Doray, ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Of course, may kasama pa rin tayo at hindi tayo pinahiya. Sinamahan tayo sa request natin. Good morning, partner.
1: Of course. Good morning, mga kapamilya. Sangalan po na nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ako po si Christian, your source, Yusores, sa programang Tandem ng Bayan.
0: Oo, ang bantay nyo muna po sa Senado at ang bantay nyo sa Palasyo ng Malacanang, si Christian, kami mo ang inyong makakasama hanggang alas 9 ngayong umaga.
1: Saktong-sakto.
0: Oo, kumusta ang Palasyo? Ang sabi mo nung nakaraan, kahapon, di ba, preparation ng Pangulo doon sa zona niya, polishing na lang.
1: Sabi ng Secretary Dave Gomez ay work in progress.
0: Aha.
1: Pagtiwala tayo doon, ibig sabihin ay active ang presidente na inihahanda yung kanyang zona speech. And actually, nabanggit din ni Yusek Claire na actively engaging ang presidente sa mga members ng cabinet para makakuha ng input kung ano yung mga pwede niyang sabihin sa kanyang talumpati, which is next Monday na po yan, July 27.
0: At dahil po pinag-uusapan po natin ang zona, special edition po tayo today. Actually, nila tagpo ito ng aking partner, si partner Doris, na para pag-usapan po natin, ha, buong isang oras ang i-dedicate natin para sa development at sa mga nangyari after ng 2025 zona ng Pangulo pagdating sa sektor ng agrikultura. Ha? Alam ko gusto nyo itong topic na to.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, simulan na po natin.
2: DZMM Zona 2026. Zona 2026.
3: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan naman ay nagmatagumpay nating nailinsan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Sikuhor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne, nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products.
2: DZMM Zona 2026. Zona 2026.
0: At para tulungan po tayo na himayin ang naging bahagi na yan ng talumpati ng Pangulo doon sa nakaraang 2025 zona at kung ano yung development kagnay pagdating po sa sektor ng agrikultura, makakausap po natin live mula sa studio, syempre walang iba kundi ang ama mismo ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Secretary, good morning po.
1: Good morning, Secretary.
4: Good morning, Robert. Good morning, Christian. At good morning sa lahat ng nanonood.
0: Ayan. Siguro po, Secretary, ang unang tanong natin, isang taon matapos ang sona ng Pangulo, bigyan nga po natin ang mukha ngayon yung sektor ng agrikultura. Kumusta po yung sektor ng agrikultura natin? Mas umunlad ba? Mas nagkaroon ng opportunity?

0: yung mga kababayan po natin, mga magsasaka at maging isda, Secretary?
1: Well, I would say na healthy naman ang ating industriya ngayon, although may hinaharap tayong El Nino, no? At medyo dumadaan pa tayo sa krisis. Nung nakaraang harvest ng palay, ay kumita naman ang ating mga rice farmers, no? Yung corn, medyo maayos naman. Sa chicken, medyo maganda ang produksyon, pati itlog. Baboy lang ang may challenge ngayon dahil nandiyan pa rin yung ASF. Sa isda pa, ang isdaan naman, medyo marami naman tayo supply na isda ngayon dahil El Nino year, maraming huli sa dagat. Yung aquaculture naman, na sa pag-ikot ko recently sa Davao, Iloilo, Zambales, at ano, medyo maraming supply ng bangus at medyo ayos naman supply ng tilapia.
0: So ibig sabihin, Secretary, kapag binabanggit mo na ayos yung supply, stable yung food supply natin. Di ba? Yun yung importante.
1: Yes. Marami naman tayong supply. Ample. Walang cause for any alarm. Food. We are food secure.
0: Simulan natin ulit dun sa bigas, Secretary. Last time, nabanggit, nagdagdag na mga kadiwa para dun sa 20 pesos. Ngayon po, mas marami pa ba, dumoble ba yung pwede natin puntahan ng mga kababayan natin para makabili po ng murang bigas?
1: Sa ngayon, nasa mga 800 outlets na tayo all over the country. No? Ang target natin, hopefully, by the end of this year is mga 1,500. And hopefully, more pa. At naipondo tayo dito, tuloy-tuloy, at nag-i-increase na tayo ng volume itong starting August. Sa mga 15 to 20,000 tons tayo a month ngayon, no? At ang target namin by December na sa mga 40,000 tons a month na tayo. So, dinidistribute, binibenta ng 20 pesos.
2: And so far, Secretary, sustained natin yung bentahan nung 20 pesos per kilong bigas, kasi like you mentioned, meron tayong banta ng El Nino, and isa po yung sektor ng mga magsasaka ng palay sa mga nangangama po sa posibleng maging epekto ng El Nino.
1: Well, steady naman yung supply natin. Pinangako ng ating Pangulo na hanggang 2028 meron tayong 20 pesong bigas, at nakaumang naman tayo, may pondo tayo dyan, pati yung 2027 na pondo, si Pangulo mismo nagsabi sa akin na sinigurado niya malagyan ng pondo to para na tuloy-tuloy ito at makinabang ang mga nangangailangan.
2: At tama po, no, hanggang ngayon, Secretary, ang reach ng bentahan ng 20 pesos per kilong bigas, apart from sa priority sectors ng mga seniors, mga single parents, pati yung mga empleyado ay kasama na rin doon sa nabibigyan. So, almost all across the sectors ay reached na po ng 20 pesos per kilong bigas.
1: Yes, ang target natin is yung lower income, at lalo na yung mga PWD, 4-piece nga, at single parent at seniors. Ang target natin is 15 million na households yan, no? At I think we are already at about 5 million households all over the country.
0: Ang tanong dyan ng iba, Secretary, din bakit hindi nyo na lang gawing 20 pesos lahat? Di ba? May mga pilyong magtatanong ng ganyan. At ang pangalawa dyan, bakit yung access, bakit hindi na lang dalil lang sa palengke? Dahil nagpamalengke naman everyday yung mga tao. Ang paliwanag natin dyan, Sek.
1: Yung sa palengke, yun ang pinakamaganda. Actually, dalhin siya sa palengke, no? Ang problema, may resistance, no? Yung mga taga-palengke retailers mismo, ayaw nila nandun kami. Dahil nakaka-apekto kami sa negosyo nila sa mga rice retailers, no? Ano ulit isang tanong, sir?
0: Yung isa po, bakit hindi 20 pesos na lang lahat yung presyo?
1: Well, it is partly subsidized, no? So, masyadong malaki rin yung gastos kung gagawin natin na ma-subsidize lahat yan. At kaya ginawa ng ating Pangulo at ng administrasyon ay tinarget doon sa mga nangangailangan. At hindi naman lahat din naman ay gustong bumili din ng 20 peso rice, no? May kanya-kanyang taste at standards naman yung mga tao at or hilig, no? Sa akin, okay yung 20 peso yung kinakain namin araw-araw sa DA. But of course, other people want something else.
2: Pero yung nabanggit niyo, Secretary, na 15 million households yung target natin. So far ay 5 million na yung reach ng 20 pesos per kilo. Nakikita po ba rin na at least before the end ng term ni Pangulong Marcos, reach or maaring sobra pa doon sa 15 million households yung maabutan po ng reach ng bunang bigas?
1: Yung 5 million na binanggit ko kanina is very conservative. I think it is more already, no? Yun ang minimum yun. I am targeting na ma-reach natin yung 12 to 15 million by December or for the first quarter of next year.
0: Mm-mm. Secretary, doon sa usapang palay pa rin, ano, sa bigas pa rin, doon sa part ng mga magsasaka natin, minsan ang nagiging problema nila, murang nabibili sa kanila yung palay po nila. Tapos minsan, ang pataba, ang abono nila, napakamahal. And then, yung mga binhi mismo, minsan, yung hindi nabibigyan, coming from the DAA, mahal din. Paano po ang nagiging turnaround ng Department of Agriculture para mas matulungan natin po sila?
1: Yung sa prices ng palay, noong nakaraan, medyo maganda, masaya sila. Itong harvest season, itong end of September, October, November, yan ang challenge na ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Dahil usually, basa yan. Ang magandang balita is mas marami na tayong drying systems ngayon,
0: mm-hmm,
1: at miller, may rice processing systems. At noong nakaraan kasing last year, yung bumagsak ang presyo, lahat ho ng NFA warehouse ay puno at hindi makabili, ayan, hindi makaporma ang NFA. But ngayon, ang instruction ng natin sa NFA ay by September, mid-September this year, wala na dapat laman ng mga warehouses nila.
0: Ayun.
1: At ready kami bumili at sinet na namin ang buying price dahil sa taas ka ng fertilizer,
0: opo,
1: tsaka fuel, at sinet namin ang minimum buying ay at 21 peso wet. With last year, mga nasa 17 lang yan.
0: 17, 18
1: ngayon,
0: lang.
1: Ngayon, 21 namin.
0: Ayun, mas tumaas.
2: So, paano natin matidescribe, Secretary, as far as yung farmers ng palay is concerned, dahil ang daming may concern sa bigas. At isa po sa ipinangako ng Pangulo ng Shen ng kampanya ay ang murang bigas. Ano po ang estado ng ating mga rice farmers sa ngayon?
1: Well, yung sa 20 pesos, no, noong una may bumabati ko sa amin, bakit pagbebentaan daw namin yung farmer ng 20? Kasi galing din sa kanila. Pero actually, masayang-masaya ang farmer na bumili ng 20 at habang binibili namin yung kanilang palay na sa NFA ng 21 wet, no? So, nakakatulong talaga sa kanilang kabuhayan. At well, sa ngayon din, ang magandang balita is yung buying power ng NFA na dati nabibili lang namin ay 5% ng ating total production. Ngayon, we are aiming for 15% of total production ang mabili ng NFA. So, that will more or less influence the trading prices ng mga traders. So.
0: Opo. Secretary, isa pa doon sa usapin pagdating sa palay, ang minsan inireklamo ng mga magsasaka, yung nagiging kalaban nila, yung importasyon. Eh, pero alam natin, binabalance naman ng gobyerno ito, no? Di ba may metrics naman tayo na sinusunod. Yung assurance natin ngayon doon sa mga farmers natin, kasi kaka-harvest lang nung iba niyan, magtatanim na naman sila by October, November, opo, Secretary. Paano po yun, mas yung importation natin versus sa expected natin na i-harvest, paano natin babalansihin ito at assurance natin sa mga magsasaka, Secretary?
1: Well, sa ngayon, meron na kaming more or less agreement with yung mga importers natin na tumulong naman sa ating mga local rice industry at pumayag naman silang bawasan ang importasyon natin simula ngayon, actually. Itong July, itong August, itong September, itong October, lalo na habang nag-harvest tayo. Tapos may sinusulong din kami patakaran, basta mabago natin yung RTL lang, hopefully soon, na next year, by next year, a certain portion ng imports ay pwede lang import kung sino may investment dito, mm-hmm, sa ating bansa ng rice mill, dryer at mga silo. At sa 2028 ang target natin, wala nang pwedeng sana mag-import ng walang investment sa Pilipinas,
0: mm-hmm,
1: o walang local purchase mula sa ating,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: So para yun ang ultimate balancing ng mga industriya.
0: Tama nga naman yung logical yun.
2: Mm-mm. Nung sa pagtatapos po ng Hunyo, Secretary, I think tama po na napaso yung iniutos ng Pangulo na 50 pesos price cap sa mga imported na rice. And we heard last time na may recommendation na ang DA through the NPCC para ma-extend. Ano po ba ang status nun ngayon, sir?
1: The NPCC has approved basically and recommended to the Office of the President yung extension ng price cap. Although ngayon wala tayo since June 15 yata, hanggang ngayon walang price cap, ano. So, nasa Malacanang naman yung dinideliberate pa nila kung itutuloy o hindi.
2: So baka sakaling kasama yon sa maging anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA, do you think, Secretary?
1: Maybe, possible. possible, yes.
0: Secretary, meron lang nagtatanong sa atin, nanonood sa atin dito sa YouTube. Ang sabi niya, wala po ba pwede pautang sa farmer na may lot area na 3 to 5 hectares na farm, pambili lang po sana ng managing equipment? May mga ganong program po ba tayo?
1: Meron tayong ganon actually. Meron tayong ACPC na Agricultural Credit Group natin yan, na pwedeng umutang ang isang farmer. Dapat lang registered sa RSBSA or co-op ng from 300,000 to actually up to 10 million pesos eh. So kailangan lang mag-apply sila, kung qualified sila then pwede sila.
0: Ayun. Pagkatapos, dahil after ng usapan, partner, meron ka pa tanong sa pagdating sa bigas, sa palay, okay na
2: next.
0: Tayo dan.
2: Next sa alam mo naman ang agri.
0: Di ba?
2: Napakalawak.
0: Ang lawak eh. Pagdating sa agri, syempre, hindi mawawala yung usaping baboy. Yung ASF natin, yung presyuhan natin ng baboy sa mga palengke. Secretary, mas na kumukonti na ba yung kaso ng ASF? Kumusta yung bakuna dito? Ano na po ang pwedeng pakinabangan ng mga magbababoy natin pagdating po dito?
1: Yung bakuna, no, on monitored release has been shown to be very, very effective. Up to 95% efficacy yung nakita namin through a year and a half yata or more, no, na implementation nun. Ngayon, for commercial use na yung ating sinusulong at sana ma-approve na yun for commercial use soon para nga makatulong. Laking tulong talaga at proven na very effective, no? So yun na lang ang hinihintay. Alam nyo, may mga kumukontra din tungkol dyan. So we have to, the DA has to be very careful sa pag-release nito at siguradong pulido at walang sabit ika.
2: Ang supply po ng karne po sa mga pamilihan, kamusta, Secretary? Kasi dahil sa nangyaring oil crisis, ang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kapag napupunta ako sa ibang mga palengke, ang kadalasan ay kwento sa akin ng mga tendero, may supply, yun nga lang nahihirapan sila kasi pagdating sa kanila nung karneng baboy, mataas na dahil ang idinadahilan po ng mga truckers ay mahal ang cost sa pagbiyahe.
1: Yun ang problema nga, yung logistics cost. Ang feed cost tumaas lang ng 5% eh. Pero actually, yung transport cost ang tumaas ng malaki. But sa baboy, yung farm gate actually ngayon bagsak eh. Nasa mga may 140, 160, may ilugar. Baka mayroon pang 120 eh. Sa pag-iikot ka sa Iloilo, nakita ako ng retail at 200, 200. Galing din ako kahapon sa Sorsogon, bagsak din sa kanila. Yun ang pinag-usapan namin sa mga farmers sa Sorsogon. So supply, it seems there is a lot of supply naman ng baboy. Ang problema hindi yung farm gate eh, mababa ang farm gate, pero yung retail sa palengke mataas pa rin. So yun ang tinatry namin to solve, na probably there's a certain level or layer of people profiteering din ng konti, no? So na yun ang tinatrace namin. Sa manok naman, tumaas ng konti dahil tumaas ang farm gate. Dahil sa init ng panahon, mababa ang production eh. Itlog naman stable. So far so good naman. Pero maraming stock.
0: Ayun. Yun yung maganda doon. Maraming isa. Kasi magbe-burr months na rin tayo. Yun yan. Di ba?
2: At saka magpapanahon kasi ng mga bagyo eh. So ang publiko kailangan meron silang stock ng pagkain sa bahay nila.
0: Secretary, kanina nabanggit nyo po yung El Nino. Ano, malaking concern po ito eh. Sa Senado may resolusyon na inihain para imbisigan po kung gano'n naka-prepare yung mga government agencies natin pagdating po sa Super El Nino na sinasabi. Sa panig po ng Department of Agriculture, ano na pong mga paghahanda yung isinasagawa po ninyo para kahit papano po eh hindi gano'n kalaki yung impact o negative effect ng El Nino, lalo na po sa mga paghahayupan, halimbawa sa mga nagpe-fish pond?
1: Sa ngayon, like last week, nag-umpisa na kami mag-cloud seeding, ano? In coordination with the Air Force tsaka aming BSWM sa lalo sa Isabela, sa Nueva Vizcaya. So yun, nakakatulong yun mag-create ng umumulan, ano? Ang hardest hit sa base sa studies namin at with Pag-asa, no, and DOST sa El Nino will be region 1, 2, and 3 eh. So doon, there are certain places na wala na talaga tayong magagawa.
0: Opo.
1: I have to admit that, no? So yun, para doon sa mga lugar na talagang magiging agricultural drought ang tinatawag, na wala na moisture sa lupa, talagang kailangan na ng government intervention, right? Like maybe TUPAD or you know, DSW to assist or cash assistance, ano, para lang makatulong talaga, dahil that's an act of God na kailangan tumutulungan natin. Sa mga ibang lugar naman na hindi mawawala ng tubig o maraming tubig, ito double down natin naman yung bigay ng binhi, fertilizer, para nga yung productivity na tumaas. Para kung saan bumawas, doon naman tayo sa kabila, tataas. Ang isang malaking epekto nito na mahirap ano, is yung mga fish pond or aquaculture.
0: Opo.
1: Dahil sa init, kung nasa kung sa dagat ka na sea cage, mukhang mas malang issue dun eh. Ang problema yung nasa mga fish pond.
0: Opo.
1: Dahil ang kailangan gawin, actually, dapat laliman yun eh, sa in preparation for El Nino, but hindi nga nangyari yun. So maraming fish kill ngayon at sa stagnant water, sa init, at wala silang mga aerator. So, yun ang pinapahabol namin sa Bureau of Fisheries, na bumili ng mga solar-powered aerators at i-distribute.
0: Mm-hmm.
1: Meron din tayong mga inaugurate ngayon at hopefully makonstruct namin by November, which is yung kasagsagan, yung mga solar water irrigation systems. This month may mga inaugurate kami. Next month, nakapapare kami ng konti para dun, no? So, hopefully those systems will start functioning very soon. Before the pinakamalakas ng El Nino.
2: Opo, and speaking of aquaculture, Secretary, may mga reports recently, di ba, ng mga fish kill sa ilan po mga areas, particularly dyan sa may Binmalay sa
0: Pangasinan.
2: Ano po ang pagtutok na ginawa ng DA sa mga ganong incidents po na nangyayari sa mga mangingista?
1: Well, una-una, nagrekomenda kami sa kanila na bawasan yung stocking density. Dahil ang normally, kaya nagkaka-fish kill dyan during El Nino or matinding init, is yung dissolve oxygen na yung hinihinga ng ating mga nanang isda. So, kailangan bawasan nila yung laman ng bawat pond para mas, dahil hindi gumagalaw masyadong tubig. Yun na nga din, magbibigay tayo ng mga solar aerators as soon as possible para nga masubukan makarecover sila. Oo, kagad.
0: Isa pa, Secretary, di ba, kapag ganito po na matinding init, nagkakaroon ng El Nino, ang nagiging problema din po sa agriculture sector natin, yung mga insekto, mga peste. Mas mabilis, mas dumarami sila, mas malawak yung infestation na nagagawa po nila. Paano po yung ginagawa rin paghahanda ng DA pagdating po sa ganitong aspeto, Secretary?
1: Well, ngayon meron tayong quick response fund, no, na we're trying to procure or buying more insecticides and pesticides. Meron na tayong problema sa Negros ngayon, yung RSSI na sinasabi.
0: Ay, opo.
1: So, yesterday lang nag-meeting kami. Nakiusap tayo naman sa mga ibang sa tobacco industry. Meron silang mga drones at papadalin sa Negros, and bumili kami ng mga pesticides para tirahin na dun sa Negros yung mga nakikita RSSI problem. And ganun din yung basic approach sa iba't ibang parte na may tama sa peste. No, we're ready. We're also contracting yung mga crop dusters, no?
0: Mm-hmm.
1: Para if a flyby na lang, yun ang best way. But of course, we need reports or from the ground kaagad para makareact. At ready tayo.
2: Magkano po yung quick response fund na tinitingnan po natin o ginagamit natin para dito?
1: Yung sa Negros, let's say for 20,000 hectares of RSSI, we need 10 million pesos. Hindi naman ganun kalaki in the whole scheme of things. So, naghahanda kami ng mga 200 million pesos for this, no? Not only for RSSI, sa ating other pest pa, tsaka sa ano na pwedeng lumabas po sa El Nino.
2: So far po, sasapat naman po yung budget ng DA sa pagbalanse po doon sa pagtugon sa El Nino, sa pagbibigay po ng ayuda sa mga farmers and fisher folk, at yung iba pa pong ilalatag ninyong program for the rest of the year.
1: Sapat naman ang pondo. Ang problema namin, yung bagal lang ng procurement eh.
0: Mm-hmm.
1: So may idea kami ngayon, nakakausapin yung mga cooperative na baka may paraan i-download na lang namin sa kanila yung pera, tapos sila na yung bibili, tapos kami na yung mag-a-apply, parang gano'n.
2: May report din, Secretary, na nagre-request po ang DA ng kadagdagang 1 billion pesos para as additional fund po para sa fuel subsidy ng mga farmers and fisher folk. Kanino po natin ito in-request at ano po yung status?
1: Well, sa OCD ni-request yan, no, kasi quick response fund, no, mm-hmm. Dahil nga sa possible calamidad, and once na makuha namin yan, then part of that definitely, mga 500 million will go to fisher folk and 500 million will go to farmers for farm machineries and para mapagana yung mga pumps, no? Okay. At yung mga tuloy-tuloy lang makapag-harvest at makapag-produce.
2: Opo. Pero ano yung nakikita ninyo sigurong pangmatagalan or immediate, medium term na response po doon sa epekto sa mga farmers nung mataas na presyo ng petrolyo? Kasi ang sinasabi nga po ng mga experts din, pati ng mga analyst, walang kasiguraduhan eh. Nung nakaraan, nagkaroon na ng peace deal pero pumutok na naman yung tensyon. So, sumisirit na naman yung presyo ng petrolyo. And marami pong kailangan ding tutukan pa ang agri-sector ng mga issues at problema para tutukan lang solely yung fuel subsidy sa kanila.
1: Definitely, it's just a fuel, it's really a fuel subsidy, no, na may trigger point na pag tumaas ang fuel na yan, bibigyan sila automatic ng charge. Depende sa time, katulad nung ngayon naman pa-harvest, planting eh, so wala tayong ang rice farmer kunyari, wala masyadong kailangan ng fuel sa ngayon, mm-hmm. except for the pumps eh, sa pantubig, yung sa October pa na pangalan. Pero mangingisda naman, ngayon kailangan na nila yon. So immediate lang, tuloy-tuloy lang, depende sa time sa lugar at saka sa sitwasyon.
0: Dito may nag-message lang sa atin ulit sa YouTube. Sabi niya, dati daw, mababa yung kinikita pero this time, kumikita yung ka-helper daw nila, sekretary, makasama nila sa pagtatrim, nasa 60K to 90K per anihan, kumpara sa dati panahon na wala na yung uwi dahil puro, ano nga daw, mamahal yung gastos at mababa yung bili. Siguro magandang feedback yung galing po yung sa audience natin. Pero sekretary, speaking of smuggling, kanina, nabanggit din po ito, ano, onion, carrots, hindi po nawawala. Paano
2: gulay
0: po
2: pa
0: ang, correct, ano po ang ginagawa ng DA ngayon para dito, Sec?
1: Well, in my own opinion, ano, tingin ko hindi na ganun karami. Meron pa rin talagang magtatangka dahil may mga oportunista dyan. But sa feedback ko from international sources and local sources, malaki na nabawas. Actually, may invitation, meron kami dapat operation ngayon sa BOC ngayon, magbubukas ng mga container, kaya lang dahil dito nandito ako ngayon. Tuloy-tuloy naman yung efforts natin at ng BOC, no, kami ni Com Ariel ni Pumoseno ay talagang nakatutok dyan. At kung makikita natin yung huli, except ang pinakasakit sa ulo namin is yung tabako, no? Yung sigarilyo. But kung carrots man, onions, or ano, yung mga iba yan, tingin ko malaking bawas na. Kumpara dati.
2: I think nakatulong dun, Secretary, siguro yung mas mabigat na kasi yung mga parusa, diba, doon sa amended na Anti-Agricultural Smuggling Act na may stiffer penalty siya, hindi na lamang siya yung mga penalty noon. Ngayon parang mas nakakatakot talaga kasi even government officials na may involve talagang hindi mas spare doon sa parusa ng batas.
1: Definitely, malaking tulong yung batas na yun. May takot na sila finally.
2: Opo, kasi dati ang problema or laging lumalabas sa mga investigasyon, may mga kasabwat na mga opisyal ng gobyerno, may mga kasabwat na taong gobyerno na nagpapalusot doon sa mga smuggled na agri-products. Pero with the amendment law, hindi sila makakaligtas doon kasi kahit sila sakop na ng batas, pwede na silang matanggal sa serbisyo at mas mabigat pa yung kaparusahan na pwedeng ipataw sa kanila.
1: Ngayon, recently, meron kami nakita na huli sa isda, mga misdeclared naman. Mm-mm. Hindi naman outright smuggling. Yan, nahuli namin lahat yun. Siguro mga 30 containers yun. So, penalized sila at talagang nasaktan yung mga airing companies doon.
0: Doon naman, Secretary, syempre, importante rin na halimbawa, yung mga magsasaka natin, may easy access, daan, papunta doon sa mga palengke or sa bagsakan kung saan nila pwede dalhin. Yung mga magugulay natin, ganun din. Yung mga mangingisda natin, di ba, yung access. Yung mga farm-to-market roads natin, alam natin na nagkaroon ng development pagdating po dyan. Pero yung observation po ninyo, may marami pa ba na dapat tayong bigyan ng access sa mga kababayan po natin sa mga areas na yan?
1: Ay, nako, napakalaking kulang ang farm-to-markets natin dito. We need an additional 60,000 kilometers eh. But given with the budget given to us every year, ang magagawa lang natin is about 2,000 kilometers or So that so marami pa tayong kailangan. Hindi lang 'yan pati yung tram line, no? Lalo na nandoon ka sa Cordillera, sa Ifugao, sa Kalinga, yung mga lugar na 'yan, yung tram line kailangan na kailangan. Mapaginhawa ang buhay ng tsaka farm to market at para talagang tataas talaga kita ng farmers natin ng ano dahil may magkakaroon sila ng access sa market.
2: Opo. And if I mention, I think for a time nung nabuksan ang issue sa flood control projects, medyo na kurot din yung issue doon sa farm to market roads dahil mga infra projects. Kumusta so far, sir, yung coordination video with DPWH? Na apektuhan po ba noong mga issues sa flood control and mga naging restrictions sa budget yung implementation ng mga farm to road markets natin for this year?
1: Well, I have to say na initially, syempre, nagkaroon ng difficulty dahil nga linipat sa amin bigla eh. Mm-mm. Kami ngayon ang nag-i-implement yan. Mm-mm. And DPWH is just assisting us. So, we have a new team and everything. So, yun lang naman. Birth pains lang. But we are sure to implement that as fast and as transparent. No? Meron tayong FMR watch. Nakikita live yan. Pati sa bidding, transparent yan. So, I don't see any issue. Kailangan lang mapabilis namin to at well, we just need more funds.
2: Apo, parang you're running on a very limited timeline ngayon, Secretary, kasi lagpas kalahati na yung term ng Pangulo where ilang taon na lang ba natitira? I think two years na lang natitira. Ano ang target natin to achieve when it comes to farm-to-market roads by the end of the administration?
1: Well, meron din kami plano ngayon na yung PPP, no, mode na we're asked the private sector to do a private public partnership agreement with the DA at hopefully makaka-achieve tayo in 2 years ng 10,000 kilometers. Oo. So much more than the usual.
0: Secretary, importante sa agrikultura sa pagtatanim yung mga binhi, yung maayos, magandang binhi na magbibigay ng talagang kita ano po sa ating mga magsasaka. Recently, nag-open kayo ng tinatawag yun ng National Seed Reserve Facility. Bigyan lang po natin ng idea yung mga kababayan natin dito. Anong meron dito at gaano kahalaga itong programa po na ito?
1: Yun na nga, sayang ang pagod ng ating mga magsasaka pag ang binhi nang ibibigay natin o binibili nila ay ilan percent lang yung magde-germinate o yung, yung magiging halaman. So ngayon, with this new facility, it will guarantee more or less na yung kung binigyan ka ng 100 seeds, 90 to 95% nun ay magde-germinate o tutubo, no? Hindi katulad ng dati, mas mababa. So ngayon, meron tayong ganung facility or meron tayo next year yung national seed systems naman na ikakabit. So halos bawat region natin lalagyan ito so that pag may bagyo at dumaan, meron tayong seeds kaagad na ipapalit. Pangalawa, yun na, yung pag-germ, yung kalidad ng ating seeds na ibibigay sa ating mga magsasaka, talagang top quality.
0: Mm-hmm. Pagdating po, alam natin, Secretary, kapag ganitong zona, kasunod na niyan, ibibigay na ng Pangulo yung proposed national budget natin for next year. Ano? Lagi pong tanong naman dyan ng mga senador at kongresista, yung utilization o yung paggamit ng pondo. Sa Department of Agriculture, speaking of 2025 national budget, kumusta po yung paggamit natin nito, Secretary?
1: So far, at par tayo dun sa schedule. Ano? Kung by June, dapat nasa 50% na tayo, na-achieve naman natin yung target natin. So far, so good. Of course, yung first year ko, medyo sumablay ka dahil di pa ako marunong. Medyo okay na ang takbo at tuloy-tuloy na.
0: At dahil po pagpaplanuhan yung 2026, na national budget, magkano o saan po yung focus na hiningi ng Department of Agriculture na bigyan ng malaking pondo for next year, Sec?
1: Well, livestock is one, no? Meron tayo due to the UNCEF law, that's 20 billion, no? Dating 6 billion yan, naging 20 billion. Malaki din ang focus natin sa high-value crops naman. More or less kasi tingin ko sa bigas and corn industry, tuloy-tuloy naman ang investment natin. Ngayon, we have to put more focus on high-value crops like onions, carrots, ube, Yeah, lalo na yung mga export din natin. Opo. Kasi ang habol natin ngayon, maglagay ng pondo kung saan tayo pwedeng kumita pa.
2: Opo.
1: At lumaki yung market, which is export. Yun isang focus natin. Hanggang end of term, yun ang upakan natin.
2: Sikat na sikat ang ubi ngayon,
0: tsaka, Secretary. Kaliwat kanan, lang nababasa ko talaga, talagang pinag-aagawan at gusto talaga nila yung
2: gusto
0: ubi.
2: Gusto naman western eh.
0: Ubing Pinas.
2: Ang sabi yun daw, ang pangtapat natin sa matcha ng Japan.
1: Palit ng matcha. Oo. Ang katapat.
0: O di ba pwedeng kumita doon?
2: At least may identity ang Pilipino. Karagdagang identity when it comes to international stage dahil doon sa ube.
0: Opo.
2: Pero Secretary, 297.1 billion pesos yung budget ng DA for this year. Kasama po kayo doon sa top 10 agencies na naka-receive ng malaking chunk ng pondo.
0: Mm.
2: Coming into 2027, as you mentioned, parang in ano naman, timeline naman naaabot naman yung this paggastos po this year. Ano po yung tinitingnan ninyong mga bukod dun sa livestock na nabanggitin nyo, other priorities po na dapat mapaglaanan ng budget natin coming into 2027?
1: Well, so yung 297 is hati-hati kami ng NIA, ng DAR, tsaka ng DA.
2: Yung, agriculture sector.
1: Oh, yeah, agriculture sector. But for the DA portion of that, definitely yung repopulation ng ating hog industry, number one, yun ang kailangan natin gawin. Number two naman sa aquaculture, we will be building 3 mega hatcheries. First time in our country's history na gagawa tayo. Kasi kulang tayo ng at least 1 billion fry of bangus eh. Para na kailangan natin i-produce, ano?
0: Mm-hmm.
1: Then isang malaki din dyan yung food hub na sinasabi natin. We are creating the mega food hubs, no? Yung tiga for 40 to 20 to 40 hectares yan ng mga facilities na bagsakan na pwede lang magbenta ron is mga farmer co-ops at mga farmers. That will create, yeah, that is yan yung pag ang kini-create natin. It's not only, it's not production na eh. It's not all about production. It's about making money for the farmers and fisher folks. And paano sila kikita? Kailangan efficient yung from farm to market eh. So we're creating that, and you know, also creating the market through the food hubs, farm to market roads, agricultural ports, and the cold storage network for preserve and ice plant. Yun yung mga kailangan natin gawin.
2: Yun ay nakapaloob po doon sa mega food hub na pinaplano po nating itayo across sa iba't ibang areas sa bansa.
1: Yes.
2: Opo, kasi I remember din, partner, tsaka Secretary, may mga time this year and even the past years na wala tayong problema sa supply, umaabot pa nga sa oversupply, ang nagiging problema naman po ng mga magsasaka, wala sila mapag-imbakan dahil walang mga storage facilities. Kung sa private facility naman, masyadong mahal. Mababawi lang din yung pinuhunan nila sa kanila mga itinanim po ng mga produkto.
0: Tsaka sabi nila, Sec, yung isang ibang mga magsasaka natin, tsaka mga magugulay, bago pa namin masabi na makikigamit kami doon sa facility, may mga malalaki na daw na trader na nakarenta doon sa mga sa mga ganun.
1: Kaya ngayon, the government facilities na tinatayo natin, we will have a farmer cooperative or represented para to co-manage these facilities, para sila ang priority natin. Yan ang utos ng ating malinaw, yan ang utos ng ating Pangulo.
0: Oh. Mm-hmm. Siguro, Secretary, last few questions bago natin pakawalan si Secretary. Dahil tuloy-tuloy naman po yung ginagawa sa Department of Agriculture. Ako kasi kaya alam ko yung impact ng leadership ni Sec. Dahil ang pamilya namin, puro magsasaka kami sa Pampanga. Oo. So, itong mga recent, totoo sinabi ni Sec, kumita talaga itong mga huling pagtatanim, pag-harvest. Ito recently, parang last week nag-harvest lang din ulit. Secretary, ano yung gusto nyo maging legacy? Diba, ninyo, yes, bilang pinuno ng Department of Agriculture, ano yung gusto nyong iwan after the administration ng Pangulo Marcos na sistema o anong meron sa Department of Agriculture na gusto ninyong maging tatakba ng inyong pamumuno?
1: Well, ang tanging hangad ko ay kumita yung ating mga farmers and fisher folks, no, to teach na hindi sila farmer, fisher folk, negosyante sila at na kumikita. So I have to, while in office, it's one of my main missions at utos ng ating Pangulo na create the atmosphere at give them the infrastructure for them to be able to make money. Yun ang yung food system na sinasabi.
2: Opo. And also with the hope na kahit matapos ang administrasyon, magpatuloy. Kasi diba yun ang common na problema, diba? Kapag natapos ang isang administrasyon, tapos na rin yung mga programa, hindi siya
0: nagpapatuloy.
2: Kaya yung punto mo doon sa legacy partner, yun din ang siguro ang hope ng maaring other cabinet secretaries din. Kung ano man ang landmark na mga programa, projects na nagawa nila, hindi naman mabahira ng politika at magtuloy-tuloy kahit magbago ang mga administrasyon.
1: Well, naniniwala naman ako doon sa aming pinagawa ngayon at aming plano. Mahirap gibain ho ang tamang plano eh. At suportado ng ating magsasaka at mga fisher folks at pati na siguro yung ating mga kasama ng mga lawmakers naman. When we explain to them, they are actually quite happy with the direction we're going. And katulong namin sila pati sa paggawa ng policy. And I think hopefully kung makontinue lang yung 70% ng aming ginagawa, happy na tayo ron.
0: Panghuli, Sec, yung performance ng Department of Agriculture as a whole, as an agency in this na itong nakaraang taon, paano natin i-rate ito, Secretary?
1: Well, sa akin, I always want to do better. So, whatever we have done in the past, it's never enough for me. So, I want to do things better.
0: More na push ng push, ano? More
2: always
0: palagi.
2: Always room for improvement.
0: Yes, Last, Secretary, baka may mensahe kayong gusto banggitin sa ating mga kababayan na sa inyo po ang pagkakataon. Go ahead, sir.
1: Well, sa ating mga nanonood at sa ating mga farmers and fisher folk, nandito ho ang inyong Department of Agriculture na nakatutok araw-araw at nakikinig at tuloy-tuloy ho ikot namin at kung meron kayong mga gustong para

0: Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataon, Secretary. Thank you very much.
1: Robert, thank you, Christian.
2: Salamat.
0: Thank you.
3: DZMM Sona 2026. Sona 2026. DZMM Radio Patrol. Flash Report!
0: Kuha muna tayo ng Flash Report mula kay Marlene Padianos. Marlene!
4: Robert, ito nalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ni General Romeo Bronner Jr. na katakdang magretiro ngayong araw. Ayon sa Department of National Defense, isinagawang pagkatalaga sa visa ng otoridad ng Pangulo kasabayan ng pagretiro ni Bronner. Samantalang inalaga naman si Lieutenant General Donald Gumerana na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumeran sa kanilang pagkakatalaga at sa kanilang bagong posisyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Tagulan na! Uso na naman ang ubo! Mabuti nang handa! May Plemex 40 ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tandem ng Bayan.
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Of course, with Robert Mano. Minus po ang ating beautiful, ang ating napakagandang
10: ganda.
0: Ganun. Doris Bigornia, ating Doray, get well soon ha. Relax ka lang dyan.
2: Pagaling,
0: chill
2: pagaling.
0: Ka lang dyan. Kami pala sa'yo. Mm-hmm. Pero kasama naman natin ang ating source mula sa Malacanang. Good morning ulit, partner.
2: Good morning, partner. Medyo ano na tayo. Pwede tayo maging candid.
0: Ayan.
2: Hindi na formal-formalan tayo eh.
0: So, na special eh, partner. Alam mo naman, kailangan talaga natin kasing itanong, kailangan nating singilin kung ano yung mga naipangako correct ng administrasyon. Siyempre, yun ay gagawin ng kalihim at ng mga kagawaran, different agencies. At kailangan natin makita after iniutos ng Pangulo, nasan na?
2: At

0: Ang gandang napag-uusapan din ngayon, partner, kasi nabubugbog tayo sa iba't ibang mga issue eh. Nakakalimutan nating pag-usapan yung ilan pang mga mahalagang bagay din. Lalo na agrikultura. Mm-hmm. Malapit sa sikbura, kinakain natin araw-araw eh. Diba?
1: Dito ba?
0: Dito.
2: Alam mo, isang pamahalaga, partner. Eto. Tutut time, please!
0: Mahalaga talaga yan ang oras natin, 8:52 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At dahil 8:52 na, narito na po, alamin na po natin ang mga nakalap na balita ng ating mga matitikas, magigiting, at syempre magagandang Radyo Patrol!
0: Ibinibenta ang premium gasoline sa isang gasolinahan na ubos dahil sa pagdagsa ng mga motorista nagpakarga bago ang fuel price increase. May balitang kumpirmado sigurado si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, ano nangyari?
4: Good morning, Christian at Robert. Naubos ang supply ng 95-octane gasoline sa isang gasolinahan sa EDSA Malibay matapos sumabol ang mga motorista na nagpakarga bago ipatupad ang panibagong oil price hike. Ayon sa supervisor ng gasolinahan, madaling araw pa lamang ubus na ang kanilang 95-octane fuel dahil sa dami na ng maaga nagpakarga. May naka-order na umanong panibagong supply, ngunit wala pang tiyak na oras kung kailan ito darating.
5: Ibaba naman nila dahil ginagawa nila, taas-baba eh. Hindi lang yung taas, may tataas eh. Kaso nga eh, nangyayari. Ibababa nila ng tatlo, tataas naman. Taas naman ang ginagawa. Bukita namin, nakapunta lang sa... Wala na kami tayo uwi sa pamilya namin. Kasi nakapag-uwi kami, 400, 500. Ang gapo na.
4: Pala, pasado alas 7 ng umaga, hindi pa nipatutupad ng istasyon ang bagong presyo, kaya patuloy ang pagdagsa ng mga motorista bago ang price adjustment nasa 75.70 pesos kada litro ang diesel, habang nasa 73 hanggang 74 kada litro ang gasolina. Kabilang sa mga nagmamadali nagpakarga, si jeepney driver Ricardo Garcia, 600 piso lang ang kanyang ipinakarga na sapat na umano para sa dalawang ikot ng biyahe. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, hirap na silang magbawi ang kanilang gasto sa patada.
5: Ibaba naman nila dahil ginagawa nila, taas-baba eh. Hindi lang yung taas, may tataas eh. Kaso nga eh, nangyayari. Ibababa nila ng tatlo, tataas naman. Taas naman ang ginagawa. Yung kita namin, nakapunta lang sa... Wala na kami na uwi sa pamilya namin. Kasi nakapag-uwi kami, 400, 500. Ang gapo na.
4: May pang jeepney driver sa tumanggi humarap sa camera ang panawagan sa pamahalaan magpatupad ng pangmatagalang solusyon sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at hindi lamang mga pansamantalang ayuda. Gayun man, aminado silang malaking tulong pa rin ang 10 piso kada litro na fuel discount na kanilang natatanggap. Yan ang
2: sabi mo na ubusan ng binibentang premium gasoline. Totoo bang naubusan? Baka naman inuhold lang ang supply, sinabi lang na ubos.
4: Robert, natanong natin yan. Sabi nila na ubusan talaga sa kanila pang madaling araw. Mm-mm. Dahil nga, ay maaga nagpakarga yung mga motorista. Ngayon, inihintay nila yung supply kasi bandang alas 7 o 7.30, pasado alas 7, ay hindi pa rin sila nagtataas ng presyo, Robert at Christian. Yan yung dalawa nating nadaan ng gasolina na hindi pa sila nagtataas ng presyo hanggang ngayon. Di ba, 6 a.m. yung taas presyo.
2: Correct.
4: Hindi pa sila nagtataas. Wala pang supply yung iba nilang
2: Kaya wala silang produko. Itataas kasi wala pang supply na darating.
0: Sisilipin daw mismo ng DOE kung talagang ubos na.
2: Papunta na dyan ka mo.
0: Si Sec Garin mismo.
2: May panukat. Rowen, maraming salamat.
4: Maraming salamat Robert at Christian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DDMS.
0: Maraming salamat Rowen Cueto.
2: Samantala, seguridad sa Rizal High School sa Pasig City, lalo pang hinigpitan matapos ang kumakalat na banta. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
6: Robert at Christian, mag-alas 7 na ng umaga kanina, pero nakapila pa rin papasok ng gate ang mga estudyante ng Rizal High School sa Barangay Kanyogan, Pasig City. Ang pila ng mga mag-aaral halos umabot na sa kalsada dahil sa haba. Ayon sa security guard ng paaralan na tumangging humarap sa kamera, lalo nilang hinigpitan ang pagtitiyak ng seguridad ngayon kung saan mas masusi ng ginagawa ang inspeksyon sa mga bag kaya mas matagal at nagresulta sa mahabang pila. Ngayong umaga, ilang gamit na ang nakumpiska mula sa mga estudyante, partikular ang mga matutulis na gamit tulad ng bakal na drawing compass, gunting at iba pa. Nag-ugat ang mas mahigpit na security sa kumalat na banta sa seguridad sa paaralan kahapon. Ayon kay Kanyogan Substation Officer in Charge, Police Captain Catalino Gazmen Jr., may namonitor ang pulisya ng mga mensahe sa social media kung saan may ilang individual na nananakot at gagawa umano ng kaharasan sa Rizal High School. Agad naman nag-inspeksyon ng mga otoridad at nakitang negatibo sa banta ang paaralan. Lumalabas sa investigasyon na mismong mga estudyante pala ng paaralan ang nagpakalat ng banta. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng pamunuan ng Rizal High School na napatawa na ng karampatang disciplinary action ang mga sangkot na estudyante. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Meron pang isa, partner.
0: Oo, mula naman sa Pasig, punta naman tayo sa Maynila. Mm-hmm. Dahil tatlong barangay sa Santa Cruz, Maynila, abay isang linggo nang walang supply ng tubig. Abay, ha? Bakit? Alamin natin sa ating water diva.
2: Oo,
0: na si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
7: Good morning, Christian at Robert. Pinutaktingan ng reklamo ng mga residente sa barangay 368 sa Santa Cruz, Maynila, ang kawalan ng supply ng tubig mula Maynila mag-iisang linggo na. Pinagtatakahan ng mga residente na wala namang nasirang tubo at hindi rin sila kasama sa mga apektadong barangay sa Maynila na damay sa emergency repair leak kahapon ng Maynila bandang Pandakan. Ang barangay chairman na si Marisa Yanga, hindi na maitagong pagkadismaya sa sitwasyon dahil ilang araw na rin silang dumedepende sa mga water tanker. Narito ang kanyang pahayag.
8: Pumunta sila sa barangay para malaman nila lahat ng constituents ko nagagalit na. May mga batang nag-aaral, may mga nagtatrabaho. Mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig kasi marami siyang gamit. Tapos nag-iigib kami doon sa poso. Yung hirap na ganyan. Unang-una senior na din ako, nag-iigib din ako. Pag tinatanong yung mga naglalakad dito sa Maynila, hindi daw nila alam. Hindi daw kami kasali sa nawalan. Ang gusto lang namin malaman namin bakit wala. Anong nangyari? Lahat po kami dito apektado. Maynila, maawa naman kayo sa amin.
7: Robert at Christian, dagdag pa ng ilang residente na hindi naman din basta-basta magagamit sila sa ibang bagay, gaya ng panghugas ng bigas, yung nakukuhang tubig mula sa mga rason ng bumbero. Kwento ng isang border sa paupahan, no choice sila kundi maghati na doon sa supply ng tubig na naiipon sa malaking drum at apat na timba, considering na 12 sila o 13 silang nangungupahan doon sa apartment na yun. Ngayong umaga, wala pa ulit na dumadating na water tanker mula sa Maynila, kaya nagamit pa lang o yung mga nagamit pa lang ng mga nauna nang gumaya kanilang madaling araw ay

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend Spend Mineral Water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports, chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubalin Johnson-Smith. I recommend Spend Mineral Water.
1: Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From Spend, everything you see is

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
3: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluado Cola na!
4: Aluado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Aluado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Adam Orelar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
0: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend Shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
5: O-Spend Shampoo. Available na in bottles. And in 15-ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: para guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin plus!
0: 10 piso lang SRP.
3: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
0: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
3: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
0: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Ang init! Need ko na ng palamig!
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
6: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok, nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
5: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
6: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
7: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
8: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
9: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Alohado Cola na!
10: Alohado Cola!
9: 10 pesos lang, saan ka pa?
11: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
2: 10 piso lang, SRP.
3: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
3: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair.
5: O-Spend shampoo, available na in bottles and in 15-ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: Adam Orellar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Thirsty ka? Huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubalin Johnson-Smith. I recommend O-Spend Mineral Water.
1: O-Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From O-Spend, everything you see is

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
6: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
7: Alohado Cola!
6: 10 pesos lang, saan ka pa?
8: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in sari-sari stores nationwide.
5: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aloado Cola. Ang Aloado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aloado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
6: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aloado Cola na!
7: Aloado Cola!
6: 10 pesos lang, saan ka pa?
8: Aloado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng Aloado Brand Enterprises.

Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.

Basang iyong confession, isin mo na ang iyong tuya sa compensate. Pumata at network/confessions. Ayan na, wala problema. Katipang mo, mahalin na. Palalang sa ano ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito. Ako, siya ka. Biyar sa

Thank you.

0: Objection, Your Honor.
1: Objection, Your Honor.
0: Objection, Your Honor. Still vague and as an answered.
2: Witness may answer if knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Presidente na meron na siya kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
0: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
1: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
0: Then we move to strike it off, Your Honor.
2: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
0: We will submit, Your Honor.
1: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
0: Objection, vague, Your Honor.
1: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
2: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos, na ginawa noong November 24, na nag-iimbestiga doon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan, na sa ngayon po ay nakabinbinba sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the senior judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time. But he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
1: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte Sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay banta na sa national security kung mayroon man.
0: Objection as an answered, Your Honor.
2: Asked and answered, counsel. Move on.
1: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked the question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
2: I believe witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're okay. Already there, counsel. Please move on.
1: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan kung mayroon man kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pilya. That is the very purpose of the task force to monitor all those threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga ay meron po tayong manakikitang threat sa social media, mga pahayag po during the mga rallies ay tuloy-tuloy po nabanta sa atin pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
1: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng effect para kumilos sa mga nakakarinig ng kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Ano pa ang dahilan kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
0: Yung presensya as an answer, Your
2: Honor. Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, doon po namin kita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin at nandiroon din po yung broadcast na yan, napakalipong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magnoon po ng reaksyon ng mga tao nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
1: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
0: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Andoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
1: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
0: Jackson, Your Honor, irrelevant.
2: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
2: Wala pong acronym yun, Director Matibay?
3: Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
1: May proceed, Your Honor.
2: Counsel, may proceed.
1: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng video ito. Ilan ang nanood ng video ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
1: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng video ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabata po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pag-itan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang SCF April 2026, kung mayroon man.
3: Ang sa pagka...
2: Counsel, you mean April 16, 2026. That's April 16. You're referring to AO11?
1: Yes, Your Honor.
2: Witness, may answer.
3: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako pinag-assume ng February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang naging direktiba kung mayroon man kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026?
3: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve ang video nito, sapagkat abin pong inaisip na ito'y magiging material sa amin pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
3: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio, kung mayroon man?
3: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito ay sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-imbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Diyan po na tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po rito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung meron pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
1: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan na pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
0: Mr. Witness, binanggit ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Ayos.
3: July 2011, habang mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
0: Ito ba ang insidente ang tinutukoy mo?
1: Tama po, yan po.
0: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
1: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of dating police ni Sir Arturo Las Canas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi, instead barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o natitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Saan natagpo ang titiram nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan ang affidavit na tinuto mo?
2: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
0: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
4: Witness, may answer.
1: So, agakalam ko po ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
0: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Las Canas. Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
2: Meron po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
0: Your Honor, may I respond?
4: Lead counsel may respond.
0: Your Honor, this affidavit of Arturo Las Canas can be considered as a declaration against interest. He is saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
2: Just a rejoinder, Your Honor.
4: Counsel for the respondent.
2: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Las Canas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
4: Chair, make a ruling. It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Las Canas. Just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Las Canas affidavit. Witness may answer.
2: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
4: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
0: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Las Canas. Nasaan kopya ng affidavit na ito?
1: Meron po akong CP.
4: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
0: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
4: You may proceed, counsel. Witness may answer.
1: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
0: Your Honor, may we allow the witness to take from... to present his own copy.
4: Witness is allowed to produce a copy he was mentioning, is referring to rather in his testimony.

0: mitochondrial one. I think the investigation to the Gomez on the directional council for the prosecutor. Kindly move on.
1: To yes, your honor.
0: I presume you went through the five
1: yes,
0: investigation of the NBI.
1: Yes, your honor.
0: Kindly proceed to the next point, the gravity or seriousness aspect.
1: May I just request your honor that the last portion read by the witness be submarked as P-435B. Thank so you, your ordered, honor.
2: So continuing ordered. Objection, your honor.
0: Continuing objection, the counsel is noted.
1: Lilinaw kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Una-una na po rito kung sino yung nagbantaan, sino yung sinabing patayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno na hanggang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang Pangulong Pinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang babantang ito.
1: Bukod sa nabanggit mo na pino ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man?
3: Mismong ang Vice President na po nagsabi na paulit-ulit na no joke, no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito.
1: Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke, ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Tingnan po natin yung mga kanina katulad nung video October 18 at nung yung pong kanyang video nung November 23 at nasundan pa po ito nung November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbanta at siya ay meron na ang kinausap at pumayag patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
1: Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta?
3: Para sa akin po, hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ang kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang presidente.
2: Objection, Your Honor. The witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record?
1: Your Honor, may I respond to that?
0: Counsel for the prosecutor may respond. The lead prosecutor may respond.
1: Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He's testifying on the observation, appreciation and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting testimony of NBI.
2: Joinder, Your Honor.
0: Counsel may give a
2: part of the witness's response is the use of the confession. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor.
1: Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness and that should be considered the impeachment court.
0: The presiding officer should rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness but not to a, for the senator judges not to consider it as a conclusion of law notwithstanding that the director of the NBI and there is a lawyer and a former dean that is still not to be based, not to be by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment. Witness, may I answer?
1: Rather, counsel may proceed. Confession? Ano pa kung mayroon man ang iyong sisi kaugnay pa rin na gravity at seriousness na naman?
3: May tutuwin pa natin na mabigat at seryoso. Sapagkat alam niyo po, ang NBI po yung mga local counter, foreign counterpart sa state investigation na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po rin namin pinag-uusapan ang mga pangyayari sa lugar, sa ating lugar. At napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutunan. At kung saan po sa amin po pag-uusap rito ay ating pag-usapan, namin pag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinabi na ito ay seryoso na pagbabanta. At sabi pa nga, sa kanilang jurisdiction ito nangyayari, maaaring hanggang ngayon, eh, nakakulong ang nagbanta na vice-presidente o matanggal na sa posto vice-presidente na nagbanta sa Pangulo.
1: Salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man? Kamnayan ng identity ng pinagmumula ng banta.
3: Ito na naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na nagbanta ang na pabausap ng papatay ay ang ating pong vice-presidente.

0: Sinaman na po namin dito ang tuloy-tuloy na mga banta, kahit na po ng mga ordinaryong individual, at kasama na rin po rito ang patuloy na banta po ng Mayor Basterte po.
1: Puntahan na naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat?
0: Una na po namin tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pagkipag-usap nga sa pagbatay. Eh, alam naman po natin na ang Vice Presidente may malawak na network. At alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po. At sila po, regionally, ay siya rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaaring ibilang natin dito yung mga men in uniform sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapatay.
1: Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, hindi na ang ama ay dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta?
0: Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano kaya ang dapat Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag atin ito ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
1: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
0: It's also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they're well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanyang plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte.
1: Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng kapati ng banta?
0: Karunong ito yung Vice President Security Group, yung BPSG na tinatawag natin. Alam natin na sa ngayon ay napakarami pong membro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa kanya pong mga instructions.
1: Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man kaugnay ng motive at intention ng nagbanta?
0: Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na upo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon.
1: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intensyon ng nagbanta?
0: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security, sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng guluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang bata na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina ay binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente.
2: Objection, Your Honor. Maybe you know the question.
3: Allow the counsel to finish. It is not yet finished.
1: The base. Binanggit na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
2: Objection on the word, use of the word banta, Your Honor.
3: Witness already used that word. Counsel is referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness,
0: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguhan sa pamamagitan po doon lamang po sa social media. Kita-kita natin.

0: Din. Meron po mga panahon na ating pong Pangulo ay na isang event na live. Meron po mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na meron nagkakasa ng baril. At ang reference din po ay isang balila lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
1: Pagkatapos na mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ng inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
0: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para pupatayin ang ating Pangulo.
1: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman kung mayroon man kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
0: Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
1: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
0: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap. O yun nga po, maaaring sila mismo nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nalugan na gaya ng akin po.
1: Na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ito ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo.
0: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, hindi ko po maaaring isiwala ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
1: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan. Sino ang taong kinausap ng Vice Presidente? As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o sa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
0: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukumpis ng investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na sa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makumpormiso sapagkat baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, eh, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order Number 15 po ng ating pong Pangulo.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwede i-disclose ang pagkakakilalan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
0: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institution ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy-tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force, tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublo.
1: Ano-ano yung mga...
2: Counsel for respondent is recognized.
3: Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute, please, Your Honor?
4: Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the counsel winds
1: Your Honor,
4: up.
1: I'm about to conclude.
4: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. That be okay, counsel?
3: Okay, Your
4: Honor. Counsel may proceed. Witness may answer.
1: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
0: Ito po yung patuloy na pag-book ng minutes ng meeting report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
1: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
0: Kasama na po ito.
1: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
3: Objection, Your Honor.
1: Kaugnay na banta niya sa buhay ng President. Your Honor, this is still part of the investigation.
4: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
1: I have no further question, Your Honor.
4: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that we start, it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.

0: ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Area sa confession sa LTG.network o pumunta sa LTG.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Kalokohan! Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Magkasena kasama si Jim Mansanas Kamatis sa Lita ng Mansanas! Sabado, Shed ng Gris sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba? Miso na iyo. Dahil dyan, makakasama na ang inyong mga kanol na kayo. Mga araw sa isang linggo, tutukan nyo na mas pinalaw, pinaganda.
3: Pero kaya, pagdating kay Boss Joe hindi,
4: is na MNL 48
5: with a
4: setting nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo.
2: Lagla ka.
4: Sagad po.
2: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapaman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast for next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to GeForce Facility.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document pa niyan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto na mag-feature sa ating labas. Katutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Kalokohan! Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Manalas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kayo, yung hindi,
2: is na yan.
3: MNL 48 with 29. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Maglaglaka.
3: Sa kada po ng maglaglaka.
2: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Net.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
5: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded, but

Gusto mo ba mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confession@ltg.network o pumunta sa ltg.net/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pa pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging plus sa tawanan, kulitan, utan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Quadro Plus. At narito na ang inyong Quadro Squad.
1: Oh no, oh no, not no.
2: Thank you.
1: Mido, pasensya na Mido ha, may pangit ko bumayo dito ha, pasensya na. Yan, hello,
3: Lord.
1: Ayan. Hello, ayan. Ayan. May feed pa tayo ng Senate dito ha, yan. Magandang gabi, mga ka-smiley, so syempre.
3: Ba't puro kayo ng bayo ng bayo? Nabagsos. Hindi yan.
4: Si Jerry, papakita na po, pwede ako.
1: Ay,
3: uy, grabe mga kaya Jello.
1: Lala, Jello.
3: Magandang gabi, mga ka-smile, at saka mga taga, ano natin, mga kaibigan po natin sa broadcast, sa pagkat po, tayo po na yun ay parang hindi ata nahalay Smile Network na yun. Delayed ang live. Pero don't worry mga kaibigan, dahil po, sabay po tayo na pakinggan sa DZX 26 AM. Yes po, sa mo kasa po tayo doon. For the first time in over a month, after nangyari yun, nangyari
1: kay Jello. Almost 2 months na to. 2 months na po.
4: Aba dapat
3: lang! Aba dapat lang! Grabe naman kayo sa ano ha, grabe! Aba dapat lang kayo dyan. Mga kaibigan, welcome po sa Tambayan Quadro na delay. At dahil po, ayun na, nag-start na pala yung stream natin sa YouTube. At dahil delay po ang start natin sa YouTube, ulitin ang OBB.
5: Views, opinions, and thoughts expressed by the hosts and guests within the following program does not reflect the official view and positions of Smile Network and its shareholders.
3: Bye!
6: Radio pa ah. Tubo na.
7: Tawagan ko po si si JA. Papakita ng look.
3: Si Abogado may hawak na. Hoy, pabulin niyo please, punta niyo yung bahay niya dito.

0: mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadrona. Living Plus sa tawanan, kulitan, hundaan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Quadro Plus. Narito na ang inyong
1: Ito po ang tambayang ilong kasama si Kuya Jograd, Mark Jograd niyo.
2: Guys, wala na, tapos lang talunan. Confirm po, mas malaki pa yung ilong ni Mark Jograd kaysa kay
1: Mas malaki pa yung ilong ni Mark Jograd kaysa sa kaya na eh. Sa lahat siya yung pinakamalaking ilong. Ang mga kaibigan, kung nanonood ninyo sa tambayan, pero po sa nanonood na Exos Mouth Channel sa Twitch at saka sa YouTube po. Meron po tayong split screen sapagkat ay tuloy-tuloy pa rin ang impeachment coverage po ng Smile News and Current Affairs. Tuloy-tuloy pa rin ang totoo talaga, tuloy-tuloy pa rin po ang walang sawang-sawang legit totoo, walang clickbait na balaan. Dito lang ang Bayan Quadro. Dahil po dito actually because ano tayo, na yung araw na ito ay very special din na episode pagkat na yung araw na ito ay 2 hours po tayo para magkasama hanggang alas 8 po tayo ng gabi. So 2 hours!
3: Yippee!
4: Wait! By the way, sama ko mga kaklasik sa kwarto!
1: Oy! Yan na! Ay mga kaibigan, kasama po natin na yung gabi si Presley Montoro Este Presley.
4: Oh, yun na!
1: Este si Presley! J. A. Long Denise!
5: Kasama ko yung mga kaklasik ko, gusto ko magpaano ay eh.
1: At syempre, si Mark Corrales Jograd, Eddie Wow, 6-7.
5: Ilong! Natagkog ilong si Mark!
6: Okay, ito ang isang ilong.
1: Mark Corrales, you have a gigantic...
5: Oo na!
6: Ilong ni Gab, may...
1: Pero hindi lang yan, actually, actually, mga kaibigan, sa punto po ito, kung na-notice ninyo, meron po tayong Senate coverage po sa tabi po natin, inulit ko po, tuloy-tuloy pa rin ang servisyong totoo ng, wow, servisyong totoo, tuloy-tuloy pa rin ang servisyong katotohanan po ng Smile GMA News ka dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo natin sa Sandoval tuloy, sa Smile News and Current Affairs, yun! Sa news radio. Don't worry guys, hindi po kami si Willie Rebillabe po guys. Hindi po ako mag-sermon live on the air tapos tatanggalin ko yung live Senate feed na yan.
7: Mga kaibigan, alam ko yan eh, yung kay Willie. Oy.
1: Oo, kaya guys. Mga kaibigan, sa mga first timers po dito, welcome po sa Tambayan Tikol.
6: Tikol.
1: Kaya nga, ito. May na-stack sa akin ano eh. Ba't nandyan si Nigel? Alam, mag-release yan guys. Mag-release ng leaks si Nigel. Leaks niya
4: lang. Oh!
1: Oo pala, speaking of which, magandang gabi po sa mga baguhan po dito sa Smile Network at sa Smile Channel at sa DZX 1026. Tayo po ay tuloy-tuloy sa servisyong totoo dahil po of course meron po tayong special coverage sa tabi and of course at dahil po dito kamusta po na ibang impeachment na ata pinapanood ko yun nga eh sa punto po ito sabihin ko po sa inyo po wala po tayong commercial break pero kung magko-commercial break tayo automatic balik tayo sa special coverage for like 5 minutes parang ganun pero lang tama ba? Oh parang ganun at
7: Gio, wala na tayong SPX sa NR, wala tayong SPX.
1: Gamitin na lang yung smile. Gamitin na lang yung smile.
7: Na.
1: I-enable na lang, i-enable mo na lang yung XPX ulit. Huwag mo naman, bakit? Nawala naman, bakit? Na-shutdown na ba yung XPX dun?
7: O na-shutdown yung SPX.
1: Balik nyo na! Ay, ibalik nyo na!
2: Balik! Wala, wag na po.
1: Oo, oh, lagi mo lang, gamitin mo lang yung official smile daughter. Ang makaibigan pala ko pa. Ang laki naman ng live. Ayan.
6: Pambihiya ba?
1: Oo. Oh. Saka naman po, mga kaibigan, meron po tayong pag-usapan po na yun sa pinag-pigilan sa pag-usapan. Ang pag-usapan po natin ay bakit meron po tayong Senate Kid? Tatanggalin nga, tagalin mo muna yung joke. Joke lang, joke lang, joke lang. Willie Rebellion. Nagsasayo ako dito, tapos ito.
3: Uy, midnight session!
1: Midnight Session.
2: Bakit MMM? Oy,
1: click na, oy, balik mo. Oy, balik ka na dito.
6: MMS pambihira.
2: By the way, malapit na rin na
1: oh, hell
2: may
1: na.
2: Mga ano, may mga mag-premiere rin na mga programa ngayon sa Smile, syempre yung
1: PC. Dalawang show ang magbabalik sa air po, magsisibalik sa puwet ni sisibalikan sa puwet ni Jograd. Diba? Wala na ano, nalipitag ka eh. Wala, Lodzo! Magbabalik na din siguro yung Katol.
2: Yes, Katol. Maganyan, July 23. Patiti TRXS. Oo. Sabi kami mag-premiere.
1: Oh, sabay kayo ni Rex at saka yung kanyang crush. Este, yung kanyang
2: house. Pero hindi pa, season 3 pag premiere ah. Next week pa. Season 3 na tayo next week. Para at least makapagbago tayo ng magbabago tayo ng atmosphere starting August 3. Kasi Monday to Friday tayo.
1: So, mga kaibigan, punto po ito.
3: Ayun, may news radio!
1: May news radio sa baba. Kung gusto niyo ng mga updates
3: gamitin
1: po,
3: gamitin natin!
1: Oy! Patala, bila! Ayan!
2: Yes. Oh, ayan. Isakto yung ano, sakting lagi ng OSB.
3: Sheesh! Tabay ang kwadro on news radio!
1: Totoo. Pero ito mga kaibigan, no? Tuloy lang po tayo sa ating walang sawang servisyo po natin dahil po, yun yan, patuloy pa rin ang coverage, guys. Kasi ito talaga, guys, wala talaga tayong choice. Kailangan natin mag-show. Mag-trapaw po tayo sa show. Pero hindi ibig sabihin yan, ahayaan lang natin itong gintik na coverage na yan. At dahil dyan, may katabi tayong coverage. Tapos nung nag-overtime sila, no? Ay, Eh, pero ito ha, bago tayo mag-ito, maganda na kami ni Lodzo, at saka ni Mark, at saka ni Preapple Montoro, este, Wrestling Montoro.
3: Montoro!
1: pero yun ya, pagkakitigan po po ito, tayo po ay magbabalik po. At sino to, dito lang sa Tambayang Quadro Plus!
8: Oras natin, 6:12. PM Protein Standard Time.
2: 6
8: Oh,
1: no, okay, I'm not going to pass.

0: So, base po sa investigation ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente?
1: Your Honor, yan po isama po sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po.
0: May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon?
1: Tama po yan. Kapagkat pinanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center ng Secret Service ng Amerika, pumapas po doon yung mga observation yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po maraming tao ngayon, napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming babantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa ating konstitusyon po.
0: At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay ng vice-presidente?
1: Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoo may actionable intel. Pero, base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po, dad, ng vice-presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pag-monitor dito.
0: Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may action intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente.
1: Malino po yun, sapagkat lumabas lang naman po yun dun sa sinasabi nitong si Princess Maui.
0: Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Ms.
2: Thank you, Senator Judge Ruiz Ontiveros. Next to interject and make his interventions to be our Senate President, Sherwin Gachalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBA na nakontratang papatay?
1: Wala po pong specific na personalidad.
3: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
1: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay may kinausap, at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sino niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, po ang ating pambansang seguridad.
3: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
1: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
3: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
1: Meron po silang impormasyon na magtutupo dito sa pagpaplanong.
3: Hindi sila yung kasama sa pagpaplan pumatay.
1: Sa ngayon po,
3: magturo lang sila.
1: Doon sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera na maaaring siya po ang kausap mismo ng vice
3: president. Anong ebidensya ang papatuhin na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
1: Yan po ang ating kukunin sa na information sa atin pong mga persons of interest na atin pong senior surveillance. Tunayan po, as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
3: Okay, so tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
1: Tama po.
3: Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigation dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So, kailan matatapos itong investigation?
1: Ito ba'y matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente? At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din bumabalik.
3: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
1: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung atin pong...
3: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon na pag-usap nyo dito sa persons of interest nyo. Kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
1: I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16. And it's doing progress po. So, malagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating punti.
3: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
1: Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na-identify natin pong pinupuntahan po.
3: And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong... kakontrata?
1: Can you give me a time frame, an indicative time frame? As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, magkakaroon po tayo. Mas malinaw po na data tungkol po dito.
3: But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata.
1: Yun po ang ating...
4: At tayo po ay nagbabalik po sa Tambayan Quadro Plus. Sa punto po ito, tayo po ay nagbabalik po. Yes, magandito na po commercial break natin ng punto po ito. Dahil po, of course, sabi po tayo yung Senate page. May Senate Play subscription tayo. Kaya. Kaibigan, dito pa rin ang mga kaibigan po natin si Godzo at naka-defend natin na yun si Mark Jogdrad. Pero mga kaibigan, may takayo na yun. Ang topic po natin na yun ay paano mag-LARP? Paano mag-LARP? Oo, paano
5: mag-LARP? Guys, ipapakita ko sa inyo paano mag-LARP. Ayan na, may papakita na ako. Ganito
6: ah. Yung papalit na niya yung OSB. Uy, may memo
4: yan. Rayo!
6: Chill!
4: Nakakaigyan po natin si Ariel at si G4. G4! Ano mag-LARP?
6: I don't know.
4: Wait lang.
6: Okay.
4: May gagawin pa ako dito. Kailangan ko may gagawin na. And right, guys, we need to... Yung share screen ni Lige.
6: Oh my God.
4: Ito lang,
6: abiso,
4: okay.
6: Guys, advisory.
4: Grabe yung share screen niya doon ni Nigel. Pakita mo nga. SG4.
6: Guys, advisory lang. Do not promise na signs ni Dominic na
4: ba't mo yan doon? Ba't tawag ng beat?
7: Hawak mo ang meat.
4: Yung ano, diba? Meat yan eh.
6: Yan nga.
7: Maganda.
6: 25 oras yan ah. 25
7: oras.
6: Okay.
7: Guys, let's ditch Roblox. We're gonna go to VR. We're gonna get 9 people to make
8: it. Yan.
6: Yung DJ. Buti na lang may tambayan ng adro si Blank. Hindi pwede ako, hindi ako pwede mag-ano, hindi pwede ako mag-comment dyan.
8: Meron pa bang...
6: No, hindi po ako mag-comment. Hindi, pero alam nyo mga kapitika, umalik po si Angelo Flores sa station na ito. Legit ko po, walang clickbait. Oh, yan.
7: Dapat lang!
6: Si Mr. Abal, dapat lang ay bumalik sa station na ito. Bumalik na siya. Aba, dapat lang talaga. At dahil dyan, gusto ko invite dito si Mr. Abad dapat lang. Asan dito? Wake up, bro. Mag-tour ka.
8: Uy! Uy!
9: Live from the Smile, from Smile Center Studio 7. Ito ang Abad dapat lang sa
6: New York. Anong Abad dapat lang? De, eto ah, babalik ako sa glit kasi may gagawin pa ako isa pang one more task for my ano, for my tawag nito, for my campus journalism stuff ngayon. Kaibigan, hayaan natin po si Astriel at saka si J4 magsalita at saka ito din si LTG. Hey, pasok dito.
7: Astriel! Astriel!
10: Okay, okay, okay, may sabihin lang ako.
7: Istrel, may blender
10: o, tingnan nyo. Pwede na tayo. Hindi naman, 9-9. Nakamiss tuloy mag-tour sa Studio 5. Sa totoo lang. Nakamiss tuloy makita yung Studio 5 ulit. I'm not kidding. Nakamiss tuloy makita yung Studio 5.
11: Nakapunta na nga pala. Ay, na, ano nga pala. Kapunta pala si ano. Si FTG.
9: Dapat lang!
10: Jello, Jello, ito lang masasabi ko. Huwag ko lang ulitin yung nang eh. Basta yun lang yun.
12: Pag nating mention
9: News Radio!
12: Oh my gosh.
6: Angelo Flores, huwag mo lang pansinin yung semi-feed. Yun lang yung sasabihin ko sa iyo.
9: You know what, Angelo?
10: Wait lang, naghang yung feed natin.
6: Ay, gacho yung feed natin. Ayan, okay na, okay na.
9: Ang opinion mo sa
6: na 2 hours na tayo sa TV na yun. Opa, Jello, welcome back. Siguro, introduction na muna kasi may mga pa na di ka kilala. Ay!
12: Sige, dito ba sa, mga kaibigan, mga kalamaw at mga kasmileys, magandang gabi sa inyo lahat. Please po sa Angel Flores 9 years old, upcoming freshman college or upcoming college freshman na balik po ng enrollment.
7: Aba, dapat lang! Ay, mali!
11: Jello, Jello, anong tinake mo, Jello?
8: Balik niyan. Yan! Ay, sorry. Bago.
6: Bigyan siguro na ng bakit ka nawala? Yan ang tanong.
8: Sabi na ang lahat.
12: Diyos ko, ito lang kasi yun eh. Nawala ako dahil nung around May 5, 2026 ako ay na-design bilang disc jockey ng DZEX and Cool FM. and host as well ng La Noche del Martes. Yes, pinatay ko na yung La Noche del Martes at point. And
8: pati ano, DG Plus. Oh, DG Plus.
12: DG Plus, ayun. Nag-resign na rin ako. And ayun. At
13: wala na.
12: In those months, nag-reflect ako and dahan-dahan kong na-realize na ako yung mali. And yun.
8: Wow!
12: Yun na. However, hindi ko pa rin binawi yung last statement ko before that. And in those months, marami akong ginagawang mga other hobbies such as mga in real life lang mga cooking any techiboreche editing as well.
5: Ini lang
12: pero ayun na nga
13: ito lang masasabi ko sa iyo, Angelo Flores.
12: Ano yun?
13: Ito lang. Gusto niyo ba mamumuno ulit ang
8: hayaan na. No.
10: Tawa mo na. Ayaw na namin balikan ang nakaraan.
13: Bakit? Hindi naman kayo naging kayo ah. Ay, sorry.
8: Loyal na yun!
13: May tanong ako. Yes po.
12: Ano yun?
14: Ano opinion mo kay Arante Kaitan?
15: You mean Asti Peter Kaitano?
13: True. Si Asti. Ano opinion
12: mo kay Asti Peter Kaitano?
13: Angelo Flores.
15: Oy, sa mga TQ natin dyan, mga katambay natin, sana na gano'n kayo, no? Ongoing pa rin yung ating pagbabantay at sa ngayon. Speaking of Cayetano, tila nagharap na itong si Senator Cayetano at saka si Attorney Melvin Matibag. Hindi ko lang alam, mabuti na lang na nagharapan yung schoolmate.
13: Harapan na yun eh.
12: Nagharapan? Diyos ko? Nagharapan ng bobo at yung matino. Ay, sorry.
8: Easy!
13: Pero hindi mo alam. Sino sa kanila? Chill lang tayo, guys. Kaya kasi nasabi ko sa iyo, Angelo Flores, hayaan mo muna yung Senate feed na yan. Focus ka muna sa TQ.
15: 2 hours pa naman ang TQ ngayong gabi.
12: Ayun, bars. Wow, grabe. Ayun na nga, pero ang nawala ako sa... sa TQ, sa DCEX, sa LNDM, sabay-sabay kong niresign yung dalawang posisyon ko, which is yung pagiging director ko sa TQ and yung pagiging chairman ko sa...
8: G4!
12: Ako ay nag-resign sa dalawang position ko, which is yung chairman, yung bilang chairman na SF Radio and director ng TQ Plus. And right after, while nasa retirement ako or nasa verge of retirement ako, is that alaman ko mula sa ating kabayan na si cringe.net, cringe.net or DJ Sen, nagkaroon po ng mass resignation mula sa FM. Ayan. Which is 50-50 ikinatuwa ko and 50%. 50% ikinatuwa ko and 50% ikinalungkot ko. Pero, ang totoo yun, ang totoo lang, 100% ikinatuwa ko. Bakit? Naging totoo yung mga in-statement ko sa YouTube channel ko eh. Naging totoo eh. Naging totoo yung hindi pag-accept ng tawad ni hindi ko na nasasabihin kung sino, pero ayun na nga. But still, in this month and in this day, I'm looking forward for a new beginning a new start and probably makasama ko yung lahat this month and for the upcoming years to come. So ano? Yun lang mga ka-smileys and mga kalamaw oras natin.
11: And also by the way, Jello, by the way, alam mo ba na ang SF Radio ay ano, Smile Radio?
12: Ay oo, naalala ko 'yun.
13: SF Radio. Yung nangyari kasi is ginagamit yung equipment ng SF since nandito naman si Preapo, eh, yun na yung ginamit natin. Pero ito, sasabihin ko sa iyo, Jello, magre-relapse sa iyo ng SF Radio sa 27 hanggang 31. Hindi, sa 27 hanggang 30 pala.
12: Ah, sige, go lang. Pero magre-relapse na mga kailan.
13: Binabalikan ang
12: nakakalala. Yes, binabalikan.
13: Parang relasyon yun eh, binabalikan nyo yung nakalang naging kayo, pero hindi alam.
5: Oh my god,
13: tama to daw. Ay. Pero wala akong pinapatama, lahat kayo damay.
5: Uy!
10: Uy, basta ko, bahala ba yan?
13: Wala akong sinabi na para tao, basta sinabi na target ko kayo lahat.
10: And fault of one, fault of all, ganun ba?
5: Wait, guys, din lang na yung screen ni Nigel. Ang lala.
13: Ano ba San Francisco Radio?
8: San Francisco Radio?
10: Ganda, 24 oras tapos SMG4.
11: Hindi! ano kasi yun, guys? Ang SF Radio kasi is 9 FM Radio. Yan yun.
8: Sandoval FM, ano?
13: Tapos na XPX din yan. Oo pala, by the way, siguro ano din, Mr. Jello Flores, you are welcome to the family ulit. Kahit ito ha, sabi ko sa inyo, hindi siya joke. Sasabing ko, for verification purposes, hindi po siya joke. Siya po ay staff po, siya po ay part ng creatives. TQ, sa TQ siya naka-assign.
5: Angelo Flores,
8: pwede ka mo sa
5: Washington News Radio.
8: Oy, Angelo Flores, ikaw na rin sa ano ha, sa tambay lang. Next Libra, ikaw na sa tambay lang ha.
13: Balikan natin dapat, babalik na dapat, mag-boxing naman ulit dapat si Preapo at saka si Angelo Flores ulit.
5: Yes!
12: Ayop yan, sige. Pero mga ka-smileys, soon na rin lahat dito sa, kung magkakaroon man, soon guys, soon po mga ka-smileys, aba dapat lang with most truly Angelo Flores po mga kaibigan. We adopt the joke too seriously. We adopt it too seriously. Yun lang. We adopt it.
8: Please pass, Angelo Flores, huwag mo na ibalik yan.
5: Political commentary ba yung aba dapat lang? Sa kung ba nangyayos
8: sa inyo? Commentaryong diretso as... ano? Commentaryong diretso as aba dapat lang.
13: Grabe lang ba
8: yun? Gwapong Jen! Uy! Gwapong Jello Flores na lang pala. Mas aganda yata yun eh. Live...
13: Grabe! Gwapong Jello Flores!
8: Iba ba na diyan? Balik natin yan?
12: I'm going to go to the Angelo Flores. Anong yung verdict ko kung gagawin ko ba siya or...
10: Oh my God!
13: Oh my God!
12: Oh God! Jesus Christ!
8: Why?
12: Why?
8: Why?
13: Son!
12: Sige nga, fuck it. I make my verdict. EOC! And to all smileys! Mangyayari na yan! Soon! Mangyayari na yan! soon.
13: Kapan natin ng
10: paraan yan? Ang Jeno Flores ba?
13: Kapan natin ng paraan yan? Parang sa relasyon lang yan, ha? Hinahanapan nyo ng paraan pero hindi nyo naman mag-solve yan eh. Okay, sorry guys. Nawawa.
16: May iOS 26.
13: Ito sa mga ano ko, sasabihin ko sa yan. Alam nyo guys, itong si Angelo Flores. Ilang beses ko na yung ginajoke yan sa lahat ng show ko. Sinasabihan ko ng abad every show ng gano'n. Oh my God, wapong losing ring.
15: Ano yan?
8: Guys, nagawa ko ng pop. Pumili kayo kung ano yung gusto nyo. Mag-call kayo. Yan.
13: Hindi, alam ko na yung... Ito talaga yung pinaka-burito. Parang naglabanan... Naglabanan na yung mga dalawang panig.
16: Ano? Ay, Ayun naman tayo.
12: Sinabos. Akina, ang daming bumoto sa abad-abad lang ah.
8: Oo, oh, dapat nga lang.
12: Kaibigan na itong dalawang panig.
16: Ako po.
13: Magkalaban ang dalawa. It's between Abadapat at saka Gantong Jelly Flores.
16: Ano lang yung Abadapat lang? Magiging news radio, political commentary.
13: Anong news radio ka dyan? Nagsasabi mong news radio. Delikado ka talaga
15: dyan. Abadapat lang. Abadapat.
8: Abadapat lang.
12: Abadapat lang.
13: Alam nyo guys, hindi ako nagko-commercial na yun.
15: Alam naman natin kung bakit hindi. Alam naman natin kung bakit hindi.
8: Anong gel o ni Jello?
12: Hira na naman gel yan. Yung sinusuntok nyo akong lahat.
8: Ang ni Romar. Tartar ni Romar?
13: Dapat. Ito pala, mga pro-campo. Ito pala. Mayroon pa tayong mga sponsor po ang Tambayang Kuwadro. Programa nito ay hatid sa inyo ng Tartar ni Romar.
8: Tartar ni Romar?
16: Naglalart, lart.
12: Yan, mayroon tayo dito sa customer. Mayroon tayo dito sa customer. Isa-isain natin. Ang programa ito ay sa inyo ng MSA Gatas, Mito Pritas, Tartar ni Romar.
8: Mito Pritas,
12: Tartar ni Romar. Anima Nyatag Jello ni
13: Jello ito na yun. Ang programa nito hatid sa inyo ng Jello's Pandesal. Masarap, malinaw na
8: malungkay
13: pisan ng lubot.
15: Malungkay
10: pandesal. Mas maganda pa rin ano, Jelly Jello.
13: Hindi, alam mo bakit ko sinabi yung pandesal ng Jello eh.
12: Yung nakita yung puwet ni Morto sa...
16: Ano, guys, yun lang, saan magiging studio ni Anjo Flores pag nanalo yung Abadapat lang?
13: Alam mo saan? Gawa ng bagong studio yan. Wag naman sa Studio 7! Wag naman sa Studio 7!
16: Basahin nyo, editors no, basahin nyo.
13: Jelly Jello Pandesal yung nakita sa salamin. Hoy! Hoy!
10: Balayan!
13: Easy!
8: Saan pa dito yung original? Yung original version ng ano? Wait lang nga,
13: download. Huwag na natin sa hindi po. Mga tro.
16: Hindi ata yun mag-show-show. Ano? Jello, mag-show-show ka ba? Hindi. O, di ba?
13: Anong hindi? Mag-show-show po yan. Akala mo lang, basta hinintay lang namin yung proper schedule.
10: Matawag. Oh my God.
8: Ay, pet ako ni Jello dito. Ay, pet. Ano?
13: Hoy! Hoy! J4, huwag ka mag-reveal. J4, wala yan. Leak. Guys, wala po yan, guys.
16: Kala ko wala yun. Gagi.
13: Mata ng live. Gago, time out. Wala na.
16: Pero wala yun, great pare gago. Wala, kala ko wala yun.
13: Dapat pick the mas real. Oh my God. Saan?
16: Bro, you didn't warn me! I was entering Roblox Studio and you didn't warn me, bro!
5: Guys, tingnan niyo yung ano, editor's note!
13: Oh, ano yung... Di guys, wala po nangyari guys, wala po nangyari, wala po nangyari guys. Yung nakita nyo kay J4, ano yan, that is ano, that is J4 world. Hindi po yan totoong ano, leaks.
8: Welcome to the world of Gundam.
13: Kuya Kai, o bala, Jello, anong reaction mo sa picture na to si Deadly Lodzo?
16: My God.
12: Wala na akong comment dyan. Next question, please.
8: MSA ba ito? MSA?
13: Anong comment mo dyan?
16: Great lang.
8: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
12: Hoy!
8: Matakatakot! Hoy! Hoy!
12: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Lonzo!
8: Hoy!
13: Lonzo!
16: Oy guys, may natawag. Wait lang nga.
8: Yung miyaw, miyaw, miyaw.
16: May natawag.
13: Magkaibigan natin dalawang panig. Tapos nang nakita yung inihiyan si
16: Angela Flores, para daw sa iyo. Para daw sa iyo.
12: Ano yun?
13: Angela Flores, ba't mo ako sinabi ng ganun? Jello, i-resist mo sa sarili mo. I-resist mo sa sarili mo.
8: May kapilbilyar.
13: Memo. Wala yung SVP
15: ni Squad. Andito SVP natin. Oy, J4, mag-ayos-ayos ka.
8: Memo
12: ni Corina Sanchez Roca.
13: Wala na. Memo na si J4. Hindi na tayo masuspend agad.
15: Memo natin.
8: Memo plus Squad si J4.
13: Wala na, issue na agad ng memo, issue na agad ng memo, issue na ng memo.
12: May memo ka na ni Corina Sanchez Rojas, ay...
13: Hindi, agenda
5: naman ako. Hoy!
16: RJ,
8: may promote akong love team, yung Roma Trina Billy.
13: Grabe. Paya ganun, Romar? Paya ganun, ha? Sinabihan ka na ko, standby daw.
16: I-memo na sila.
13: Standby, bukang matatapos na. Okay mga kaibigan, patatapos na po ang, I think, yung...
8: Impeachment.
13: We are sent to kaibigan. Pero niya, I think...
5: Hindi pa tapos!
13: Sige, dahil first commercial break, wala pa tayong commercial break. Magbabalik po ang Tambayang Tikol Plus!
8: Ay!
17: Lead Prosecutor?
18: Your Honor, it appears that there is standing subpoena for...
17: I will rule on that in a bit. I will rule against...
18: Ms. Marivic Pareja of Legislative Archive. We manifested yesterday, Your Honor, that we have yet to determine when we will be presenting this witness.
17: Yes, so we will act on these at the proper time. This will be part of the chair's ruling before we adjourn.
18: May I inquire, Your Honor, if tomorrow we will be able to conclude the testimony of witness Director Matibag, whether or not we will be proceeding to present the witness, the first witness for confidential fund, Your Honor.
17: The court will address that in a bit before we adjourn, counsel. Any other points, counsel, for the respondent?
19: No more, Your Honor.
17: Court will now dispose of some administrative matters. We are in receipt of a request for subpoena ad testificandum addressed to Ms. Marivic Pareja, as well as subpoena ad testificandum addressed to Mr. Roderick C. Will and Ms. Eileen May Del Ocampo, both from the Commission on Audit. The chair, the presiding officer, defers action on these requests for subpoena and will act on them at the proper time and in due time.

0: expect you to come back and be here again tomorrow, not at 10, but at 2 p.m. To continue with your testimony via the cross-examination, redirect or recross of the counsel for the parties, and questions from the senator judges. Without issuing a subpoena, Director Matibag, do we get your commitment to be here tomorrow?
1: Yes, Your Honor, gladly.
0: Thank you very much. There being no other matters to be taken up and no other business to take up, the trial is hereby adjourned until tomorrow, Wednesday, July 22 at 2 p.m. in the afternoon.
2: Okay, adjourned na. Ang ating oras, Senado. Ang oras po natin sa buong kapuluan, it's 6:53.
3: Ayan, so katatapos lamang po mga kalamaw at smileys no ng eighth day ng impeachment trial no. So sabayan pa rin na napakinggan sa Smile Radio, sa Smile channel on YouTube, and of course kasama pa rin po natin ang ating mga kalamaw sa Cool TV at sa Cool FM, gayon din po sa JLR 89.5 on Manila STR. Paolo Barcelon po, and quick rundown lamang sa mga nangyari ngayong araw. Sa kauna-unahang pagkakataon po no ay humarap sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag, kung saan kanyang idinetalye yung iba't ibang imbestigasyon na ginawa ng NBI sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte nga doon sa First Family, rather specifically kay PBBM, kay Feliza Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. So ka-anunsyo lamang din po na simula po sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial. So mula July 27, kung saan na ito po ang nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pong isa sa gawang trial. Gayon din sa kasunod na araw, which is July 28, wala rin pong isa sa gawa na impeachment trial. Pero ang next trial date na po ay sa Miyerkules, which is July 29, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So umaga na po mangyayari ang impeachment trial. Kasunod po niyan ay ang nakatakdang sesyon ng Senado ay gagawin mula alas 3 ng hapon onwards. So matindi po ang magiging workload ng ating mga senador simula po next week, dahil nga magbabalik na ang sesyon. So inaasahan na magkakaroon din ng mga pagtalakay sa normal business, because the Senate is essentially back in business next week, dahil magkakaroon na po ulit ng regular session kasunod ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. So ayan po no, medyo matindi-tindi mga ka-TQ, mga kalamaw at mga smileys itong aasahan natin sa mga susunod na linggo. Pero ang maganda dyan, makakapagpahinga yung TOC at makakatulog na si RJ sa hapon. Hindi na siya makaka-experience sa LOS.
4: Ito lang masasabi ko, at least pwede niya mampatansya, at least pwede niya na pwede na siya maghawak kamay sa isang finger, sa isang
3: Oy!
4: Kamay
3: sa isang finger. At parang iba yun ah.
4: Ay, may mahiwagang longga dog.
2: Oy, balaban yun. Balaban yun, Gio.
3: Alam mo, may loss of ano yan, loss of sal. Ay, sorry.
4: Whoa!
5: Loss of sanity.
3: Bakit may ganyan?
2: Middle yan.
3: Aray. O sige na, kayo na bahala dyan.
4: Hindi, Kuya Pao. Programa nyo. Kuya Pao, tinitira ka na ng lahat eh. Tinitira ka na, Kuya Pao eh. Payag ka na.
3: Ang masabi ko na lang, the signal is under attack.

0: May kulang, may kulang, may kulang. May kulang. The signal is
1: sabi ni Nigel Lili, sabi ni Nigel Lili, Meraki mention, Meraki mention,
2: Meraki mention. Meraki mention, Meraki mention.
3: Davao Lighties ang
2: Meraki. Meraki mention.
4: Oh na.
1: Davao Lighties is under attack.
3: Ayan. At tayo
1: pa. Yan, bumalik na ba?
3: At hindi na naman po bumalik.
1: Kamusta? Para pa lang ito. Pag-uwin at tayo po yung nagbabalik sa tayo.
5: Kaya sakit ang balik. Balikat ko, punyeta. Sakit ang balikat.

0: Balikat ko, pungeta.
1: Ayan, ganito ka. Guys, sama na kaka... na makakawala lang po ng kuryente kanina, no? So, nag-adjourn na po ang Senado at bukas po ulit dahil alas dos.
2: Ayan na.
1: Alas dos ang,

0: Bueno, okay na. Okay na. Wala na. May kuryente na, may kuryente na.
1: Wala, RG, wala pong lumalabas po sa ating Stinky po. Wala po tayong wala pong lumalabas sa Stinky.
2: Dabaw Light.
3: Dabaw Light, ano po bang ginagawa?
1: Dabaw Light.
0: Alam mo, the only good thing in Davao is RJ eh. Bakit pag galing Davao talaga species, no? Ay, joke lang.
4: Alam ba, Sir Pao, they say that Davao is the Tel Aviv of the Philippines.
0: Sakto, pareho din yung ruler dun eh, di ba?
4: Oo, kaya na.
3: Oh my God!
0: Bakit ganito?
5: No. Ganito kasi yan. Davao City is like the North Korea of the Philippines. Hayop yan.
1: Davao City is just like Turkmenistan. Okay.
5: Yan, oh, City of Dead.
1: Mga Turkmenistani.
4: Davao City is like Iran of the Philippines.
0: Oh, easy.
1: Hindi. Oh, lang yan. Parang ano lang yan.
0: Grabe yung logo ni... Grabe yung logo ni Lodso. Pwede ba nating i-flash yan? Yung logo na gawa ni Lodso. Kaso baka may magalit eh. Yung mga members... Kasi para ma-i-plan naman natin yung ito ang confession. So mag-send kayo ng confessions nyo sa confessions@ltg.network or pumunta kayo sa ltg.network/confessions. Mapa-text sa document man yan.
6: Yan.
7: Mas mahaba.
6: Pagkalimutan. Mas mahaba. Mas maganda.
7: LTG, pasahin nyo yung G4.
1: Coming from Davao, I will say top 10 good things about Davao. Number 1,
0: Davao Light.
1: Number 1, ang mahiwagang serbisyo ng Davao Light. Number 1,
0: Davao Light.
7: Davao Bad. May rin Maxi.
1: Number 2,
0: Oy, J4. Tingnan na kung tapang ka, J4. Bumayo ka ala MSA sa Tambayang Goro, di ba?
1: Sige.
7: Sige.
0: Sige. 1, 2. Oy, may mga yun. Konting print. Para.

0: pagpagalan, baka mapagkamalan
1: ka na lang. Yung ginawa mo.
2: May ginagawa ka, J-Po, ako sandal yan. Okay, number two good things in Davao. Number two good things in Davao. Number two, yung mga mall sa Davao, except sa NCCC, don't ask why.
3: Bias. Bias ka sa NCCC, ha? Alam ko bakit, eh.
2: Reason yan, may curse yan, eh.
3: Oh, yeah.
1: Gusto na lang guys sa ano mo.
2: Number three. Ito. Meron silang digital walker.
3: Ay, oo. May digital walker sa Davao. Saka ano, magaganda yung
4: Apple,
3: mga...
4: Apple mention.
3: Apple. Now, pre-Apple ito. Mention?
2: Now, ito yung tanong. Ito, now, sinasabi ko sa inyo, bakit kailangan pa i-mention yung digital walker? Eh, dun kasi makabili ka ng nothing na physical.
3: Oo, nothing phone.
2: Nothing phone or CMF phone na physical.
5: Akala ko ibang walker.
2: Wala dito sa jeans.
5: Akala ko ibang walker.
2: Eh, number four. Okay.
5: Hey, JC.
2: Crocodile Park. Kasi makikita mo may mga ano doon. Crocodile.
1: Wala ba yung mga crocodile sa ano?
4: Sa Manila meron.
1: Sa Manila ba? Wala.
5: A lot, yeah.
2: Yun yan. Number five. Ito, number five. Yung durian. Aaminin man natin. Yung durian. Whether you like that, good yan. Maganda yan. Goods yan.
6: Number six.
2: DBC.
6: DBC, yan.
1: Yeah. Ano DBC?
2: DBC came from Davao.
6: DBC, pre!
1: Davao Gates Housing Corporation.
2: Okay. Number seven. Ito, number seven.
5: Let me cry.
2: Yung tartar ni Romar at si Romar.
5: Let me cry.
4: Gio, number eight,
2: KJC. Hindi, wala ko si
3: Gio.
2: Number eight ito, Waxies. Pero hindi yung may-ari. Yung Waxies mismo. Number 9. Yung number 9 na maganda. Arvin Malaza. Siya may reason bakit may content pa rin ang cool. At ang ano
1: yun. Speaking of Arvin Malaza.
2: Oh, at number 10. Ako. I am the best invention in Davao.
5: Wow.
2: Ako po ay ininvent sa Davao, kaya huwag kayo magano sa akin. I was invented in Davao. Okay. So, yan po yung top 10 good things in Davao. Notice nyo, wala akong sinasabi dyan na ano? Na ini-expect ninyo? Of course. Anyways. At dahil po wala pong music si TQ, magbabalik po ang tambayang tiko.
4: Gio.
2: Oh.
1: Ay, nawala kasi ali. Na-reset lahat eh.
4: Batangas City, Solos, Davao. You wanna know why? Top 2 things that came from Batangas that are good. Number 1, okay. MSA Bayo.
2: Good. Yeah, true. Number 2, it's Beanie Maloy. Wala ka dyan, J4. Shoo.
5: Yeah.
2: Okay, ito.
6: Neckerd kasi yun, pre. Other than
5: the fact that Batangas has me, that's another thing.
2: Ito, top 3 things that are good things in Batangas. Number 1, Beanie Maloy, number 1 yan.
6: Number 2.
2: Ang number 2 natin si Migxander Mapa Alex. Number 3, si Anima. Notice ninyo, hindi ko minention si J4. Kasi na yan.
6: Immigrant siya.
2: Okay. Top 2 good things in Cebu. Number 1, Beanie Ayan. Top 2, Pre-Apple Paa. Number 2, number 2, pre Apple Montoro. Hey, sorry, mali, wrong sin. Wrong sin,
6: my homie.
4: Wrongs, jobs. Kaibigan sa kalusutan.
2: Ito, top 1 things good in money. Okay. Top ito. Ito. Top 3 good things in Cavite. Number 1, it is the Ohio of the Pacific. Ito. Top 3 fans. Alam mo ba, meron po tayong top 3 facts about Cavite. Okay. Number 1. It is the Ohio of the Philippines.
7: Na-muted pala yung TOC ko. Hindi ko namalayan.
2: Number 2 natin.
8: 1, 2, check. Pilik ba ako?
2: Oo.
6: Yes.
8: Ayan. Kala ko nakakonect yung auxiliary dun sa ano kung pampahira. Hindi nyo pala rinig yung mga sound effects.
2: Ito ah. Top 3 good things about Cavite at saka top 3 facts about Cavite. Number 1. The number 1 fact of Cavite is that it is the Ohio of the Philippines. Okay? Number 2. It has 1,000 species of dinosaurs. Oh. May dinosaur doon sa Cavite. And number 3. The Philippines tried to nuke Cavite once. The end.
4: Ano? Gio, top 1 good things about the Senate of the Philippines. Number 1, libreng crocodile show.
1: Libreng crocodile.
7: Number
8: 3. Oh, Gio, how about top 3 good things in Bicol?
2: Ito. Number 3 good things about Bicol. Number 1, Bicol experience. Masarap, malinamnam. Number 2. Ito, number 2 good thing about Bicol region is that it has Lenin with, it has the Robredo family on it.
6: Yes.
8: Ah, shout out sa mga Robredo.
2: Number 3. Nandiyan yung gusto ni Astriel. Ay, sorry.
8: Yeah!
4: Number 3, Astriel and Wagon cosplayers.
7: Anong dyan, hoy?
2: Anong dyan, men?
8: Anong dyan, men?
2: Top 10 good things about Pangasinan. Okay, number 1, malapit lang sa La Union.
7: Yes! Tama yan!
1: Literally. Totoo yan.
2: Number 2. Ang number 2 is nandiyan si Corrales na bumabayo lagi 24/7. Hindi ko alam.
7: Yes,
2: number 3, Channel 32 Dagupan.
1: Yun.
2: Number 4, meron kayong SM na inopen tapos napaha agad.
7: May number 5 ako. Gio, may number 5 ako. Channel 10 Manila. Number 5, Channel 10 Manila. Ay.
2: Oh, hell no.
8: Hoy. Doxing, joke lang.
2: Yan po ang aking top list ko para sa probinsya ni Marco Rales. Top 10 ni Laguna. O sige, Laguna. Top 10 things in Laguna. Number 1.
4: AKLP.
1: Number 1, AK.
2: Ne, top 10 good things. Ne, top 10 good things in Laguna. Number 1, alam mo ba yung number 1?
8: Ano?
2: Jose Rizal.
8: Yes!
2: Pero yeah. Number 2, Bini Joanna.
8: Okay, yes! Bastard.
7: Yes!
8: Mabira, naka-depensya nun si Kuya Bao.
2: Number 3.
8: Alagunat, diba?
2: EVX!
8: EVX! Hey!
2: Number 4.
8: Oy, hindi kasi Maroy. Oy, RJ, tingin mo.
9: May nakalimutan kayo sa top 3 sa Cebu.
8: Mamaya na yan.
9: Yes.
2: Number 4 para sa Laguna. Number 4 si Astriel.
8: Oh, Tagaloguna ako. I'm a Lagunese, by the way. BRB.
2: Lagunese
8: ako.
2: Let me cry.
8: Number 5 si Lodzo. Lodzo.
2: Bakit dito? Hindi. Number 7. Apparently, madami sa mga kaibigan ko galing Laguna eh. So, shoutout sa mga kaibigan nyo dyan. Mga lugis. Yan na po. Wala na po akong idea. Okay, next one. Top 10. Okay, sabi mo, may dagdagan ka pa sa Cebu.
8: Sino yung birthday mo? Alam mo na dito kay Demar.
7: Number 8, Hazel Choke.
8: Top 4. Si Karen Ice Troop.
2: Yes! Ash, siyempre. Top 5 things good from Cebu City. Number 1, Beanie Aya. Number 2, Pre-Apple Tomato. Number 3, Karen Ice Troop. Number 4, Beanie Mika.
4: Number 5, TV3.
2: Tama, 3 Cebu.
8: Kung may number 6, SM Seaside Arena.
1: Ayari ko yun. Ayari ko
2: yun. May hinahamak.
1: Kaya pa, lagot ka, RJ.
8: Ibe-memo ka din, kuya pa.
2: Wala, memo ka na agad.
8: Memorandum of Katrina Halili. Ay.
4: Gio, 11 greatest thing in Davao, SMNI.
2: Wala na. Okay, top 3 best things about Jensen. Sa akin po yan. Ay, top 10 best things about Jensen. Number 1, Geometric Tomato. Tama.
1: Yan, tama yan.
8: Number 2 yan, si Manny Pacquiao.
2: Hindi. Yung top 3, sabi ko sa inyo, sa top 3 list ko to, number 2, yung underpass na 3 years na natatap na hindi pa tapos.
7: Gio, wag mo kalimutan yung flyover sa Ulas, Davao City. Yung flyover sa Ulas, Goose Project.
2: Hindi, alam mo ba, RJ, yung totoong Ghost Project talaga, ay yung totoong flyover na pinakamaganda, yung sa Tagum.
7: Oh!
2: Okay, eto. Sige. Kaya natin ka po si Pigapaw. At Jeffin ulit. Kaya.
8: Bulakan naman.
2: Bulacan. Top 3 good things in Laguna. Number 1. Nandito yung kaibigan ko. May kaibigan ako taga Laguna at taga Bulacan. Number 2.
7: DZLP.
2: Oo, tama.
8: Ano ba, Laguna ba okay. Talaga Bulacan? Lalilito ko sa'yo.
7: Yan, certain.
2: Hindi, wait lang, sandali lang. Kalma. Tanga!
8: Number 2, shoot at the Victoria, na.
2: Laguna yan eh. Mali yan eh. Okay.
8: Laguna yung yung
2: shoot at the Victoria. Bulacan kasi, number 1, may kaigan ako taga Bulacan.
9: Number 2, Philippine Arena.
8: Yun nga, shoot at the Victoria.
2: Number 3, New Era University.
8: Na
1: Marila yun eh.
8: Good Philippine Arena, bad yung SDR. Baka mas kaya tayo rin. Dahan-dahan lang.
2: Tama naman. Sige, ito na. Ito na. Mga mga very, mga good things about Pampanga. Number one. Si Classic MC ng Philippine Television Archives.
1: Yun.
2: Yay! Number two, mga good. CLTV 36.
1: Yan, CLTV, yan.
8: CLTV 36.
2: Number three, Sisig.
8: Sisig ng i...
2: Sisig. Number four, good thing about Pampanga. Yung pagkain nila.
8: Oh, ma...
4: Sisig.
8: Number 5 yung mga theme parks dun sa ano.
7: Number 5 dating doon,
8: Pampanga. Sa Clark.
2: At number good thing about Pampanga, number 5 Bamban. Ay, ba pala yun?
7: Tarlac yun!
2: Sorry, wrong sense. Pero number 5 is yung Pogo.
8: Ay, Gio, may number 6 ako. May number 6 ako.
2: Palitan natin yung Pogo. Number 5 is Newton Clark.
8: Number 6, yung cauldron sa SEA Games 2019 na nakakahalaga ng 100 billion.
2: So, number 11, yung AI Hub. De, joke lang yan. Joke
8: oh
2: lang.
8: No, yung Pax Silicana.
4: Oh!
2: The top 3, sabi ni Angelo Flores, top 3 best things about Pax Silicana. That is from Angelo Flores. Number 1, the view. Number 2, the transportation. And number 3 is the birth of the Austrian Kingdom.
8: Caldero, ni Carietano.
2: Oh, hell na. Mga kaibigan. Ito, tandaan nyo ito. Pinaka-importante talaga ito. Itong listahan na ito. Talagang ano pala ito. Dagdagan pala natin sa Davao pala si Gabriel Ansaldo. Sorry guys.
9: Ilong.
2: Mga top 10 good ideas. According to Asriel, the top three good things about Naga. Ayan.
8: Go. Wow. Okay, number 1 Robinson's Place. Number 2 yung ano yung mga pagkain nila doon masarap. Number 3 siya. Ay ah.
2: Akala mo yung
7: Number 3 may naga.
8: Ide pang apat yung may naga na apat. Ay de, ito baguhin ko. Number 1, yung governance na naga, lalo na si Madam Lenny. Number 2, yung pagkain. And then number 3, siya. Ay.
9: Actually, alam mo ba, yung mayor niyo, yan yung ano namin, guest speaker nung graduation namin.
8: Ah, yes. Okay, yeah. Okay. Actually, naging guest speaker na rin siya sa school ko, pero dati pa yun. Wala pa naman ako sa Cam North eh, noon.
9: I think it was 2 years ago. Oh, 2 years ago siya naging guest speaker.
10: Pakakit ko sa tao, yung hindi magbantay sa mga anak nila, hindi magbabantay sa pinagdutuwa mo.
9: Guys,
8: ano yan? Ano yan?
9: Yung vision chat.
10: Yako. Tripanglong.exe file. Yako.
8: Gising tatay, di ko nga 3 a.m. Oh, musket cut. Oh, nah.
9: Ay, kalawin bang.
8: Okay.
10: Gising tatay, di ko at 3 a.m. Almost cut.
2: Ito. Totoo talaga ito, mga kaibigan. Aha. Totoo talaga ito. Mga kaibigan, sa punto ko nito, meron po tayong top 10 Riley host.
9: May ba't na-zoom sa akin?
2: Ang top 10, okay. Ito ah, for the month of July, the best Miley is...
9: Ah?
8: Top 1 ba yan?
2: Oo, may award tayo. Mag-award tayo. For the best Miley of July 2026. Mig Sander Mapa Alex, congratulations!
8: Yay!
2: Ito na na si Mark, ito na si... Oh my God, may ENC!
8: Hoy, pat, hoy, pat yung ano? Pat ka na yung ano? Lower thirds!
2: Ito ang mga kaibigan, aduh, babalik po ang tambayang...
8: Bilis doon ah!
2: Magbabalik po ang tambayang quadro, Diyos ko Lord.
8: Ang oras sa pong kabuluan, 22 minuto nakalipas ng alas 7 ng gabi.

0: kwentuhan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga kandol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
0: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
4: Sagada po niya mag-lato.
1: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday at 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Gamer's Facility.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Welcome to another episode of Miri's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Binary's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: 7:28 na po ng gabi. Anyways, oy, may mga ano dito, mag-unmute. Ayun, Mark, ikaw na.
1: At nagbabalik ang Tikol Plus sa Smile Radio, Smile Channel, DZX at the Zex.
0: Tara, okay, so magre-review ngayon si Mark Chograd. Anong subject yan?
1: Kasaysayan.
0: Ah, kasaysayan. So history, right? Anong part ng history yan? Sino pinag-aaral?
1: Yung sa mga robot yaw.
0: Mga indigenous people.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Sige, meet muna ako.
0: Okay, pero anyway, so yung mga other jacks dito, gising pa kayo. Naghahanta pa ako para sa Alan Peter Cayetano mamaya. Ani.
2: Talaga eh.
0: Ayan. Ayan na pala. Open mic muna kayo.
3: Ilo
0: di mo ako bibigyan. Joke lang.
4: Angelo, what is our guest?
5: Angelo Flores. Jelo, ito
4: yung... Ang oras ng... Ano yun?
5: Ito yung tanong ko sa iyo. Anong ano opinion mo kay Taro Duterte? Sabihin mo sa akin.
4: Kanino?
5: Ano opinion mo kay Taro Duterte?
0: Offer tayo,
5: promise.
0: J4, Agil Flores, saan mo ibibigay yung sagot na yan? On air or ibibigay mo sa DMs ni J4?
4: Sa DMs na lang.
0: Okay. Good.
6: Guys, alam nyo ba guys na sa Senado may humihilig kanina sa Senado, rinig sa microphone?
0: Sino? Ikaw? Joke lang.
6: Hindi. May humihilig talaga sa Senado.
5: Katrina Halilu.
6: May humihilig. Ganina. Narinig.
0: Sino yun?
6: Background.
0: Alam ko, pero... Matutukoy mo ba kung sino yung humihilig dun sa Senado kanina?
6: Ay, hindi ko alam. Basta ang lakas ng hilig sa background. Hindi ko matukoy.
7: Ay, hinga to, bay. Hinga.
6: Ewan ko, hinga ba yung hilig?
5: Wala ko kung ano sasabi.
7: Hininga rato nila, bay.
5: Walang ginawang matino. Ito to naman.
6: Anyway,
4: ayan, nasabi ko na yung opinion.
6: Since magkaibigan na yung dalawang panig, mali.
1: Pambihira.
7: Kaon sa koy.
1: RJ. Nakita mo na ba yung dun sa Mayano, TOC?
6: Bakit?
1: I think ipapalabas natin dito sa TQ muna bago i-roll out as ano.
6: Ah, ito? Ito? Ano ba?
7: Guys, counts ako guys.
4: Kaon ni Ibay.
6: Uy, Scarlet! I mean, sabi niya, kain daw muna spray apple, kain daw muna.
5: Hindi, kasi ano, Remedia Scarlet sa to. Hindi ko naman alam yung context ng ibang Scarlet eh.
0: Oy, shh, la lang.
4: Shush na lang. Cafe de Flores.
5: Cafe de Flores. Bayag.
2: Hindi, alam nyo guys. Ito, legit na to. Magbibigay po ako ng memo.
0: Sino?
2: Si J4.
0: J4?
5: Oh.
0: Lagot. Anong reason?
2: Kasi kanina ni-ragebait niya si Jello.
0: Ayun nga eh.
6: Magbibigay ang panawan
0: ng G4, lagot ka. I-memo na namin si G4 uli.
6: Honest opinion yun eh. Honest opinion.
0: Kasi hindi, yung ano kasi, yung re-reach pit po si ano na nagpapakita ka ng picture ni Camille Villar. Alam mo naman, that it trigger si Angelo Flores tungkol dun kay, sa mga Villars eh. You're purposefully damaging the program.
6: Oh. Want to receive memos. I only got one.
0: Na, wala na yan. Dahil dyan, i-memo kita!
6: Aba dapat lang!
0: I-memo talaga kita!
6: Uy! CRJ din, oh! Talagay! Aba dapat lang, edit ko ito!
8: Ayun, okay lang! Init kaya!
6: Dali, i-memo nila din!
2: Okay, ito ah. Ito sasabihin ko sa inyo, magbibigay po ako ng Memo Plus Gold para kay ano kay J4. Isang dosen ng box po o
1: Memo Plus Gold.
6: Ano Memo Plus Gold?
7: Ano kaya? Gold kay J4.
4: If you want
7: ano ba ito lang ang inyong memory ay?
1: Memo Plus Gold! Ano ba ng good memory?
6: I like to drink my sake.
7: Diba?
6: I like to drink my sake.
1: May sakit?
7: By the way, abangan nyo mamaya ang Midori's Legends!
1: Yay!
7: Mortem at ikukwento ko naman kung anong nangyari, sino ang mga na-meet ko, at sino ang mga naikulit sa, sino mga kinulit namin, basically. Mamaya na yan sa MMS, 11 PM. See you guys! Pag-ugas muna ako.
0: Anyways, Mal Network, we are currently under attack! Ay, ako! Nakakaloka ang magiging first episode natin sa Issues Party Club. Mamaya na yan! Alas 8:30 na! Ay.
7: This is J4's memo with Corina Ampo.
6: Oh!
1: Hell yeah! Okay, bago muna mga lahat mga kaibigan, J4 ay stick. RJ, play mo kaagad. Play yung ano.
0: Play mo na.
1: Wala man na akong may plug, ito lang masasabi ko.
9: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: December talaga, no?
0: Ang tagal, no?
2: December talaga para may free time si Mark.
6: Mark,
0: RJ, na ilagay mo na dyan yung ano, yung bagong ad ng Jerjo Burger. Mamay yung first gap, ipiplay na natin yung commercial na yan. Guys, abangan nyo. Kaya this is the reason kung ba't hinirang na best voice actor si Gabriel Ansalto dito.
2: Ngayon na. Mas maganda kung ngayon na.
0: Ngayon na, ay sige.
2: Babalik po ang Tambayan Quadro with the Smile Radio ads returning. Woohoo!
0: Babalik ang oras sa buong kabuluan, 7:38 na po ng gabi.

Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap.

0: Na-miss nyo na ba ako? Miss ko na rin kayo. Dahil makakasama nyo na ang inyong mga katol na bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga. Pagdating kay Boss
2: Yon. MNL 48 with
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
0: Glaglaka.
3: Sa kada po na mag-a-
0: Okay na. Talk of the Legends. Sing hanggang Biyernes sa pag oras 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio. Mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your Wake Up Talk here on Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 p.m. live on Smile channel and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. The podcast form next day on the favorite podcasts of your choice.

0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Gerger Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Gerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Gerger. Opening branches in Metro Manila.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Gerger Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Gerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Gerger. Opening branches in Metro Manila.
4: Mga kaihi, welcome to Jeepers Facility.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kat Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Welcome to another episode of Meet the Reason Midnight Sessions Season 2, Season 3, Season 4, Season 5!
4: Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: Bayan Quadro kasama si Master Gio Este ng Bayan Quadro kasama ang buong pwesan ng Smile. Makaibigan, tayo po ay of course, tayo po ay matuto pa rin. I will tell you guys this, pero mga kaibigan, tutok pa rin tayo dito, simulcast pa rin tayo sa DZX 6 a.m. Anyone, anytime, anywhere, I'm here. Before, mga kaibigan, mamaya pong alas 8:30 may mag-premiere na show na 8:30 hanggang alas 10. At alas 10 may magbabalik sa ere, at mamaya meron po tayo Bidoris Midnight Sessions, 100% legit delikado. And of course, mga kaibigan, kung ganito ang boses ko na yun, hindi ko na yung kasalanan niya. Kasalanan kasi ni J4 yan. Kaya dahil dyan, memento natin yan si J4.
1: Memo na natin to si J4!
0: At dahil po, meron po tayong memo.

0: DJ for
1: what me? Ding for J4 bisexual.
0: J4 bisexual.
1: Oh!
0: Iba na yata yun, boss.
1: J4 bisexual.
2: Oh, may sige.
1: May lang po ako sa DM.
0: Oy, oy, J4, wag mo kayo payo. Ayo. Oy, wag kang mabuo dyan. Dapat walang tao rito. Doon ka sa, ano, sa Studio 9. Hayop.
2: What's up, mga vlog? Today, I'm gonna show you.
0: May reason nga ako kung patawak ko ngayon ng, ano, ang selfie stick, eh.
2: Oo nga, ba't may selfie stick?
0: Malalaman mo yan sa, ano, unang segundo ng aking programa.
2: Ah, you mean the one I leak? Ay, mali.
0: Ah, ha? Okay, J4 talaga, imememo talaga.
1: Oh, talaga tayo J4.
0: Wala, memo na natin si J4, guys. Guys, memo.

0: Yung ano computer?
1: Yung diyan.
0: Yung yan. Ito.
1: Oo.
0: Oh, eh pabihira Linux to.
1: Lul. Unhide mo yung taskbar, tingnan mo Windows 11 'yan.
0: Unhide.
1: Oh, sabi
0: hindi,
1: na nga.
0: Hindi, micro ano to? Microsoft XP to. Naglalarp ako.
1: Yo, dito na copy mo. Dito na yuyu.
0: No! Don't bayo me!
1: Magbabayo na tayo sa may tulugan! Sino nag-join kay Rob?
2: Ito ah, sasabihin ko na sa inyo to ah. Impameo plus gold battle J4 guys, yes! I-larp natin
1: no!
2: Yan! Apat na votes, iba mag-vote.
1: Dear Dyer, I like Trisha, and she said I'm cute, but she said I'm too chubby.
2: You know what?
0: So, no, mali ang pagka-ano mo doon! Mali ang pagka-skripto J4!
2: So, pasensya po sa mga kaibigan po natin na naghihintay talaga ng legit na matagal dahil po sa commercial break. Ako na mismo maghingi ng sorry sa inyo guys dahil po sapagkat may nangyayari po. Don't worry po, asikasuin po natin yan mamaya pakatapos ng tambayang kwadro. Ako na po mismo pero ito mga kaibigan, alam nyo ba si J4 at saka si Asti. Ito silang dalawa. Alam nyo guys, bumabayo yan sila sa CR guys ng smile. Hindi nyo alam yan.
0: Hindi ako. Si J4, kasi andun naman yung set niya eh.
2: Ay, oo.
0: Gusto nyo patadoin ko na andun si J4. O, lang, taasin ko muna itong... Ayun, pagka ano dito, pagka adaan mo dito sa hallway.
2: TOC.
0: Ay, naka-live na ako by the way, TOC ha. Pagpunta natin rito, Ito na yung set ni J4. Ayun.
2: O, diba? Si CR talaga eh. Sinasabi ko sa inyo, CR talaga.
0: Tapos dito, nag-ano rito si J4. Bathroom cam.
2: Ba't may bathroom cam pa?
0: Oo, hindi mo alam nangyari sa ano, sa...
1: Dito pa yung permanent studio.
2: Tapos bakit yung area ng ihian is ano, marumi ha? Hindi nyo nilinisan to ah.
0: Hindi, malinis gani. Tingnan mo, malinis.
2: Hindi, yung pang-ihi.
0: Malinis.
2: Ba't may yellow konti?
0: Yellow konti? Ah, hindi, ilaw lang yan.
1: MSA yan! Sa, ano. May MSA yan, nagtetrespass yun eh.
2: Oh my God!
0: Yellow nga yung ano side lights ko kasi yan yung nakaano sa infrastructure design.
1: Ng... Dito na lang kaya yung permanent studio ko.
0: Gusto mo talaga J4? Ayaw mo doon sa may ano sa may satellite.
1: Actually gusto ko sa may satellite. Tara lipat natin yung studio para sa next episode.
0: Ah, nagbagong isip na yan. Ganun talaga si J4 eh.
1: Ano? Gusto ko kasi sabihin mga kablubo.
0: Sige balik na tayo doon sa ano ay.
1: Bro, you just leaked your own surprise now.
0: No, ikaw ang una nag-leak eh, kaya wala na magagawa. Iyan ako na lang ito.
1: Eh, don't leak it further. Pwede naman yun i-blur sa YouTube eh, kasi yung liit na...
0: Ano i-blur? Alam mo naman na ilang minuto na nga lang ang premiere ko nga ni.
1: How many minutes?
2: Ito, mga kaibigan, ito. Lies ko lang sabihin. Please watch our videos on the Smile channel. We need more views. We need more viewers.
0: We need
2: please
0: money.
2: Watch us on the YouTube channel. Guys, we need money. We need money.
1: Please watch our videos. I swear we will spend the money on donation. I mean iPhone. I mean donations. Donations, yes.
0: Oi. Hey, 4J4. Ay, kurakot.
2: Yan, 1 minute timeout kay J4 kasi kurakot siya, guys.
0: Lava!
2: Diba? Mga kaibigan! Sa punto pong ito, malapit na po matapos ang TQ. Miss ko na kayo. Kayo,
0: miss
2: guys.
0: Miss ko na siya. Ay!
2: Oy! Yan yung sarang tanongin ko sa inyo, Miss

0: Yun na ba siya?
1: Apaga. Oh, miss ko na siya. Ay.
0: Ah, okay, sige, sabi.
2: Aba dapat lang. Aba dapat lang.
0: Bali. Ako dapat lang.
2: Ah! Aba dapat lang.
0: Please subscribe and watch our videos lagi doon. Huwag lang dito sa Discord kasi kung sa Discord lang kayo, hindi niyo mapapanood yung aming content. Please, please, we need this.
1: We need this.
0: I will lock down the smile boot for everyone. Ay.
1: Oy, oy, wag din.
0: So please, please, please subscribe to our channel and please. Actually, you know what? Gawin ko nga yan para mapilitan ko kayong manood ng YouTube channel. Ayo pala, baka manood lang kayo sa Cool FM. Anak ng Tokwa. Ay, naku. Sige, magtatapos na po ang tambayang kwadro. Kahit absent na po lahat ng co-host ko, maraming salamat. Ako po si Geometric Tomato. Kasama po ang co-host ko ng Asheos Cantu Club at of course, J4 Larpers. Hanggang sa muli, yes. Nandito din si Pre-Apple Montoro at of course, siyempre, si LTG, si Anima at lahat po ng smileys. Mamaya, the station is under attack.
1: The station is under attack!
0: Tutok na kayo, 8:30 ng gabi. Bye-bye!
3: Mga pista,
1: isang minuto bago mag alas 8:08 ng gabi.
3: 6:07. 6:07.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro. Apat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talagyan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
4: with that.
5: With noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Glaglaga.
5: Sagada po na maglaga.
4: Okay na.
5: Sige, ulit.
3: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Season 3 is starting this Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Larutai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Larutai Gaming.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
7: Ito ang aking sikreto.
6: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
8: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
9: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions Season 2! Season 3! Season 4! God, I can't believe this is happening like

Okay. So, update lang po. At this very moment, si Gabriel Ansaldo at si J4 finally got in touch with our guests. At this very moment, they are already here in the room. Pero bilang pag-iingat, kinakailangan naming patayin ang mga ilaw dahil magaganap na matinting putukan. Hindi po ito totoong putukan. Putukan po ito ng mga lobo. Opo, may mga balon na pumuputok habang inaayos natin ang set. At sa totoo lang, hindi na namin alam kung anong sound effects ba ito o may production stop na sobrang na-excite. Tinawagan ni Gabriel Ansaldo at ni J4 ang ating mga guests. Ang sabi nila, wala pa sila dito sa Smile Center dahil may inaasikaso pa silang mahalagang bagay bago sila makapunta. Kaya sabi ko, please alamin nyo na kung ano ang nangyari rito. Dahil sa loob ng studio, habang inaayos namin ang lahat para sa programa, sunod-sunod ang putukan ng lobo. Kaya kada 5 segundo, may isang poosh tumalon na ang camera operators, nagpapayuko ang floor director, pati audience hindi na alam kung papalakpak ba o tatakbo. The emotions are running very high here. Kaya ang production team ay nasa maximum alert level as of this moment. Ang props department ay nagdeklara na nag-state of balloon emergency. Ang mga co-host ko ay nananatiling kalmado as of this moment. Kaya 3 beses nung muntik mapatid ng extension.

0: Concord.
1: Kaya sinasabi ko sa inyo, this is the party. We are currently under attack. This station is currently under attack ng mga lobong hindi marunong magtimbi ng kalokohan, ng karantaduhan, ng mga sound effects na wala sa script. Naway, maintindihan nyo ang aming sitwasyon. Harap habang patuloy namin pinaglalaban ang kapayapaan ng studio laban sa mga pasabog na lopo at sa production crew na hindi alam kung sino ang huling humawak ng tape. Manatili po kayong kalmado. Huwag po kayong magpanik. Ang tanging casualty sa ngayon ay ang dignidad ng production team at iilang pirasong lobo. Pero bago muna yan, TOC, stop mo muna yung music. Ladies and gentlemen, welcome to ACL's Party Club! Woo! Talon! Talon! Nakakaloka kayo!
2: Ano niyo, NRSPX?
3: The station is under attack!
2: The station is under attack!
0: Ayan na, the station is under attack!
2: Pew, pew, pew!
1: POC, stop music! Nagpa-play nga ako rito.
4: Huwag niya ilagay yung ano.
1: Oy! Ano? Ano guys? Kamusta yung acting ko? Maganda ba?
2: Oh, maganda yon.
1: Maganda ba?
2: Zero out of ten!
1: Okay na yan! Zero over ten, but zero over ten, Gab! Ano ang kailangan mong ano para ma...
5: Mr. Astriel Hamoshi. Ako po ay... Ako po ay proud na proud sa iyo dahil po ang acting mo tigmo pa si Pia kay ano.
1: Parang umano kay ano kay kay Pia ay tanong kay siya kay ano.
5: Pero ito may breaking news. Pero tayo breaking news. Totoong breaking news. Pero ito may breaking news po tayo.
1: Ano breaking news muna bago tayo pumunta sa hallway at papunta sa studio? Ano yun, Gio?
5: So kakarating lamang na pero music, change, siyempre, kailan natin ng
4: malapit ng
1: music.
4: Tingnan mo,
1: news radio!
4: Tingnan mo yung muna. Tingnan mo yung nilagay ko sa car gen.
1: Breaking fake news! It's just bad na...
5: Makarating lamang ng mga balita, sinasabi po ng Senate President po ng Smile na Astriel po na ang Senado ay hindi, ang Smile Station po
6: ay under attack daw po. Tayo,
5: totoo,
6: Senado.
5: Legit, totoo, walang clickbait po yan.
4: Oh my dear days.
5: Kung narinig po natin ang feed ninyo,
6: umiinit yun. As Adrian.
1: Ay, nakakalawa kayo
5: nito. Umiiyak na yun si Pia po.
2: Twitch.
1: Okay.
2: Okay. Twitch.
1: So ayun. Okay, alam niyo na ang gagawin. Magpa-party-party tayo dito sa Smile. Muli magpapakilala ako. Ako si Asiel Hoshimachi. Ang kasama niyo tuwing Tuesday evenings dito sa Smile Network. Let's go! Woo!
2: Ay, kumoto. Ay, kumoto.
1: Let's go! Let's go! Lakad na tayo doon! Wow! Hi! Hi! Hi! Hi! Hi!

0: Sige, pasok na kayo dito sa studio. Pasok na kayo sa party club. Woo! Let's go!
1: Motherfucking big fat bass.
0: Hey, hey, hey, hey, party, party, party. Sayaw, sayaw, sayaw.

0: Hello guys! Na-miss niyo na ba ako? Ako, na-miss ko na siya! Ay, mali!
1: Hindi ka namin na-miss! Hindi ka namin na-miss! Bye-bye!
2: Wala pang ten.
0: No!
3: Hello, S ka na naman, Astrie. Loss of sense.
0: Careful. Ah, grabe ang sayo ni LTG dito. Hayop. Anyways, hello guys. And welcome to our very first inaugural episode of HL's Party Club.
1: Yeah, ito ang Alantito Cayetano.
0: At dahil dito, mamimigay po ako ng 10,000 pesos. De joke lang. Hindi ako. Hindi kasi kaya.
1: May ka naman jacket pa yan. May ka naman jacket pa yan.
0: Hindi ako si Willy Revilla ba yung ulol.
3: Helicopter. When Anima and Bravo 6 had one brain cell.
0: So ayun guys. Grabe yung ano. Alam nyo yung intro natin kanina, napaka LT, yung alarm natin. 10 out of 10. Seryoso.
4: Yung nyo.
0: Ano?
4: Alam nyo.
5: Your technical stuff. No,
4: nagamustahin talaga natin. Nagamustahin ka namin, pre. Paiyak ka na naman.
0: Hindi, baka magkano. Anong matapos
1: yung sabi? Ayaw!
6: J4, gawin mo nga yung helicopter.
7: Ay guys, andito po ako. Si As is the
4: crash kuya pa ito po yung tank gear ng
7: warship. Kamusta naman ang ano?
3: It's giving a
6: gawin mo ngayon na yung helicopter.
3: Naging drone si J4. Italin sa Ukraine
0: niya. Uy,
8: what? Ang sus ng kamay. Ang sus ng kamay ni J4.
1: Wait lang. Yung tanke ni J4, kulang na lang. May tumayo sa ano sa harapan.
3: Oy! Drone yun, dalin sa Ukraine.
0: Oh, no. Oy, nangingisay.
1: May rabies.
0: Ang init.
4: Dila mo ng hard. J4, Kuya Pao, Asriel, watch me trigger J4. Hey, J4. J4.
8: Oh.
4: Employment!
0: Yeah! Namatay!
7: J4! Ito pa, isa pa!
0: Ajaw! Ito! J4, isa pa! Salary! Ay, de! Tax!
1: Job application.
0: Okay guys.
1: Mebo plus go.
0: No!
8: That's so far.
0: So ayun guys. Okay, at this point, bago tayo mag-proceed sa ano, gusto ko na muna ipakilala ang sarili ko. So alam nyo na ang gagawin ko rito, tayo, introduce yourself, gani. Ayun, no? Kita nyo na ba? Here is how you will get to know with me.
1: Kailangan ko lang timpi para sa bulat. Char lang.
0: No! Hindi ako si Pita Rapilla, be.
8: Presentation ng teacher ko sa first day.
0: Okay, so ito na.
1: Ayun na.
0: So ito, yung mga picture ko, yung una picture dito, naka-Shinji Pugs ako nun. Tapos second, ito yung pinakamaangas na picture.
1: Yung picture mo na naka-Shinji Pugs, ito pag nalobat yung mic mo.
0: Akala ko please malapit yung mic ko. That can lie.
8: Akala ko si Chonji.
4: Last reel, may statement si Kuya Pao.
0: Ano yun? Asma, ang sarap mo. Aw, na. Ang sarap mo, Asti.
1: Ginawa ka lang pagkain! Naku po!
0: Oh, syempre, ano, spaghetti. May spaghetti sa, ano, sa pulpo.
1: Ako gusto mo, kainit kita, ay.
0: Oy, oy, oy! Iba na yun! Guys, i-clip ko yan, Gabriel Ansaldo, out of context.
7: Okay, Twitch clip that. Okay, thank
2: you. Yeah. You got yourself your highlight.
4: Oh, Gab, Asti, speaking of kain, pang ilang tubo ka na to? For the past few days, I've been...
1: Atubo ka na naman!
0: Oh, Gio! Gio, baka makaroon ka ng ano ah. Oh.
3: Baka pwede magpa-teleton ka dyan sa Astriel's Party Club kasi kailangan natin na magbigay ng donations para yung ulam ni Master Gio ay hindi na lang adobo. Diba? Kaya kailangan meron siyang pancit canton, meron siyang gulay.
1: Peanut butter at oyster sauce.
0: Yeah, kasi ano eh, kung puro adobo ang uulamin mo, baka magkaroon ka na ng pakpak sa ano mo.
1: Under Executive Order Number 67, tatawagin 67. Na po natin si Gio. Instead of Geometric Tomato, tatawagin natin yung Geometric Adobo!
3: Ako po tapos si... May bago ng team song yung ano, yung May Tulugan. May Adobo.
7: Alam ko yun pa.
0: May Adobo! Okay guys, ito na. I'm gonna introduce myself. I'm gonna introduce myself guys. So here is the things that you will get to know about me and get to know about me sa sana nanonood yung isa dyan para makilala ko na siya sa mga.
1: Shout out pala
0: dyan!
1: Na hinahangaan ni Astriel!
0: Imposible na nanonood siya rito, pero you know what? Let's continue forward.
1: Guys, bigyan niyo ako 1K! Isishare ko sa kanya!
0: Ay! Ay! Kuya pa, huwag niyo naman sa akin!
4: Ilang ito. Kuya Pao, permission with you kasi alam ko magustuhan mo to. Ilang subscribers na yun ang Smile Astriel?
3: Ilan?
7: 900.
0: Check ko lang muna yung ano ko. Okay.
3: Bawal. Titingnan na natin.
7: 989.
0: Huwag niyo ako unahan ha. Punta na ako sa Smile Network. 11 subscribers na lang. 1K na tayo.
4: Utos ko sa inyo to. Lang presidente ng Smile. Pag naka 1K subscribers tayo, i-reveal natin ang pangalan ng mahal na
2: Oh, Your Honor, paulit yung padulo. Ano yung i-reveal niyo po?
3: Yung crush daw ni Astriel, i-reveal pag naka 1,000 subs na tayo. Ano na to?
0: No.
3: Astriel's Pabebe Club.
1: Astriel!
0: No!
3: Subscribe
1: na kayo! Para
3: ma-reveal
1: na
3: ang crush ni Astriel! No! Uy, God! Huwag pa-trip on air. Grabe kayo, mga bully!
0: Mga bully! Sasapat ko kayo ng ano, ng kaso. Joke lang.
8: Dahil dyan, I will sign a decree renaming Astriel's Party Club to Rintaro's Party Club kasi ikaw sa
3: Ang kit no sumasaya, si J4 ba yung sumasaya?
2: Yeah, that's J4. they have a unique set of backup dancers and then you have one just standing there at the left.
3: Si Minimi, ikaw?
2: Yeah.
0: Oh, wag yun na akong ano! Dinedelay natin yung introduction ko, hayop. Oh, sige,
3: Tuloy.
0: Okay, my name is Astriel and my alias is Asti. That is my preferred nickname. Tawag niyo ako ng Astriel or Asti. Okay naman yun. And Rieru, if you want to see the real me or the cosplay version of me. nationality, ako po ay isang pineapple. Pronouns, he, him, Yakult. Wala, trip ko lang yung Yakult. Pero yung actual pronouns ko talaga is he, him, is.
4: I'd like to call you with your Rico.
8: Rico! Let's go, Rico!
0: Rico Blanco, hell yeah!
1: Ito! Matatawag ko sa'yo! Biko!
0: Ha?
1: At tatawagin ko na sa'yo, Biko! Parang ano, kakanin...
0: Alam ko, Biko Soto! Biko Soto! Ano ako? Mayor ako ng Pasig! Hindi, mayor ako ng Taguig!
1: Gagawin kitang Biko na kakanin para makain kita. Ay.
0: Nabo. Nabo. Guys, you know what? Gawin natin si Gab ng ano ng gawin natin siyang ano asado siopaw, Gabriel Paul asado para makain ko siya.
8: Ano siya pusa? Ay mali.
0: Oo, Gabriel Cat asado.
1: Ito. Welcome sa restaurant ng GA. Ang mga show po natin, tawag po ay Meow Meow. Kinain po yan ni ano ni
0: Aishos. Yung show po in sinasabi doon do. Okay, let's continue. Okay, ang occupation ko po ngayon ay student, incoming BA Communication student, by the way.
3: Ayun.
0: Oh my goodness. So, ayun, mag-aaral ako tungkol sa media, mag-aaral ako sa broadcasting, aaral ako tungkol ways of communicating, yung communication theories, tapos yung mga general subjects and all of that. So, kung kinakailangan ko ng tulong apat sa mga assignments ko, andito lang naman si Kuya Pao eh.
3: Comfortable ka ba? Narinig ko yan ha?
0: Kung may isang lesson po ako nahihirapan, baka ikontok ko po kayo.
3: Ah, sige. Ayun. Ah, sige. Tutulungan kita, pero tatawagin ko siya.
0: No!
3: Alam mo, Asti. Wingman ako, pre. Ang dami ko nang napag-match na couple. Malay mo, ikaw yung susunod kong success story. O, diba?
0: No! Grabe, lala. Sige. And then... Dito sa Smile Network, ano yung obligation ko? Ako na yung head of entertainment. Kung saan, rinereview ko yung mga entertainment shows. Tapos, siguro, pinoproduce ko yung ilan sa kanila. Content producer rin ako. Yung pagka-content producer, hindi lang limited sa Smile. Pati na rin sa other ventures na inasikatch ko. Lalong-lalo na yung aking ano, Mix and Match at saka yung Asial Production which co-produce this program by the way. So, yeah! Okay, next slide. Ito yung mga likes ko. Food, listening to music, reading manga or watching anime, learning media, cosplaying, and iba pa. Hindi ko masabi yung lahat pero ito yung pinaka-initial na interest, pinaka-interest ko sa buhay ko yun. Lalong-lalo na gusto ko talaga i-pursue ang cosplaying. Pero mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa cosplay because I have a special special na section para dyan or portion para dyan. Next is yung dislikes, of course, disrespectful people, doesn't know boundaries, and then anything, spoiled and rotted. Kaya kung binigyan nyo ako ng panis na kanin o panis na pagkain, wag

0: Sabi na!
1: Si Caro ko, oo, pero hindi ko pinakita yung litrato niya kasi baka ano.
2: Oh. Ako no, ayun. Basta ako nakita.
1: Secret!
0: Secret!
1: Ha? RJ, ano? Anong gusto ko mag-ano? Okay, memorandum.
3: Bago. Nagluluto. Nagluluto si RJ sa lower thirds niya.
1: Guys, at this point, ibe-memo ko na po si Rob's Jobs sa kanyang statement. Joke lang. Sino yun? Sino yun?
4: Para si J4 ata yun. Si J4
0: yun. Wala ako sa parsing.
1: Ay, may meeting tayo, TOC, mamaya, ha? Alam ko, kakatapos lang ng meeting last time. May meeting tayo ulit pagkatapos ng APC. Joke lang.
0: RJ! Ano yan? Papaylin!
1: Okay, so ano, edi, seryoso, wag muna mag-SPX, please. Thank you. Okay. Ang favorite cosplay ko is... Hindi ko masasabi sa inyo yet. Pero I could confirm that is indeed my cosplay crush. Ayan. Yan lang ang clarification ko, ha.
0: Okay, next. Kinukin naman yan!
4: Ganito. Request ko lang po, sino dito yung may maraming alt account? Pakisubscribe niya sa Smile Network YouTube channel. Maraming salamat.
5: Gusto na ba?
1: No!
6: Astrial, bigyan mo kami ng subtle hint about sa cosplay crush mo. Hindi yung literal, ha?
1: She cosplay...
5: Gusto mo ba? She cosplay... Gio?
1: She cosplay Miko, she cosplay Karo ko, she cosplay Momo Ayase, she cosplay... Ano nga yun, yung isa sa mga characters from ano Death Note. Yan, actually, yan yung profile picture. Ay, bali. Tapos, ano nga yun, sino pa? Na-cosplay siya ng Mushroom na andun pala ako sa event, kasama siya, pero hindi ako nagkaroon ng opportunity na magpa-picture sa kanya. Nakakalungkod. Pero mamaya, pwede ko sa inyo kwento sa inyo tungkol sa naging cosplay experience ko doon nung December 2025. Yung title nun is How I Accidentally Went Into a Cosplay Convention. Cosplay Festival. Okay. So, ayun. Let's proceed. Favorite series, The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Of course, I'm a big Karo Hana fan. Malaki po akong...
0: Hindi,
1: you're just LARPing, J4. I have been a fan of Karo Hana since 2024.
0: Karo ko!
1: So, ayun.
5: Ay, malapit na. 997, no?
1: And then, next. Ang bilis naman, no? The LTG! Grabe talaga kayo.
0: Alam mo ba sino
5: yun? Ano, 999, no? 999, no?
0: Ang driver na lang, 1,000!
5: Let's go! 1,000 na!
0: No!
1: Guys! Oh, ito guys. Last body. Abangan nyo yan, last body, sasabihin ko na. Ay! Pero, only the first name. Hindi yung ano, ha? Kasi baka ma-stalk nyo, ha?
6: No. With respect to your crush, kahit yung first letter ng name na lang niya.
1: Sige. Hindi, siguro ano. So, ayun. Abangan nyo yan, last gap. Last body pala. So yeah. Okay, favorite series, The Freaking Flower Boss with Dignity. Favorite karako, favorite character, Karako Wagori. Birthday niya tomorrow. So yes, I have to celebrate her birthday.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, Karako. Bukas ba yan? Okay, favorite movie, Five Nights at Freddy's. Actually, hindi ko pa napanood yung sequel nun, pero I have plans if I have time yet.
0: Or.
5: May okay. mga animatronic dyan.
1: Guys, we got breaking. 1K na! 1K na!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
2: Miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Glak-glak.
4: Sagada po na maglaka.
2: Okay na.
6: Sige ulit, tol.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer, and I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: At nagbabalik tayo rito sa Asians Party Club!
1: Alan Peter kaya Tano?
2: Alan Peter kaya Tano! Tindi ba ako pamilya?
3: Maleta, maleta, maleta!
0: Maleta, maleta!
4: Kamusta ano po, Mr. 10K? Kamusta po ang ating buddy to ngayon?
0: Okay naman. Nahihinayang lang ako kasi may gagawin ako mamaya yung body 4. And then, final body I mean. Abangan nyo yan guys. Kung gusto nyo i-reveal ko talaga. Ay nako. TOC, ano. Pagkatapos ng episode na ito, paki-private po agad. I-edit cut out your thank you. I mean, seryoso talaga. Yeah, seryoso talaga ako kasi first and foremost, wala ako consent sa kanya na gumamit yung photo niya or
4: kung wala consent, wag na lang gawin, okay? Wag na lang.
0: Yung photo, pero yung name siguro ano ipapahint ko lang sa inyo.
4: Ano na lang, ito na lang gawin mo, AST.
0: Ano?
4: Hint na lang, wag ka na lang mag-ano because of course privacy.
0: Di pa kasi kami masyado close. Ang ano lang na ang kwarto lang namin.
1: Joke lang talaga yun guys. Huwag mo naman literal. Pero sa akin din. Sa private natin yung re-reveal yan.
0: Oh, private talaga. Ito guys. Ayan. Ano? I-re-reveal ko siya pero hindi on air ha. Kasi delikado. Pero speaking of naga, magaan muna tayo. Gusto niyo story time?
2: Hoy, may naga.
3: Nag-holding.
4: Ay.
0: Hoy, pat kayo nanghihingi sa diyan sa sahig.
2: May naga.
0: Oh. Uminom ata to ng mga panis na MSC. Hoy, J4, ginagawa sa mukha ako. Ay,
2: Wala na, pre.
3: Oh no!
0: At dahil dyan, J4, ibe-memo kita, Chares!
1: Gawa ka lang ng title card, J4's memo.
2: Yes!
3: Memo plus ko!
4: Tulungan mo kami! Tulungan mo kami,
2: Alam sa ito! Birgit, makain nagbigay ng pay! MC Gatas! Meron akong cure! Halikan mo na ko! Isa mo nang halik sa inyo! J4, ano? Heal ka!
0: The heal!
2: Ayan! LTG! Brace yourself!
4: Oh. Ayan na. Ayan na.
0: Nagising na nga sila.
3: Yun no?
0: Hospital. Okay guys. Oy, layo kayo di. Dito mo na ako sa gitna. Doon kayo sa likod.
4: Ayan, doon na tayo sa audience entrance yan.
0: Hindi, ba't sa audience entrance? Sa ano, audience area kasi nga ni. Okay, so ayun. Bago muna yan, story time muna tayo, guys. Okay, ito. Mas story time tayo. Sino gusto na story time? Taas kamay!
2: Ako!
4: Historia! Historia!
2: Historia!
4: Iba pala yan.
0: Okay, stop muna. Okay. So, ang ikikwento ko ngayon ay yung naging trip ko sa Naga. Kasi yan? Oh.
2: Yes!
4: Nakita mo ba si Lenny?
0: hindi ko nakita si ano.
2: Okay, alam ko na.
3: What's up, Mike? Ay, bali.
0: So, ito. Actually, itatimeskip ko muna to our second day of going to Naga. Ito, nakikita nyo ngayon sa aking screen. Hoy, anong may na? Ha? Ito yung ano. Okay, for context, gusto namin pumunta na somewhere else sa Naga and then ay sinabi ko sa mami ko.
4: Ano ba naman 'yan, RJ?
0: Pupunta tayo na Robinson's Place.
2: Ano 'yun?
0: RJ, wag mo na. Please, RJ, wag ka mo.
4: RJ, wag ka mo.
0: Please, oh RJ, God. Wag ka na mag-SPX. Memo kita mamaya, Chares.
4: RJ, okay,
0: so,
4: RJ,
0: ayun. Ano, let me kwento. Anyways, ito, sinadjet ko kay mami na gusto ko pumunta ng ano, Robinson's Naga. Or Robinson's Place Naga. Kasi, hindi, alam nyo, ano, bihira lang talaga ako nagro-Robinson's. Kasi kadalasan, SM ang, ano, ang pinupuntahan, pag malls. Actually, SM lang talaga ang meron dun eh. And then yung other malls dun, mga local malls lang yun. Wala yung branded na malls. Kaya, ano, I'm anticipating kung ano yung mahanap kong finds dito sa Robinson's Place. And then, suddenly, pagpasok ko dun sa loob ng Robinson's Place, may kasama kong relatives. May nakita ako. Ito yung bumungat sa akin. Wait lang. Ayan! Cosplay event. At this cosplay event was actually organized by the Otaku League. So, shoutout sa the Otaku League. Actually, kakatapos lang nila ng Lumiville event or yung parang Hoyo First fan convention event dun sa isa sa mga malls. Actually, andun yung kasamahan kong cosplayers na nagtitinda, nagmerchants, I wanted to congratulate them for their success sa pagtitinda on July 18th and 19th. So, ayun. And then, next is after ng ano, event is going on, kumain kami dun sa Kabalin sa outside para mapanood ko yung cosplayers. At I took some photos sa ilang mga cosplayers. Ito yung unang photo. Ito, ayun, naka-sensor yung face ko, hindi niyo makita. Ayun. Ito, si Snow Miku. Guys, ano masasabi niyo dito kay Snow Miku?
2: 10 out of 10 cosplay.
0: Yes.
5: And then next. It's actually really cool.
0: Ito, dalawa pang cosplayers, hindi ko pa masyadong ano, kinikilala.
2: Ito, wait, ito rin. Umamuso na pa yung isa?
0: Ha?
2: Umamuso na pa yung isa?
0: Ay, te, ano? Ata, yung sa ears, pero hindi ko alam baka ibang ano ata yan.
4: Hindi ko alam. Hindi yan umamuso na.
2: Ay, hindi pala. Eh, yung tenga kasi.
0: Tenga. Tapos, ito, another cosplayer. And then,
4: Ada Wong. Yeah, Ada
0: ito
4: Wong.
0: Ito ko, mababalik. Ito si Mau Mau from Apothecary. Ito hindi ko kilala yung isa. Nag-cosplay sila as ano nga yun. Nakalimutan ko na. Pero may ano sila diyan. Ito naka Jiraiya Kate ba ang tawag dito? And then next, ito naka Lolita. Isa sa mga ano to. Isa sa mga pinakakaborito. Hindi naman sa totally pinapaborito. Pinaka nagustuhan kong fashion. And then yung stickers niya, ano, Nitty Girl Overdose. Oh my God. Kita hata, kiti hata, kiti hata. Kawa, kawa. And then ito, mga tough boy. Oh my goodness. Yung mga knights, yung mga ano, grabe talaga yung... And then ito, LTG, kilala mo ba to?
4: Siyempre.
0: Sino yan?
4: Kilala ko yung mukha, pero I don't know the animating.
0: Hindi ka nanonood ng Dress Up Darling? Ha?
4: Is that Marie
0: Kitagawa? Yung specifically nung episode 10 or 11 ata, yun yung na-cosplay siya as ano. Yung nasa hotel si na ano si Gojo at saka si
2: wala na makakaalam kung ano nangyari.
0: Wala. Nothing happened. Huwag niyo nang alamin. Actually, hindi ko pa napanood yung second season. So yeah. Next, ito may na-cosplay siya ng mas batang Ice King. Tapos sino nga to si ano nga rin? alam ko Attack on Titan to eh. Then ayun, may nag-cosplay as Neko Naruto. Naruto Neko.
1: Naruto.
0: Ayan. Grabe, ang laki. Grabe ang laki ng ano ng event na nangyari doon.
2: Dati pa yun!
4: Yan, Naruto.
2: Kage Bushin no Jutsu!
0: Dati pa yun! Dati pa yun! And then ito, may na-cosplay ng ano, hindi ko alam kung karakter to, pero yung kung i-describe ko, parang ano siya, Emperor. Hari Wang Wedding! Ah, bali.
4: Oy, oy, oy! Tigil, tigil,
0: and then,
4: tigil.
0: Someone cosplayed as Zero Two. Yeah, grabe naman yung ano.
4: Of course.
0: Ito yung nabili ko, si Matic and Tenhauser. Mambo, o si Mambo.
2: Mambo.
0: So, ayun, I got a free collectible the cosplay event in sa Naga. It's very memorable even though we only spent a little bit of time kasi kailangan namin umuwi kasi may mga alak dito sa bahay. Ay, nako.
4: At least
0: pero ano masasabi nyo? Sa ano? Hindi ako nakakaloka.
4: Sila ka nasabi ko, at least nag-enjoy ka.
0: Ayun na, nag-enjoy ako.
4: Ito lang yun is, Triel, basically, you've done so much to yourself. You, of course, you need to redeem yourself kahit ilang oras man lang. And you can just basically have fun with the cosplay event. Ayun lang masasabi ko.
0: Ayun nga. Thank you very much, LTG.
2: Ano?
0: Okay. Sino pa?
2: Israel, I have advice for you.
0: Ano advice mo?
2: Just be passionate about it. Honestly, wag mo going like ano stressful yung ano pagko-cosplay mo dyan. And also, kuhan rin mo na bro, please!
0: No! Grabe talaga!
2: Para sa smile!
0: So, ayun. Overall, the event is very enjoyable, memorable. I highly recommend na bumalik uli ako sa Naga. Guys! Sa pinag-usapan na natin pala kanina, binigyan ko sa inyo yung dalawang upcoming cosplays ko, which is si ano nga yun? Rintaro. Ito ang tunyong piliin dito.
4: Rintaro.
0: Kapol kaya tayo.
2: Rintaro, siyempre.
4: Rintaro, syempre.
0: Rintaro.
4: Automatic yan, man.
2: Rintaro. Automatic.
0: Rintaro. About the rest of the audience, Rintaro na ba?
2: Yes!
0: Ano, guys?
4: Pinag-iisipan pa ba yan sa
0: pinag-iisipan pa yung na to na...
2: Ano?
0: Okay, Rintaro pala sabi nyo, ha?
4: Natawa kay Kuya Pao, pinag-isa yung Energy FM tapos Lab Radio.
0: Magpapatubo ka ng dibok. Eh, not necessarily me do. Ano yun? Ano nga yun? Parang may foundation na ilalagay dito sa ano na... Hindi naman siya necessarily na bigote. Pero parang dinadrawing yung ano, yung lower face mo para magkaroon ka ng bigote. Ah, yeah. Parang eyebrow... Yes. Yes. Yan yung nanap kong term. Eyebrow pencil. So, ayun. Sino dito gusto makita na naka-on ka mukha tapos nagko-cosplay ako? Abangan nyo yan! Abangan nyo yan! Hindi ngayon. Probably somewhere... Anong Femboy Black? Guys, memo pa natin ulit si J4 for 167th time.
2: Again? Bro!
4: Kinakabahan ako, baka ito yung magiging main liner nyo kapag nagkatotoo yun.
0: No!
4: Oh!
0: Grabe ka talaga, LTG. No, no, no, no, no. So, ayun. And ano kaya? Ano kayang gusto natin pag-usapan, guys? Ay, yung mga segments ko pala sa Asia Smart Club. Okay. As of this moment, freeform po muna ang APC ko kasi wala pa ako masyadong oras for the segments. Pero parang may na-develop na akong idea of what will be the segments for APC. Ito. Ito, guys.
5: Overtime.
0: Gusto nyo ba flip-topan sa APC?
5: Yes! Yes!
4: Basta. Okay. Oh, basta
0: gusto nyo ba mag-tra... Oh, basta PG rated at
4: basta yung flip top ano wala kang laptop bag yun ah.
0: Nag-gets ko. Nag-gets ko yun, LTG. Yun nangyari sa Showtime. Oh, wala akong laptop. Yan mo.
4: Oy, wag mo gawin yan. Wag mo gawin yan.
5: LTG.
0: Sabi rin nito, saldi ko. Saldi ko na kanina. Nagsaldi ko na ako sa kabila eh. Hindi ko alam kung ano. BGO Kish says, siguro, babalik natin yan in the next episode. Ano kayang ano? Ano yung masaya?
5: Pwede ba kumanta yung ano? Pwede ba kumanta yung guest?
0: Ay, pwede. Pwede. Pero, probably... soon. Not today kasi ayaw ko ng kantahan session. Medyo maano yung boses ko ngayon.
5: MSA mag ano, magkakanta ng magputulan dila.
0: No, na. Andito pa si Pa. Wala, no? Putulan dila. Okay. Sino si i-cosplay mo si Luguta? Oh, na.
4: I-cosplay mo si Upper Liligutan. Oh my God.
0: Ligutan, search ko nga.
4: Dapat ano, dapat may objection palagi yung ano, yung
0: ayaw defense. Nga, no. Was it ano eh, yung avatar ko parang si ano, si Attorney Liligutan. Oh my God. Kamukha nga, no? Ultra-wide. Ito ultra-wide.
4: DCMM, ultra-wide.
0: Ultra-wide, ultra-wide, ultra-wide.
5: Ano? Live via satellite. What's up, mga kablo? Ay, mali.
0: Uy, iba na yon. Iba na yon. Uy. Okay, so... ayun.
4: Ano pa yung andito mga yung, ano? Segments?
0: Siguro, ano flip-topan, tapos yes! Yung, siguro, ano nga yun, video cases, baka ibabalik na natin yung video cases.
5: Ano, history testing natin yung flip-topan, LTG, laban tayo.
0: Ah, gusto nga, nga ngayon?
4: No.
0: Actually, pwede ko i-set up yung stage ngayon.
4: Wag po.
0: Oh, no joke. Gusto nyo makita na yung tura ng stage ngayon? Ito. Tingnan nyo. Oy, tumataas, oh. Uy!
4: Parang ano to, eh?
0: Oy!
4: Hindi to flip-topan, eh. Hindi to flip-topan. Alam mo ko na to?
0: Ano?
4: Oh. Labanan to ng Yu-Gi-Oh, eh.
0: Na!
6: Ipasok si Dek!
4: Labanan to ng Yu-Gi-Oh!
6: For context, ha, diba? Yu-Gi-Oh deck ang pinag-uusapan namin dito. Hindi kung anong deck.
0: Yung double deck.
4: Tapos sabihin mo, Astriel, I summon Pot of Greed to shuffle three cards to my deck. And I summon Pot of Greed to draw three cards to my deck. Puro Pot of Greed na lang
6: siya. Tapos ano, no? Yung, ano nga ulit yung card na yon, LTG, yung may virus.
5: Coronavirus.
6: Gagi. Hindi, yung card sa ano? Yung card sa Yu-Gi-Oh yung... na may virus.
4: Hindi ko po alam po.
6: Trap card yun eh. Sa Yu-Gi-Oh. Oh my God, lumalabad natin.
0: Ayan, may timer na ako rito sa gilid. Ano, LTG?
4: Imagine mo na may Exodia kagad.
5: Wait lang.
0: Okay, ito guys.
6: Crash card virus.
0: Okay, take to 30 seconds.
4: Wait lang, hindi ako magaling dyan. I will forfeit ka agad. Hindi ako magaling dyan sa mga flip-tapan.
0: Okay, sige. Trash talkan tayo. Trash talkan tayo. Ano nga yun? J4 and ako.
5: Okay.
0: Okay. Kapag narinig nyo to, it means your turn. Okay? Okay, ready ka na ba, J4?
5: Yes!
4: Pag may nag-objection
0: okay,
4: yung owner dito.
0: Okay, maglalaban tayo. Okay. 5.
5: Wait lang, palitan
0: mo
5: tayo.
0: J4, ikaw muna.
5: Ano?
0: 5. Ano?
5: Ano? Ano?
4: Yung music daw, music daw.
7: Hello.
5: Hello. Mo, si Rintaro, yung Crash cosplay mo, si Waguri, ano to, Karohana, ABS-CBN dub.
0: No! Stop LARPing, J4, sinasabi ko sa'yo. Okay.
4: But we don't.
0: Ayan, yung music. Okay, J4. Wait, paano to? Ayan, J4. Ikaw muna, 30 seconds. Stick to 30 seconds tayo dito, ha.
5: Akin, eh. Sinabi.
0: Ito pa nga nag-start ang timer nga, ni.
5: Sige.
0: Okay. 2 minutes lang ang maximum timer natin. Okay, ready, set, go!
5: Sinabi ko na dati at sasabihin ko na ulit. Yung crush cosplay mo, Waguri, yung main cosplay mo na gusto mo, Rintaro, ano yun? Karohana GMA adaptation?
0: No! Ay, alam mo, J4, sa kakalarp mo, nawawala ng utak yung madlang people dito, ah. Nandabe-brain rot sila rito, eh.
5: Hindi sila na may brain rot. Ano nostalgia? Kaya madami akong pera kasi ano, lagi ko nanonood sa akin.
0: Ay, but sinusukat ang nostalgia.
7: Astrid.
0: Bakit ba sinus bakit
5: ba hinanap ko na ABS? So, lagi sila nanonood sa ABS. Eh.
0: Hoy, bakit ba nagiging basehan ang nostalgia ang gaano kayaman sa paglalarp para sa nostalgia? Pwede naman mag-reminisce, pwede naman mag-nostalgia nang hindi naman naglalarp, 'di ba?
5: Lol, walang nostalgia kapag walang naglalarp, kaya nga may kwalya eh.
0: Ano namang meron sa Winqualia eh hindi naman halos lahat ng buong mundo ang nakakaalam sa Winqualia.
5: Dahil na malay ko. Ano? Hold on, give me a sec.
0: Eh, malapit ba ubos? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tapos na.
4: Sabi daw ni Mido, lalamya daw ni
5: Mido. Uy! Gusto daw.
0: Ay, guys! Bumoto kayo! Sino ang panalo?
5: Ako!
4: Wala!
0: Wala! Yes!
5: Wala!
0: Ito lang na wala!
5: Si Sir
0: wala
5: kami dyan! Si Sir Pao daw labanin nyo!
0: Hindi! Ito! Kuya Pao versus J4.
5: Fuck you! Don't try to diss my idol, bro!
0: Yes! Maglalaban kayo!
6: Wala akong Roblox avatar pero kakasa ako dyan. Sige.
0: Ah, wait lang. Baguhin ko yung stage. Baguhin ko yung stage.
5: Sa news radio yung stage.
0: Hindi. Ah, ito! J4! J4 na ka! Dito ka tumayo, ayan. Sa harap ka ng camera ang mag-ano.
6: Wala akong Roblox avatar, pero kayo nang bahala sa akin. Pero huwag naman si Jay, huwag naman si Jay for ang iahain nyo. Huwag naman si Jay for, iba naman.
0: Sino naman?
6: Kung si sino,
0: sino kaya sa audience? Sino gusto
2: si
0: dito?
2: Si Mito!
0: Mito! Mito! Mito!
4: Versus Kuya Pao!
7: Lato ng chip ang chip correspondent ah!
6: Matindi-tindi to ah!
2: Tara si Studio 7, doon sila mag-ano.
0: Oh my goodness!
7: Chip correspondent!
2: Ano? Tara sa Studio 7, doon sila magta-trash token!
0: Ano sa Studio 7? Nandito ka sa, nandito nga tayo sa Studio 9 nga ni.
6: Nani?
2: Nandun kasi yung ano eh, nandun kasi yung avatar nila para ano, para realistic.
4: Kasi nyo sa radio talaga, no?
2: Kasi nga yung lower third!
4: Kasi nga sa NR talaga eh.
0: Larp!
6: Oh nga, ano daw title nung background life, music?
7: Ano nga ba?
6: Putik na yan.
7: Ano nga ba?
0: Ayan.
7: Ano nga ba?
6: Bakit may LARP?
0: Okay, ano?
7: LARP.
6: Hoy, shoutout ano, kay Ads. Nanonood si Ads ngayon, ha?
7: Hi, Kuya Ads!
4: Hi, Kuya Ads!
2: Flip-top!
7: Wait, oy! Ano na? Sino ba mauuna? Tara! Pao, si Kuya Pao.
0: Ano, sino kaya gusto nyong, ay ano?
7: Sino ba?
2: Uy! Natatapin yung ano, DOC! Alisin mo muna
0: yung ANC. Alisin mo yung ANC. Ayan! Yung timer, i-adjust ko dito.
2: Matatapunan yung OSB mo.
0: Ah, di ba? May ano?
2: Matatapunan yung OSB mo.
7: Taas kaya? Sa taas kaya ng ano, ng OSB?
2: Astrid, ako na lang!
7: Sa gitna!
0: Hindi, ako! Kasi may ano. Ayan, okay na yan.
7: Infinite, alaw. May infinite, alaw.
2: Infinite ka!
0: Huwag na mag-infinite!
2: Infinite ka!
0: Ayan, ako. Ayan, okay na. Ako na.
4: Oh my God.
0: Ito, sige. Ito, Kuya Pao, Mito, kapag narinig nyo to, alam nyo na.
6: Okay. Got it.
0: Okay. Ready. Set.
6: Sino muna?
0: Ano? Kuya Pao, kayo? Or ano?
6: Si Mito na lang muna. Ladies first.
0: Ah, sige. Mito, ikaw muna. Okay.
4: Oo nga.
0: Ready. Music. Set. Go.
7: Last G's, Kuya Pao. Kasi yung yearning mo, hindi mo matiis-tiis. Iba kasi yung feeling na nagre-relapse ka ng gabi tapos hindi mo siya makita kasi yung kanyang mukha ay wala na sa iyong tabi na gusto mo lang na siya yung iyong makita sa araw-araw. Ano na nga ba? Ano nga bang score? Diba? Bakit ka ba naghahanap ng isang taong wala na sa tabi mo? Ano ka ba ang gusto mangyari sa isang relasyon na hindi naman na ikaw ang gusto?
2: Oh!
6: Correction. Hindi naman naging kami. Pero bakit parang mas marami ka pang gustong masabi? Hindi naman yata tama na tayo nagmumukha kong ilusyonada. Pero easy ka lang, bata. Papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Huwag na huwag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon dahil pag ako ang tumira at bumanat sa credentials mo, sisiguraduhin ko sa lupa ikay mababaon.
7: Yung kada eskwela, yung

0: na ano, presiding officer, pero masarap yung cheese niya kasi yung asawa niya si Heart Evangelista.
1: Anong kinalaman ni Heart sa flip-tapang ito? Easy. Objection, Your Honor. Relevance is not present in Midori Tachibana.
2: 4,
1: ano
2: 3,
1: yun?
2: 2, oh. 1.
1: Wala, rusty na ako, pre. I'm so rusty.
2: Guys, sino sa tingin nyo ang nanalo?
0: Oh, yeah, pa.
3: Yung timer mo, Astrid. Yung timer mo, Astrid.
0: Yun, I will give it
4: oh. Timer.
2: Oh, paano yan?
0: Ganun kasi mang ano, mang
2: pang,
0: trip
2: pang overtime kasi to.
0: Lamya mo, pre.
4: Lala.
1: Lala.
2: Lala.
5: Wait lang. May.
6: Wala ka namang lap.
5: Mido. May tanong lang ako. May tanong lang ako na matindi. Flip-top ba yun o spoken poetry? Para spoken poetry narinig ko kay.
0: Oh, mas spoken poetry.
2: Okay. Tapos so ayun, 'yan ang ano, 'yan yung pakulo sa APC. Kung interesado kayo sumali, magbubukas sa July 25 ang audience registration for Smile Center. So kung gusto niyo panoorin live na live ang mga programa ng Smiles na umi-air dito sa Smile Center sa Roblox, magbubukas na po kami sa July 25th, 2026. Okay? Ang oras sa buong kabuluan, 15 minutes bago mag-alas 10 ng gabi. At mamaya, i-reveal ko na. Mamaya, i-reveal ko na, guys. Gusto niya na malaman kung sino siya. Gusto ba? Ay, nako, nakakaloka kayo.
4: Wag na.
2: Ah, wag na. Okay, so,
4: wag na.
2: So, eto na nga. Magbabalik ang HL's Party Club.

0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Jerger Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Jerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerger. Opening branches in Metro Manila.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang smile jacks
5: upang manggulo
4: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
6: MSA, because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
7: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
8: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
9: My predictions can be wrong, but yeah.
10: Wait,
9: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
4: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
11: Mga kaihi, welcome to Chief's facility.
12: Ang

0: And then, nagbabalik ang Angel's Party Club. Okay, so naka-ambient mic na tayo. So maririnig mo ako kahit wala na akong hawak na mic. Ayun na nga, bago tayo magpatuloy sa ating crush reveal. Yes or no? Ay, nako, sino ang maglilingkod sa sambayan ng smileys at kalama? So ayun, magbabalik na ang kabayak kasama si DJ Sen. Kabayak ba ang ano ang susunod na programa after ano?
1: Yes.
0: Ayun nga, kabayak nga. So kabayak kasama si Sandy Boy Di Castro at si Gio Buena. And siguro sige, announce ko na to. Simula August 4, ang Asia's Party Club ay mapapanood na sa 99.5 Cool FM ng TGON Radio. Shout out to the TGON management. I know na hindi pa tayo nakakasunto after that sudden resignation, pero bukas ako, I am open for amids. Kung gusto nyo makipagbati sa akin or ano, I'm 100% open. So ayun, magbabati na yan. Shout out sa TGON. Yow.

0: ayun na nga. Ano pang announcement ko? July 31st, magbubukas na or we will get officially launch Smile Network. Yes! Narinig nyo yan. July 31st, magbubukas na ang tahanan ng ating mga kangiti, mga smileys. Alas 12 po yan ng tanghali. At hopefully makasama nyo kami sa aming unang opisyal na pagsasahimpawid bilang isang podcast network. Sino ang excited dito na malash ang Smile? Ah, okay, 10 of 5 na si Sen. So basically para may feelers ato or may papaasikasuhin muna para maano. Okay, thank you. Noted. Thank you very much for that, Kamatis. At ngayon, datango na tayo sa Smile Booth na kung saan live na live mula sa VR chat. Ba't VR chat? Ito na naman siya sa VR chat ngayon. Ay! Oy, paa! Andiyan ka ba, paa?
1: Yes!
0: Ano? Si Jax! Ba't ang
1: Alala.
0: So, ano, ipa-room tour nga kami dyan sa ano mo.
1: So, nandini ako sa YTS or YouTube search. Which makakapag-upload ko ng video. Yes, you can watch video or live on Twitch. Yes.
0: Ay, wow. Makakanood ka dyan ng isang certain video na nagbibuild ka ng bahay sa Minecraft?
1: Yes! Mm-mm, yes.
2: Oh my God, MSI, ang delay ng broadcast dyan.
1: Meron tayong couch.
0: Delay ng broadcast dun,
1: Delay talaga to.
0: Oh.
1: Delay. It's totally delay. Siyempre may button.
0: Grabe.
1: No? Grabe, no? Iba pa. Siyempre meron din tablet. Pwede ka rin mag-search sa YouTube. Direkta sa VR chat. Pwede din mag-message. May camera din, may mirror. Grabe sponsor. Grabe naman yan.
0: Ay, grabe.
1: Comfy couch, no? Tsaka may
0: Oy, akit kayo dito. May pool. May pool dito, guys. Si J4.
1: Oh. Sige. Kaya lang, hindi ako makakalaro
0: nito. You just go, join just kasi, each party.
1: VR only itong po na to.
0: VR only.
1: Is yung pool na ito only for VR lang. Mahirap din pag sa desktop. You can't play that.
0: Okay.
1: Yan lang siguro. Ang ganda dito. Ang delay. Anyway.
2: Ang delay talaga.
1: Grabe nga eh. Delay nga talaga eh. Kahit yung iba din, hindi, medyo delay lang dito yung ano, yung video sa VR chat. So yeah. Ang ganda.
0: Okay, thank you very much.
1: Dito sa YTS. Balik sa inyo, Astriel.
0: Thank you very much, MSA. And ngayon, another kwento, very short kwento, pero dito ko na ilalabas yung ano, yung first letter ng crush ko. Okay. So, ito. Once upon a time, nag-follow ako sa Kaugma Festival. Guha kasi magpe-perform ang Beanie sa May 30 nung nag-perform na pala ang Beanie nung May 30 sa Ugma. We're actually anticipating for that event pero hindi natuloy. Actually, nung around May 8 or May 9 nakaroon ata ng cosplay event. At nakita ko yung mga highlights nila, napakaganda. And then suddenly, nakita ko si Karo ko. Napakaganda niya. Oh my God na. Napakaganda niya to the point na nag-blush talaga ako. Yes, seryoso. Nangyari yan. And then, afterwards, nahanap ko yung account niya, kinausap ko siya, ay sinabi ko, hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong chat ha, pero sinabi ko, I really admire your cosplay. It feels like I'm seeing Karo Kawaguri, the actual character on her cosplay. And then

0: At first hindi siya, akala ko hindi niya ako marereplyan, and then until suddenly nagreply siya. At alam niyo saan nangyari 'yon? Sabi alam oo, total sa Messenger, pero nangyari 'yon nung kasagsagan nung Senate shooting. Yes, nangyari 'yon nung kasagsagan ng Senate shooting. At kakatapos ko lang mag-interview sa kay Reno Rupi, yung sa mga local vocal producers dito sa Pilipinas. So, ayun. Siguro yun lang kwento ko sa inyo. Yung the rest of that will be private. I think mag-overtime muna tayo sa dito ng konti. Ang first letter.
1: Astriel. Overtime tayo. Siguro, announce lang siguro tayo na may pasabog mamaya.
0: Sige. Proceed.
1: May pasabog po mamayang 10:05 p.m.
0: Kaya yes, pasabog.
1: Kaya overtime po ang Astriel's Party Club. Maraming salamat.
0: Ayun, thank you very much. Binigyan tayo ng additional 5 minutes for the para makwento ko na to. Okay, ang first letter ng crush ko, according to her Facebook profile is S. Ayan. Agad doon na muna.
2: Oy, my network.
0: Ay. Hindi siya naman ever S siya. Pero Kuya Bao, kaya mo bang i-reveal yung first name niya? Yung gamit yung LOS na joke.
3: Ah, okay. Si Asti kasi mga ka-party. Si Asti kasi, ano ba ito mo tutugtog ang ganda na? Ano nga bang song to?
0: Yung ano kay Kaya?
3: Kaya. O nga pala. Hindi, sabi na lang natin, si Astriel ay lover of
0: Oy! Ayun, may hint na kayo. S, tapos yung ano niya, H. Ayun, SH. Hindi ko po pwede masabi yung buong pangalan kasi hindi ko ba ano to. Hindi ko siya maano. SH, hindi si Sheena.
3: Nakita mo ba yung picture?
0: Yung... Anong picture?
3: Nakita mo yung picture? Hindi.
0: 999 subs. Aray mo. Anong picture po yan, Kuya Pao?
3: Hindi ko pinakita dito
0: yung picture na yun.
3: Basta ako, nakita ko na.
0: Nakita na ni Gio, nakita na, and possibly nakita nyo na. Siguro, plus ko na sa dito kapag may ginujoke ako. Pero, hopefully, makasama ko siya soon.
3: Kung nanonood
0: ang goal natin
3: naman,
0: ay ano? Kung manonood ka, kung nanonood ka man, siya, ay, but, kung nanonood ka man, welcome sa APC. I was really
3: Huwag ka na kasing masyay. Ang masabi ko na lang, huwag ka na kasing masyay.
4: Oh no!
0: Binanggit na nga. So, ayun.
3: Wala naman akong sinasabi. Sabi ko lang, wag masay, wag mahiya. O, di ba?
0: Sa akin, okay.
3: Lutin mo ako.
0: Okay. So, I think that's pretty much all for tonight's
3: Teka,
0: edition
3: Asti,
0: of Asia.
3: Huling banat bago ka umalis.
0: Ano?
3: Alam mo ba, ano ang paboritong ice cream brand ng mga taong tulad mo na yearner kay Sha?
0: Ano po yun?
3: Eddie Misu.
2: Oy!
0: Misu, ano yun?
4: Misu kasi yun, kaya Misu.
3: Misu kasi yun.
1: There's a second term. Misu kasi yun.
3: Kasi kumakain ako nun ngayon. Shoutout nga pala sa Misu.
4: Wow!
0: Di mo ako bibigyan, Charis.
1: There's a second to the... At may second meaning yung LOS.
2: Wala kang binanggit. Ako yung sisisihin. masisante ako.
3: Oy, ote na, ote na, Astin. Ote na si Astin.
0: Oy, bile, bile na. Okay, guys, thank you very much. Thank you very much for tuning in to our first inaugural episode of Aisha's Party Club. We will see you guys next time.
4: Bye.
0: Guys, alam nyo, nalalos in siya. Ah!
4: Whoa!
3: Susunod na ang Kabayan!
5: Aisha's Party Club is made with a smile before a

Sino ba ba ang maglilingkod sa bayan? Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan, Zelly De Castro sa Kabayan, Kapangyarihan ng Sangmayanan, Yugyugan at Talakayan.

0: Unang tanong. Kabahay o kabiyahe?
1: Yan ang hindi natin alam.
0: Ang sagot po dyan ay malalaman ninyo mamaya lamang.
1: Cringe. Bigyan mo na yung dapat sabihin. Cringe. Magandang gabi.
0: Oo, maganda ako. Oo, maganda. Oo na, maganda na ako.
1: Gandang gabi!
2: Magandang gabi!
0: Simulan tong...
2: Fire!
0: Kikiam Siopaw! Kikiam Siopaw! Muling nagbabalik ang Kikiam Siopaw! Magandang gabi, bayan!
2: Woo!
0: Muling na naman kong sumasayin papawid! Muling na naman sumasayin papawid! Ang inyong nag-isang! Oo! Mag-isa lang ako! Pinagmakayapan ko na ako po ay isang single! Oh, oh. Inyong mag-insa the Bayan!
2: Woo!
0: Kita nyo nga naman mga makangitin natin sa bagong lipunan, no? And syempre, live na live po tayo ngayon sa Smile Radio at sa Smile Network, pati na rin po sa ating mga kaibigan natin sa ibang planeta, no? Wow, ibang planeta pa talaga.
2: Yes.
0: Mula sa headquarters ng Happy Lamb, pati na rin ang Dolomite Beach, ang ating kasama dyan sa 99.5 Cool FM. And syempre, Cool TV, pati na rin ang ating pinakamamahal. Ito. Ito, ang pinakaminamahal natin, ang na-miss nating lahat. Ang transmitter ng mga Navarro! 89.5 FM and 1620 AM, no? Mga bumabayan ngayong gabi. And syempre, lahat po to, pinagplanuhan na po namin to. Pero yung bumper na pinlay natin, hindi po yan planado.
1: Totoo.
0: Hindi po yan planado, man. Sinasabi ko sa inyo.
1: Totoo. At dahil dito, dahil kanina sa YouTube, TOC, paki-play ulit ang entire opening sequence from the...
0: Play niyo ulit. Kailangan ko na to. Oy, wait lang ha. Ito lang. Bago natin i-replay yan, nakalimutan ko yung tubigan ko. So... perfect timing. Sige na!
1: Ulitin mo from Sunny Boy Gold. Thank you. I love
3: mas magniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold!

0: Sino ba ang maglilingkod sa bayan? Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan, Zenny De Castro sa Kabayan, Kapangyarihan ng Sangmayanan, Yugyugan at Talakayan.
1: Eto na. Fresh from ano ba tawag dito? Fresh from our health medical leave, no? fresh from our medical leave. Anyways, get well soon.
2: Fresh from kilig, sabi
1: well
2: ni Kuya
1: soon, Bayan. Wow, fresh from kaka-harvest lang po Kuya Pao. Kaka-harvest lang po. Kaka-harvest lang po. Ako siguro, po yung plan.
2: Siguro tayo, Sen.
1: Ako po yung plan kontra sa zombie.
2: We cringe. Siguro introduction siguro tayo sa mga bagong audience natin.
1: Okay.
3: Oo nga.
1: Sa mga hindi pa po nakakakilala kung sino po ako, ako po ang 14th na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ako po ang inyong nag-iisang kabayag, Zenny Boy De Castro. No? And siyempre, huli sa lahat, ako po ay isang premyadong tao. Simpleng tao lang po ako, mga kabayan, no? And sa mga bago natin dyan, sa mga baguhan natin dyan na nakikinig at nanonood po ngayon, shout out po sa inyo. Welcome po sa ating palatuntunan po ngayong gabi. Sana po ay mabiyayaan po kayo ng blessing ng nag-ilan ninyong kabayag. And syempre, unlike po dun sa mga malalansang mga bayag dyan, and tayo po yung pinakamalinis.
2: Yung pinakamalinis. Nasabon namin yung buong show namin.
1: Kami po yung pinakamalinis sa lahat sa balat ng lupa.
2: Sinasabon namin yung buong show namin. Sinasabon talaga namin yan lagi-lagi. Ako pala si Gio Buenafe. Ako ang or substitute host po ni Kabayan kapag siya ay absent ng Tuesday, which is very likely at in this age kasi matanda na si Zenny Boy mo. Parang ano na to, 95 years old na ata po si Zenny Boy, ha? Hindi ko alam sure, ha? Hindi ko sure.
1: Oo, Pangulo, Vice Presidente po pa nga po ako ni ano, ni Gabo Makupal.
2: Parang nandun ka at no, hindi, parang nandun ka pa ata nung panahon pa ng Amerikano, nandun pa si Will Quezon pa ata nun din.
1: Para ano yata noon? Kailan ba ako pinanganak? Mga late 1940s ako nang pinanganak. After World War II yata.
2: Alam mo nung pumunta ako ng dating istasyon natin, tungkat ko yung birth certificate mo. Nakalagay pala 1896.
1: Ay, wow.
3: Wow.
1: So, mga kaibigan, ako na po si Juan Ponce Kabayag.
2: Si Juan Ponce Kabayag.
1: Ako po. Totoo po ang sinasabi po ng aking kaibigan na si Jeo Buenafe. Kitang-kita ko po ang Tyrannosaurus Rex. Kaibigan ko po yung si Tyrannosaurus Rex.
2: Totoo.
1: Actually pet ko yan, eh.
2: Sendingili.
1: Yung reason talaga kung bakit ako ang pangalan ko talaga is Sen. Yan talaga ang dahilan. Ako po si Senrile. You can call me Senrile, you can call me Tito Sen. And syempre, kabayag, syempre.
4: Tito Sen.
1: Hindi yan nalang
4: lang. Tito Sen. Yeah.
1: pwede niyo po akong gawing tawag dito. Pwede niyo po akong gawing Senate President pro tempore. Pwede po akong gawing immortal, no? Presidential Advisor on Legal Counsel. Pwede niyo rin po akong gawing witness ng Jurassic Park. And shout out po sa ating booth. Na ang pangalan po ay Astriel's Party Club. Bakit hindi pa po to pinapalitan?
2: Hindi pa na change.
1: Astriel's Party Club, the station is under attack. Oy! Wag nyo... Diyos ko. Baka ma-memo tayo nyan kung nakaraw pa lang.
4: Mag-memo pa po tayo. Oh my God. Nako po.
1: The C in Astriel's Party Club is none other than Cringe Entertainment Network. And syempre,
2: yan, narinig na eh.
1: Yes po, ang bagong single, abangan niyo po, ang aking bagong single po, no? Ang aking bagong single po, ang pangalan po ay Isembot Mo, Isembot Mo. And syempre, parte po yon ng aking bagong album na ang pangalan po ay Yugyugan at Talakayan. So, yan po ang ating official album, ang ating debut album, no? Ng part po yan ng Kabayag Records. So, hanggang alas 11 po tayo ngayong gabi dahil meron ba tayong palatuntunan mamaya pagtapos ng ating show?
4: Oo nga.
1: Sorry, makakalimutin na po ako kasi epekto po ito ng yung Chicks Club na Meteor.
5: Kaya kailangan mo na kabayag ng Memo Plus Gold dahil makakalimutin ka na.
4: Memo Plus Gold. Yes.
1: Kaya po yung pangalan ko po ng ang pangalan po ng aking block is Sunny Boy Gold. So, yun na po yung
4: Yes.
1: Yun po ang ating bagong brand, no?
4: Bagong produkto.
1: Anyways, shout out po sa ating putik na. Terebi, wag mo nang balikan yung volume. Pagtripan mo na lang yung isa diyan. Nag-enjoy tayo dito, okay? Please lang, sinasabi ko sa inyo. Kakauwi ko pa lang. Kaya imbes na kabiyahe po, eto na ang sagot. Imbes na kabiyahe po, tayo po ay kabahay. Yes, nasa bahay na po ako, mga kabayag natin. And nasa ligtas na po ako. Nasa ligtas na kanagaya na po ang inyong lingkod, no? After ilang oras ba 'yon? After 2 hours ng biyahe. Grabe, 2 hours ng biyahe. Tatagal ka ba? Tumatagal nga.
4: Tatagal ko pa.
1: 2 hours talaga yung biyahe ko from Quiapo. Wow, nag-Quiapo pa talaga. Quiapo back here sa aking pinakamamahal na bahay. And syempre, live na live rin po tayo ngayon sa ating ating friends, no? Sa CEN Radio with 12:06 AM at sa ating 6,967 satellite monitoring centers nationwide.
4: Yeah.
2: Meron din tayong 3,475 Starlink transmitters konektado powered by Starlink.
1: Salamat nga pala transmitter ng mga Navarro. Funded yan ng Republika ni Navarro.
2: Maraming salamat po. Maraming din salamat. Maraming salamat din po. Walang iba kundi po sa ating mga sponsor. Siguro.
1: Ito si Nate Itay. Si Nate Itay. Navarro sa daw kooperatibo.
2: Hoy.
1: Yo, dito na 'to kooperatibo ko si transmitter. Grabe na kayo. Success na naman 'to. Success na ba?
2: Tapos ito. Sabi daw ng United States of MIGS. Gagawa daw sila ng AI hub daw sa New MIGS City.
6: Ano na, umusap ito eh.
2: Pax Migoy.
6: Wala na tubig.
2: Hindi tubig ang gagamitin daw. Gagamitin ang pagbabayo ni MSA.
4: Ano ba yan?
1: So yung liquid na produce ni MSA kada bayo niya, gagamitin sa Pax Migoy. Ginawa niyo namang sponge itong si Emil.
2: Thank you. Blue Wave, kaya ako nagsabi na hindi siya gagamit ng tubig.
6: Ilang bio per second ba gagamitin niya? Ilang bio per second?
4: Datas na lang.
2: Oo nga eh.
1: Oy, to be fair ha, may nag-joke sa akin yan. May nag-joke sa akin kanina. Imbes na pack silica, pack silica papaya. So, ewan ko ba kung patatawa ba ako dun o ano? Pero syempre, I had a great time, no? Sa... I had a good time kanina sa ating college life. Ito. The one thing na I can confirm is that safe pa rin ang pangalan DJ Sen. Hindi pa rin nila alam kung sino po si DJ Sen. So safe po ang safe na po ako. Safe po muna ako, okay?
7: Ano safe na? Na po muna ako. Na? Na?
1: Eh syempre again eto lang ha. Eto kasi yon, quick story. Wow, story lang pa talaga. Quick wow. Story, no? Imbes na continuation ng getting to know you, nagpabigla ang recitation.
5: Oy.
1: So,
5: ako, objection, your honor, rail bans.
1: Magbabalik po ang programang Kabayan.
5: Joke lang, joke lang.
1: Joke lang po.
5: Namiss ka lang namin, DJ Sen. Namiss ka lang namin sobra.
1: Oh, namiss ko rin kayo, no? Mga kabayag community, no? At samahan ng mga bumabayag dyan. And syempre, sa ating Bayag Owners Association, thank you very much. Solid Bayagsters, thank you very much, no? And syempre, thank you rin po sa mga nagbigay sa akin ng mini Oreos pag-uwi ko. Wow, mini Oreos pa talaga. And of course, syempre, marami ring mga biyaya. Wow, biyaya na handog sa atin ng nag-iisang MSA show. And abangan nyo yan sa mga darating pang edisyon, no? ng show ni MSA. Kaya abangan. Na para ba naging welcome back, Jason Titum! Ganun yung atake, no? Ganun yung atake ng ating programa ngayong gabi. And yes, of course, Paxenlica, no? Negosyo o kalayaan, bayan ng sarili, pumili ka! Balik na naman tayo sa General Luna. I mean, yun lang talaga yung masasabi nating lahat, no? Magiging General Luna tayo when it comes to Pax Silica. Dahil, siyempre, it's a very touchy issue. Wow, touchy issue pa talaga. A very, very important topic, no? Na we need to really, really address from the very start. Ano yun, Jayo Buenafe?
2: I will touch you.
1: Oh, thank you very much. Saang parte?
5: Sa bayan!
6: What? What?
2: Sa bayan po tayo, napapakinggan din sa DZNN 666.
1: Putik na yan! Ito na naman tayo sa... Ito na naman tayo sa mabangis na tatlo na sa is eh, no? Mabangis na tatlo na sa is.
6: DJR8.
1: Oh, hindi tayo Peter Karma, ha? Hindi tayo Peter Karma.
6: Ano context kay Peter Karma?
5: Ay, ano? Nanonood ako sa YouTube. Anong DZNN sa isa-isa is? Hindi, DZNN 9999 na.
2: Ah, 9999 pa lang.
5: Basta 9999, nakatutok agad sa DZNN. So, Radio Patrol 9999. Yun lang, clarification.
2: Pero mga kaibigan, wala po kaibigan sa mga kaibigan. Sapagkat, alam niyo ba na itong show na to, na may miss ng buong bayan, nasa smile na. So, bakit smile? Yan ang tanong ng hindi natin alam. Bakit smile ang pangalan ng istasyon nito?
1: Halata namang lulungkot kami. Halata namang magagalit kami. Halata namang masusurprise kami.
2: Alam niyo guys, ang proposal ng, alam niyo guys, ang totoong proposal ng istasyon na to?
1: Oo.
2: Hot FM dapat to eh.
1: Ay, wow.
2: Hot FM.
1: Kaya pala. Kaya pala. Kaya
2: de,
1: pala.
2: De, de, de. Baka seryosohin nila
1: anong
2: yun ha.
1: Hoy, anong de?
2: Anong de?
1: Anong de?
2: Sino de? Alam ko na si Mi, alam mo si MSA Pixel Addicts. Yun ano, nag-VR itong layup na yan. Nanonood ng kabayan.
6: Oy, oy, oy. Oy, MSA, MSA.
1: Ko ako po ang kabayan, ko ako po si kabayan. Si Jay Bueno at po si De.
2: Oy. Ito Seni Boy. Oh. Tingnan mo yung screen ni Mig Sander Mapa Alex. May live feed pala ng kabayan sa screen niyo. Galing.
6: Teka, may tatanong ako kay Migs. Ay, naka-defend pala. Naka-defend. May tatanong sana ako kay Migs.
2: Oo, naka-defend yung tao.
6: Naka-VR ba siya?
1: Saan ba yan?
6: Naka-VR?
1: Saan ba yan?
2: Hindi, hindi siya naka-VR. Pwede ka mag-VR chat na walang VR set eh.
1: Totogo ba yan, tol? At
6: kung naka-VR sana siya, baka pwede siyang bumaano. Ay, mali.
4: Pwede.
1: Oh, Alexander, musta ka dyan sa ano? Musta ka dyan sa
4: okay dito.
1: Hotel.
4: Napakaganda.
2: Maganda
1: pa dyan.
4: Ha?
1: Ito talaga ang tanong. Matibay ba ang higaan?
4: Matibay.
2: Ah, ganun pala, Jax. Kaya pa yan.
1: Shout out nga pala sa ating magigiting nating sundalo ng bayan. Ngayon ay Manindigan. Of course, andito rin po ang ating mga TOCs ng bayan. Of course, andito si na RJ 100.5. Yee! Sorry, kumakabila tayo.
8: Hello, good
1: evening. RJ, wag kang...
2: Sa mga nagtatanong, hindi po namin babalikan yung era namin na binabanat namin ang banateros. Okay? Hindi po namin...
1: Tama.
2: Purateros.
1: Tama.
4: Mm-mm.
1: Sorry guys.
2: Nagbagong buhay na po kami. Ayaw namin magde-detret yung tao.
1: Duty, devotion, and service na po kami.
2: May nagtanong. May nag-manifest. Sana may this cool sa Smile Radio. Makinig ka lang ng Cool FM po, sir.
4: Oo.
1: Tama.
2: Sir, makinig kami din ng Cool FM, sir. Wag dito. Wala po kaming discool.
1: Sir, wala po kaming aircon dito. Doon ka sa kabila. Ano lang kami, hanggang sa... Ano lang kami, 10 pisong yelo. Hanggang sa 10 pesong yelo lang po sa suking tindahan, no? And syempre,
4: ano ba yan?
1: Shout out na rin sa ating mga bumabayag natin sa dito sa ating pinakamamahal na headquarters ng bayad, ang Smile Community Discord server. Andito rin po sina Sir Tito, pati na rin po si Tora, si Ultra Archives. Ano ba yan? Yeah. Parang brand yata yan ng Petron, ah.
8: Ultron.
1: Anyways, tuloy natin ang pagbibigay ng libreng pa-shoutout, no? Libreng pa-shawarma. Andito rin po, sina Blue Bridge, si Carlos Edriel Yulon na may dalawang gold medal, golden boy natin,
2: ay,
1: no?
2: Ay, naman po ako, Mr. Seni Boy de
1: Castro. Itong golden question para sa golden boy. Kamusta na kaya ang kanyang nanay? Anyways, tuloy natin, of course, andito si Leon. Animal ba to o tao? dito rin si Reggie Jr. Wow, si Reggie, ito solid tong si Reggie Jr. Andito rin si sarap.
4: Sarap.
1: Na yan. Putik na nickname na yan. Wait,
2: Sunny Boy De Castro.
1: Okay, may PSA tayo galing kay Femboy Tayo Gaming. Pa-announce na almost current show sa Smile na sa Twitch schedule na. So mag-follow po kayo sa ating official Twitch channel at Smile Network. Or mag-subscribe din kayo sa YouTube ah. Nag 999 kanina nung nagpa-party si Astriel tapos 1 na pag-start ng kapat. Grabe na kayo.
4: Congratulations.
2: Screens.
1: Oh.
2: May balita tayo. Ganong kalala yung alam mo ba malala na siguro yung impeachment to the point sa sayo mo kas pala yung AMC sa Sinimo channel. Tingnan mo. Sinisilip.
1: Okay.
4: No.
1: Sinisilip ang tax documents. Wow! Sinisilip ang tax documents. Grabe.
4: Hindi ko pala napansin.
1: Smile Network PH daw ang ating official Twitch username. Tuloy tayo sa ating shoutout. Shoutout rin po kay paano ko ba ito sabihin? Boy AD! Nami sa atin to si Boy ABV. Si Kuya Adrian, shout out po sa inyo. Magandang gabi po. Sana maganda po ang inyong araw, no? shout out rin po kay uy, andito rin si Ash. Wow. Andito rin si eto. Namiss ko din po ang aking platonic boyfie, si Sora, na hindi po siya AI ha, hindi po siya AI, tao po siya. Isa rin tong OG, andito po si Tere Ramsey. Andito po si Tere B. Tere B, magandang gabi sa iyo.
4: Tere Ramsey.
1: DJ. Andito rin yung ano, yung operator ng transmitter natin sa Kalawakan. Halika
4: yes.
1: Na. Andito po si Navarro Mercado. Andito rin po ang ating how should I say this? Kaka-session lang po niya kagabi, if I remember correctly, no? Andito po si Midori Tachibana. And andito rin po si ang ating resident psychometrician dito sa Smile Radio, Smile Network. Ngumingiti talaga kayo, no? Ngumingiti talaga, no?
4: Ngumingiti nga. Yes.
1: Oy! May PSA pa rin. May PSA daw tayo. Sabi daw dito, susunod daw po ang nagseserbisyo Midori Tachibana. Okay, thank you very much. Andito rin po ang ating cosplayer correspondent, nakatandem po ni RCL. Walang iba kundi si Femboy Tayo Gaming. Daruna Gaming pa.
4: Glow.
1: Kaya wag na wag po kayong maglalaro kung meron naman kayong gaming. And syempre, ito ang pinaka ano. Itong taong to, nagkamit po ito ng ginto. Shout out po sa isa sa mga gumawa ng Sinny Boy Gold! Walang iba kundi ating galing dito, Gabriel Ansaldo. Palakpakan naman dyan mga kapatid!
2: Ito update! Updated na! Ang Sinny Boy Gold Bumper!
5: Yeah!
6: Yes!
1: Oy,
2: Nawala!
6: Nawala!
0: Maniningin ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold!
1: May nagpakita eh!
2: Ipa-revise natin yan, Gab! Ipa-revise natin yan, Gab! Last revision!
6: Last revision,
1: may nagparamdam, may nagparamdam.
2: Last revision natin. Isi-send ako sa'yo, Gab.
9: May ano pa? May mga 24 minutes.
1: 24 minutes pa? 24, oy, 24 minutes pa ha? Nagpaparamdam na yung... Nagpaparamdam na si Mig.
6: Parandam.
1: Nagpaparamdam na si Mig.
6: Oy, oy, oy, oy. Please.
1: Oy, sabi lang sa akin, may nag-text. Sabi daw niya, nagseservisyo Midori Tachibana kasama si Migs Basto.
2: Itong si ito si si Mono Black Maps. Si Mono Black
9: Maps.
2: Nagmo-multitask nanonood ng Five Nights at ang Kabayag.
6: Five Nights.
1: Isa pa tong I mean, ito. Ito ang ano natin, Kabayag Special Patrol. Ito na.
6: Ano?
1: Sinachipay, ito gusto niyo ng tea. Wow. Unang episode mula nung tayo ay maghiwalay, no? Wow, maghiwalay pa talaga. Ito na. Sinachipay. After na nasira yung monoblock. May star pang nasira.
6: Ano?
1: Same person, by the way.
6: Same person.
1: Kaya abangan nyo mamaya. Abangan nyo mamaya bago tayo magtapos.
5: Oy, Sora na to.
6: Oy, Sora.
5: Iba na Sora, yan. Sora, baka na tayo.
6: Mamemo pa tayo.
1: Actually, hindi. It's not what you think. Ito kasi tong si Sora, minsan, mali-mali yung letters, yung tinatype niya. So, allow me to explain. Hindi po yan yung...
6: Hello?
1: Nawala si Zen! Testing 1, 2, 3 mga kabayag, nawala po.
6: Ayun, meron na.
1: Mga sige, tuloy. Kabayag natin sa panang-panabaya. Bigla pong cut off ang ating ano ba nangyari? Okay! Pasalamat kayo, may data ako ngayon.
6: Bote,
5: sino?
2: Sinny Boy! Seniboy.
1: PLDC. Oh.
4: Ay, PLDC.
1: Ano yan?
2: Ikaw ba ay nakauwi o ikaw ba ay nakakay?
1: Nakasakay saan? Nakasakay saan?
2: Nakasakay sa kanya. Ay! Mamalayo!
4: Ay!
1: Oh, andito rin si ano, andito rin si DJ DOM, andito rin si DJ DOM. Magandang gabi sa iyo, DJ DOM. Sana masarap ang ulam mo, no? O na mga kamanalig natin sa programang Kabayag, o na wala
2: na. Hindi ko pala namalayan, in-accept yung pala siya, no? Guys, di ko pala namalayan, na-accept pala dito sa server natin to si Blue Bridge. Kala ko na live pa yung satellite siya noon.
4: Ayo.
5: Hindi, ibang server to eh. Saan ba? What? Sa kabila ba?
1: Grabe, unang araw may pasabog na agad.
4: May pop-tok na.
1: Ano gagawin nyo?
5: Ha? Ano? POC ano? Blue Wave.
1: Anong gagawin nyo?
5: Blue Wave, Blue Bli... Oh.
1: Oh my God.
5: Bat.
2: Boy! Bat yun? Oh,
1: okay. Ito. Mga kabayag. Mga solid.
6: Bat.
1: Mga solid kabayag natin. Sandali lamang. At meron akong... meron tayo na kalap na report mula kay LTG. LTG, pasok.
2: Wala, nandito kayo report.
10: Nakabili na po ako ng branch. Nakabili na ako ng branch.
5: Oh!
10: Hello, cute yun.
1: Okay. Bagong-bagong balita, LPG naging baby shark na.
2: Wala, mga kaibigan. Si Mig Sander Alex ay naging jack sa TV series na tinatawag na The Digital Footprint.
5: The amazing digital footprint.
1: Yes!
2: At sa huli, kaibigan, nakauwi na ba or nakasakay si Zen? Tumawag na kayo sa 0917 ST1. Joke lang po number na to.
5: 2366!
10: 8080.
2: Manatili na katulog sa news radio para sa ibang
1: magkita. Grabe yung
2: music natin, ha?
1: Grabe yung music natin ngayon, ha? Alerto sa bayo!
2: Okay! 917, joke lang pong number na to.
1: Oy, eto. 10:42 na po mga kabayag. Shout out po sa ating mga kabayag homeowners association po na nakikinig na naman po ngayong gabing ito, no? I'm very thankful, no, na they were there to assist me sa lahat ng mga daladala ngayong gabi. And ito ang wait lang nga, sandali lamang at hindi ko na... Okay! Thank you PLDC, bumalik na ang aming wifi. Thank you PLDC.
2: Maraming salamat PLDC!
5: Thank you very much PLDC, ang bubulak lang service niyo.
11: Pero marami talagang salamat sa Davao Light kanina.
2: Oo, maraming salamat sa Davao Light.
4: Okay dito. Dito sa... Lapang loss.
1: Double. Oy, wait lang ha. Meron lang ako isa shoutout ha.
4: Oh no.
1: Shoutout! Professor namin.
4: Wow!
1: Hindi man lang ako tinawag. Yehey! Safe ang aking pangalan, safe ang aking reputasyon, safe ang aking pangalan. Wika nga, save the best for last. In fact, ito ha.
2: Pero isa pong mga mahalagang balita siguro. Legit na talaga itong balita, guys.
1: Ano itong legit?
2: Oo, legit niya ito. Sa mga taga Cotabato po, ang Cotabato Cable Television Network Corporation ay magsasara na patatap ang labing na po tatlong, basta 35 years na pagsiservisyo sa Cotabato City at sa mga kalapit bayan. Sinabi po sa kanilang statement po na after 35 years, Cotabato Cable Television Network Corporation or CCTNC ay is closing doors on July 31, 2026. Thank you for being part of CCTNC. It has been a privilege to have served you throughout the years. For any inquiry, we can be reached via our Facebook page, Cotabato Cable, or via landline 421-3685 or 421-3038 24/7 or email at cotabatocabletv@gmail.com. Our heartfelt gratitude to all of you once again. Sincerely, Cotabato Cable. Yan po ang isang statement mula po sa Cotabato Cable na magsasara po sa magsasara po pagkatapos na 35 years. So, ito yung Sonny De Castro.
1: Mga kabayag, it's been more than a month. Nung hindi tayo, it's been over a month na halos hindi tayo nagkasama sa tuwa't saya na aming dala. Kahit isang libot, isang tuwa man yan, wala pa rin kami after nung more than one month, no? Pero at the end of the day, ito ang sasabihin namin. We are back! Kami po ay nagbabalik and we are here to stay. No? We are here to stay. We are here to entertain all of you. And we will make sure na lahat kayo ay mabibigyan ng blessing ng kabayag. And we can guarantee you kung yung naibigay namin na entertainment from the past is solid, mas magiging solid ang aming ibibigay until the very end of time. Dahil si Meps po ay isang solid dabarkad. Simula pa lang ng 1979. Eto na, shout out na si Meps, no? Eto na! Ang ating sinusite. Eto na ang ating sinachite. Sino? Ang nabalabag. Nabalabag na.
6: What?
1: Siniraan pa ng telepono.
6: Telepon.
1: Ang sagot po dyan ay walang iba kundi si Monoblock Insider!
6: Monoblock!
1: Puti, ang random ng itbulaga. Ang random ng itbulaga.
4: Okay. Ang random.
1: I remember that time na kada magpe-play yan ng itbulaga. Itbulaga, tapos biglang sasabi na, "Pak." We all remember that time, no? And you know who always does that? Si Jay Buenafe. Lagi po yan nagtatang. Pagkatapos mag-play ng Itbulaga na team, sinasabi ko sa inyo, OG na Stinger yan sa ano? From the early days. Okay, happy na si Meps kasi nagpapatapos tayo ng ilaga. Anyway, nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsors po ngayong gabi. Of course, ang ating mga sponsors po ng ating ang ating programang Kabayag. Of course, andyan ang MSA Gatas, 69 na piso SRP sa inyong shopping tindahan. At pati na rin po ang nagbabalik. Ito na, ang nagbabalik. Soda Pop! Pop the party with flavor where every sip is a celebration. Thank you very much. At bigla silang nag-post ng bagong menu. So,
4: Oh!
1: Ayun. Ayun.
4: Yehey!
1: O yan o, todo deny itong si Meps ha. Kala mo, magiging kapuso na yan o. Shout out rin nga pala dyan sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating partners, no? Of course, ang TVH Group of Networks Incorporated. Kailanman hindi po namin niya pinabayaan. Kahit nagbago man ang ating direksyon, isa lang po ang layunin ng Kabayag, which is po magkakaisa pa rin po tayo. And karangalan ko po na muling makapaglingkod sa inyo. Bayan! Balik tayo sa 2004. Kaya abangan ninyo Kabayag Live sa Legarda Station. Balik tayo 2004. Very uncanny, no? Very uncanny nung ano ng timing. Eh, syempre, headquarters ng Education Entertainment ng yours truly, eh, nasa ano na? Nasa U-Belt. Wow, U-Belt pa talaga. Sana all U-Belt. 10 minutes bago mag-alas 11 ng gabi. And syempre, I'm proud to say na I am studying. I am now studying at the, within the U-Belt area, no? Wow, the U. Very proud, no, that I have that kind of distinction. Shout out nga pala diyan sa mga nagpapakahirap po na mag-aral para po sa kanilang kinabukasan, no. And we all salute you kahit na mabasa man yung pantalon niyo ng baha, no, kahit wala pa yung mga bota. We salute each and every one of you. And of course, shoutout rin nga pala sa aking Black Ambassador. Yung aming Black Ambassador, di niya alam na wala pa ako sa section naming GC sa Messenger until earlier tonight bago mag-klase, bago mag-resit. Uy, eto nga pala, context. Una akong tinawag sa recitation kanina. And yung tanong sa akin was just a recap ng lesson. Then the rest na nagsalita, the rest tinawag ni professor is yung literal na hard questions na. Eh ako yung responsible sa recap. Kaya ano lang ako, cakewalk lang yung pakiramdam ko. Kasi again, recap lang. Yun lang, wala nang tanong-tanong. So, the rest, kailangan nilang sagutin yung mga hard-hitting conversations. Anyway, mga kabayan natin, no? I miss you all, no? I miss you all. It's been a very long time since we last had a show like this. And, siyempre, kailangan nyo pong ma-motivate. Eto, tularan nyo si ano, tularan nyo tong si Sora na kailangan nyo mag-aral kahit nag-graduate na kayo. Kahit nag-graduate na kayo, mag-aaral at mag-aaral pa rin kayo. Okay. Trabaho man yan, magma-masters man yan, o, mag-aaral pa rin kayo. Kaya wag nyo pong tularan yung mga tawag dito, huwag niyo pong tularan itong si MK sapagkat ang tutorial yan lang niya is nagbabayo. Huwag niyo lang tularan. Ano lang yan? Teacher lang yan sa physical education itong si MSA, kaya...
4: Tama kayo.
1: Ang random ng physical education.
4: Physical education.
1: Hoy, ka nga pala, ha? Yung physical education namin, ano? Yung physical education namin is very, very, very, very tough. Kasi yung physical education na pinag-aaralan namin is kung paano mag-train. Kung paano mag-train ang mga players ng UAAP. Wow! UAAP pa talaga.
4: Ooh.
1: Yun ang aming subjects on physical education. Term 1 pa lang yan, ha? Term 1 pa lang yan. Marami pa kaming pag-aaralan about kung paano kami magpa-practice as UAAP. players. Kahit isa po akong

0: ang exercise namin noon, kailangan kong umupo. So, and yes, I had to admit, nag-cramp ang aking
1: aray.
0: MSA. Alam mo na yung part. So,
1: okay, okay.
0: You do the honor.
1: Alam ko na yan. Yung leg.
0: Imbis na ano eh, imbis na MSA mahilig sa paa eh, no? So, ang MSA mahilig sa paa, magiging sunny boy, masakit ang paa. So,
1: masakit ang paa.
0: Huwag niyo po kaming kumaran. Okay, please lang, sinasabi ko sa inyo. Oh, at least, ano ha, naka-recover na to ha. Naka-recover na itong paa ko. So, thank God.
1: Buti na lang, buti na lang.
0: And,
1: buti.
0: Anong konti na lang?
1: Ako, anong onte? Bote. Bote na lang.
0: Uy, random lang. Anong
1: ito? Hindi onte. Bote na lang.
0: Guys, konti na lang. Guys, konti na lang daw. Sabi ni Emily, konti na lang. Anong klaseng konti ba yan? Inarawan mo nga namin, Emily. Anong klaseng... Paano ba yung konti na lang? Solid ba siya o liquid? O yung ano, o yung number ng pagbabayo mo, konti na lang. Oy, shout out,
1: buti
0: eh. Yun. Liquid daw, liquid daw. Liquid daw na lang yung...
1: Yuck!
0: Oy, pero yung sinasabi ko sa'yo. Hindi... Hindi gagawa si MSA ng evaporada at lalo-lalo hindi gagawa si MSA ng kondensada, sinasabi ko sa'yo. Kaya, huwag mo nang asahan. Hanggang sa gatas lang yan.
1: Yes.
0: Hanggang sa powder lang yan. Akalain mo, nakita ko sa ano, may nakita ko sa FB, ang ginagamit na pulbos, powdered milk.
1: Ano?
0: Grabe na yan!
1: Gago!
2: May flavor.
1: May flavor ng gatas.
0: Anong klaseng flavor?
1: Sa iyong likod.
0: Anong klaseng flavor daw yan?
3: Aba, dapat lang.
1: Milk. Chocolate yan, pre. MSA Gatas Loco.
0: Oy, siya nga pala ha. MSA Gatas Philippines, thank you very much sa pag-sponsor, no? And I have to go somewhere later para... Ay, later. Boy, bukas! I have to go somewhere bukas. Kailangan kong bumili ng MSA Gatas.
1: Yeah!
0: And siyempre, ayan, Mips, ayan, nakalimutan mo. May nakalimutan na sabihin, ayan.
1: Nakalimutan.
0: Huwag kasi magpatumba.
2: Ay, naku, monoblock. Ay, monoblock.
1: Monoblock?
0: Huwag ka kasi magpakatumba, Mips, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka mag-belly flop. Huwag ka mag-belly flop.
1: Ayan kasi.
2: Monoblock talaga.
0: Dalian mo, monoblock. Wala na tayong
1: oras. Dalian mo.
0: Naghihintay na si Mido Corpus. Belly flop
1: ang pocha. Belly flop pa talaga.
0: Anyways, huh? magsa-sign off na daw po si Animation. So, Anima, I wish you the best of luck on your sleep. Good night to you. Sleep well. Sana maganda gising mo mamaya. Sabi daw dito ni Monoblock Zero, naalala ko nung dapat tinanong ni Mido Corpus kay Danny Buenafe, kay Jay Buenafe, sa DZNN event last time na kung ano daw reaction niya na ginagawa ang satire show ng current show niya. Ang dapat tanungin niyo si Kabayan.
1: Oo. Kabayan dapat.
0: Siya lang ang nakakaalam. Kung ano ang magiging reaction niya. Okay, 1 minute na. Hoy, ang bilis ng ora.
1: Ang bilis nga. Ang bilis ng oras. Overtime pa nga. Eh.
2: Oh, bilis na kaya mabilis lang
1: mabilis.
2: To.
1: Maputok lang to.
0: Oy, MSA, mabilis to, ha?
1: Oh.
0: Eh,

0: namin sa inyo mabilis to. Hoy, maraming salamat po sa inyong pagtiwala at pagsuporta sa programang Kabayan. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay, susunod na po ang nagseserbisyo, Mido Corpus, kasama si Migs Baston.
1: MMS! MMS!
0: Joke lang po. Muni! Mula sa Bulwagang Pambalitan! Mula sa Bulwagang Pambalitan ng Network! Ito po ang Kabayan! Kabayan! Magandang gabi sa inyo lahat! I love you, Kabayan! I love you!

Sino ba ba ang maglilingkod sa bayan? Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Zeni De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan sa Mayanan. Yugyugan at Talakayan.

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: tanong yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: Noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo.
2: Laklaka.
4: Sakada po.
3: Okay na.
4: Sige ulit.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
1: with a
3: yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
3: sakada po na magagawa.
4: Okay na.
3: Sige,
0: ulit. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer, and I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Game.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Two hosts, double the chaos.
4: Kaya tuwing Sabado,
3: magsasama ang dalawang Smile Jacks
4: upang manggulo
3: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
5: MSA, because MSA enabled the fucking NSF Kawalbo option.
6: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
5: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
7: My prediction could be wrong, but yeah.
8: May idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
3: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast! Season 3 is starting this Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laro Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: rights, our sovereign rights, and our sovereignty sa West Philippine Sea.
1: All right. Admiral Roy Vincent Trinidad, sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo, mga taga-AFP, mga taga-Philippine Navy. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat, Johnson, at sa mga taga-subaybay mo. Keep tuning in. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all.
1: God bless you too, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng AFP.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, basta mag-iingat ating mga sundalo, mga tropa po dyan sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, papano, alas 6 na po ng umaga. Muli, maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po naman si Johnson Manabat. Oh.
3: Ano
1: yan, eh, hindi ko nga rin alam eh.
3: Asan si Christian?
1: Eh, baka na nanaginip pa siguro.
3: Oh, siyempre, hindi wala akong karapatan mang ukray kasi nangyari sa akin din, di ba?
1: Ay, pero humabol ka.
3: Hala, hindi ako nagising, di ba?
1: Pero humabol ka.
3: Oo nga. Kasi dapat tinitira yan eh. Dapat kasi natutulog yan ng maaga eh. Kasi alam naman niyang may programa siya mas ng madaling araw.
1: Baka maraming story kahapon sa Malacanang.
3: Hindi, wala story. Nasa Senado yung story eh.
1: Sa bagay.
3: Ang sabihin mo, tatamad-tamad lang talaga.
1: Hindi naman. Baka naman talagang may pinagdadaanan lang sa ngayon. Loves siguro. Baka yan, sobrang pagod. O kaya magpahinga sa mga may oras pong magpahinga, mag-recharge para papasok ulit kinabukasan at magampanan na ating mga trabaho.
3: Hindi ba naman? Baka naman nagja-jogging dyan sa ano? Nahihilig sa exercise yan si Yusoris.
1: Dapat mamaya.
3: Eh.
1: O kaya kanina umaga-umaga.
3: Kaya nga.
1: Nag-gym yan eh.
3: Oo. Oh, baka naman nasa gym. Di
1: kaya kita mo yung mga taga-gym dyan, yung pinupuntahan ni Christian. Pakikumusta na lang po kami.
3: Lagot ka ngayon.
1: O paano?
3: Alam mo,
1: ay babay na ha, Miyerkules pa lang ho tayo ngayon. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat. Bukas po ulit. Good night.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Christian! Ano ba? 6:03 na!
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na!
5: Gising!
3: Pilipinas na!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
0: Good morning! Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-riba, let's do this. Narito na po mga maiinit na balita ngayong Miyerkules, ikasyam na araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Iginit ng NBI na may tuturing na banta sa pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.

Sa ikawalong araw ng impeachment trial, humarap bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag para sa ikapat na article of impeachment. Ayon kay Matibag, patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang hitman para ipapatay si Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Ikinukonsidera ng NBI ang posibilidad na may sabatan sa pagitan ng magkapatid na sina VP Sara at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na parehong may pagbabanta laban sa Pangulo. Kabilang dito ang payag ni Mayor Baste sa Rage Coalition Rally kung saan iginiit na gusto niya o gusto nila ang ulo ng Pangulo, habang nabanggit naman ng Vice Presidente sa Panayam na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, galing lang sa iisang pamilya ang mga banta sa buhay ng Pangulo. Lumut lang naman sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas matapos suriin ng NBI Special Task Force bilang bahagi ng investigasyon sa pattern of violence ni VP Sara. Sa affidavit ni Las Cañas, inilarawan ang Vice Presidente bilang isa sa mga arkitekto ng Oplantokhang. Pero kinontra ni Defense Counsel Michael Poa ang paggamit ng salaysay ni Las Cañas dahil walang pirma at hindi napanotaryo. Ngayong araw nakatakdang ituloy ng depensa ang cross-examination kay Matibag. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, may persons of interest ng NBI sa investigasyon kaugnay ng banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito mga individual na maaaring makapagturo sa sinasabing hitman na nakausap ng Vice Presidente para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ipatayin. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ng mga sinasabing persons of interest or iginit na maaaring makatulong para bigyang linaw ang hitman. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tiwala naman si Matibag sa kredibilidad ng pagbabanta dahil si VP Sara mismo ang nagsiwalat ng planong pagpatay sa Pangulo. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Kaya tanong doon, Natibag ba si Matibag? Sa cross-examination, unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag sa kabilang o nakabilang sa mahigit 200 kongresistang lumagda sa impeachment complaint. Pero ginit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe ng NBI. Inupakan naman ni Matibag ang tanong ng defense kung maribang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Marcos. Depensa ni Matibag ay hindi maaaring gamiting palusot sa pananagutan ang popularidad ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Pinuntirya niyang depensa ang paniniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa pwesto noong Pebrero. Para kay Defense Counsel Mark Vinluan, may pamantayan ang batas pagdating sa hearsay evidence o sabi-sabi. Ay buwelta ni Matibag, may exemption ng hearsay rule at hindi tinuturing ng korte ang hearsay bilang simpleng chismis. Naniniwala ilang eksperto na hindi natibag ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. O ito pala yung sagot sa tanong ko. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, may tuturing na competent na testigo si Matibag na napagtagpi-tagpi ang naunang testimonya ni na NBI Agent John Mark Alilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Para kay Cayosa, hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Binawi naman ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban sa 2 opisyal ng land bank na sina Violeta Constantino at Benita Composano dahil magpapatuloy pa ang pagtistigo ni Matibag ngayong araw. Titistigo ang 2 opisyal sa unang article of impeachment na may kaugnay naman sa manumalyang paggastos sa confidential funds. Walang pagdilitis sa July 27 dahil sa State of the Nation Address habang magsasagawa naman ng kontrasona ang minority block sa Senado sa July 28. Pero simula sa July 26, gaganapin na ang impeachment trial tuwing alas 10 ng umaga mula sa kasalukuyang alas 2 ng hapon.
Sa pagsisimula pa lang ng paglilitis, pinayuhan na ng Senate Impeachment Court ng testigong si NBI Director Melvin Matibag na magdahan-dahan sa pananalita. Nagugat ng admonition o reprimand sa palitan ng patutsada ni Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Epektibo ang admonition laban kay Matibag hanggang sa matapos ang impeachment trial. Ibig sabihin ng admonition, pinagsabihan po. So pinagsabihan po siya. Ginawa ni Presiding Officer Francis Escudero aksyon para protektahan ang integridad ng proseso ng paglilitis. Nilinaw naman ng impeachment court na hindi katumbas ng gag order ang admonition. Kaya hindi pinagbabawalan si Matibag na magbanggit ng sinumang senator judge na may koneksyon sa investigasyon ng NBI. Pero maaring ipakontempt si Matibag sakaling lalabag sa kautusan ng impeachment court. Balitang impeachment pa rin, bumiyahe sa iba't ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-usad ng impeachment trial. Umalis ng Pilipinas ang Vice Presidente noong July 16 at tatagal ang biyahe hanggang sa July 31. Kabilang sa bibisitahin ni VP Sara ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing layo ng biyahe ng Vice Presidente na makipag-ugnayan sa mga OFWs at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Office of the Vice President, walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ni VP Sara. Updated din ng Vice Presidente sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Alas 6:11. Sa ibang balita pa, ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China kaugnay ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Pero wala pang nilalabas na detalye ang Malacanang sa pulong ng Pangulo kay Ambassador Jing Chen. 200 nasugatan sa ulo't kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan po ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bakit niyo yung kwento kanina ni General Trinidad? Nagpaikot-ikot po ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video. Kaya itinaboy ng rubber boat ng armed forces. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa kamay at ulo. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Sa bersyon naman ng Chinese Embassy, inakusahan ang mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Pero ang KFP spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, putol ang video ng China at dumipensa lang ang mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre. Iginit din ni Defense Secretary Gilbert Chiroro na hindi dapat ituring na isolated ang pangaharas dahil sinadya ng China na ipalabas ang putol na video para maiba ang kwento. Nauna ng tiniyak ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng diplomatic action ang kilos ng China. Sa oras na alas 6:12, nakutumas po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market at patuloy pa pong tumataas hanggang ngayon sa unang araw ng kalakalan. 2 pesos and 10 centavos na agad ang taas presyo sa diesel na lalo pa pong lumobo sa pangalawang araw, habang 3 pesos naman sa gasolina at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Kahapon ipinatupad na yung utay-utay na mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene, ngayon din na mahigit 3 piso sa gasolina. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Executive Director Stephen Kua, tataas po ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, dagdag sahod ng mga manggagawa at paghina ng piso. Tatlo-tatlo po yun. Actually, may isa pa yan eh, yung pagtaas daw ng singil sa kuryente. Kaya mga negosyante, lalong-lalo na po yung mga maraming manggagawa, kagaya limbawa ng mga supermarkets, ang daming empleyado po nun. Eh, hindi naman uubra isa, dalawa lang empleyado mo pag supermarket ka. Kaya siyempre, kailangan mong bantayan. At kailangan may in-charge sa inventaryo, may in-charge sa supply, may in-charge sa delivery, at kung ano-ano pa. Ayun, ang sabi ni Stephen Kua, wala kaming choice. Kasi pag tumaas yan sa July 25 ng 80 pesos, kung may 100 empleyado ka, times 60, magkano ka agad yun? Yun ang dagdag na operating cost mo kada araw. O di, syempre, hindi naman nagsisweldo araw-araw.
Kadalasan na may sweldo ay kinsena sa saka katapusan. Di marami kang kailangang i-raise. Ano po? Kaya sabi nila, inevitable na talagang kailangan naming magtaas ng presyo ng mga produkto. Pero hindi po nila pwedeng, hindi nila pwedeng galawin ang mga produkto po may suggested retail price na binabantayan naman ng Department of Trade and Industry. Kapon po nagsarampalitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar. Magandang umaga kay Boss Ted Kua na nauna ngayon sa pila. At ganun din si Grace San Mateo. Happy hump day sa inyong dalawa. At kayong nauna sa pila, kaya una kayong binati na magandang umaga. Ganun din si boy, yung cameraman ko kahapon na si Jeff Rio Florido ay naka-monitor ha. Nakikinig sa iyo habang nagda-drive. O, mag-ingat sa pagda-drive.

0: po kahit inagahan mo, hirap pa rin isip pa. Mas iba po siya kasi mas matagal siya. Parang mas maaga ako kanina, pero dahil inabot ako kami.
1: Yan ang tinig ni Akira Bilyones, isang commuter na ating nakapanayam dito sa may bahagi nga ng Quilcoa Commonwealth. Siya ay papunta doon sa bahagi ng Maynila naman na mag-commute siya mula dito sa may batasan. Kaya anya, pahirap ay inabot siya ng 30 minuto bago makasakay ng jeep papunta pa lamang dito sa kung saan siya sasakay ng UV Express naman papunta ng Espanya, Manila. Alvin, mamayang alas 7, inaasahan yung formal na programa ng Manibela. Magsisimula yan dito nga sa tapat na isang gasolinahan. Habang mamayari na inaasahan naman na magmamarcha o magtutungo sila doon sa tanggapan ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City para doon din iparating ang kanilang hinain at ipetisyon ang 2 piso naman na dagdag pasahe sa jeep. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Quilcoa Commonwealth, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patron, Zeus McGaspi. DCMF.
2: Zeus, si Ellen nagbablas pag nagre-report ka. Ewan ko ba kung bakit, yung mga batang yan. Walang reaksyon?
1: Hindi natin nakikita, Alvin, kasi.
2: Loko lang. Maraming salamat. Baka may mapik ko na, no? Maraming salamat, Zeus Legazpi. Loko lang. Kaya yun naman, masyado kayo seryoso. Loko lang. Parang nakita ko lang kasi na nag-pinkish yung mukha ni Ellen. Maganda umaga sa'yo, Jerry Diaz. Ganun din si James Dean. At si Richard Merck, nagising na rin. Puntan nga natin si Rowan Cueto. Alamin natin ang presyo ng mga pawalaing bilhin sa Guadalupe. Rowan!
3: Good morning, Alvin. Hindi pa agad nararamdaman sa Guadalupe Public Market ang epekto ng panibagong oil price hike. Pero ayon sa mga vendor, posibleng tumaas ang presyo ng mga gulay sa loob ng 2 hanggang 3 araw dahil sa dagdag gasto sa transportation. Ngayon, nasa 80 pesos kada kilo ang sibuyas, 120 pesos ang bawang, 100 pesos ang kapis, 80 pesos ang karot, 30 pesos kada tali ang sitaw, 120 pesos ang kalamansi, 10 pesos kada tali ang okra, 60 pesos ang repolyo, 120 pesos ang patatas, 100 pesos ang talong, 120 pesos ang sili at 80 pesos ang palaya.
4: Amin dating na gulay, mura peso. Mura. Pero pagka yung kahit mura ang repolyo, kahit pagka walang dating na gulay, mahal.
5: Wala naman po, sir. Ganun pa rin po, stable pa rin yung price natin. Pero sumula nung nag-extend lang. Bawat part po ng baboy, 10 pesos po yung binabasa. Kaya pa lang po, dati 440, ngayon 430 na lang.
3: Samantala, umakit na sa 220 pesos kada kilo ang presyo ng manok mula sa dating 200 pesos. Sa karating ng baboy na tiling stable nga ang presyo at bumaba pa ng 10 pesos ang bawat bahagi. Katulad ng pata at ribs na mula dating 350 pesos sa ngayon ay 340 pesos. Asim, mula sa 370 pesos, ngayon ay nasa 360 pesos. Sa isda naman, 160 pesos kada kilo ang tilapia, habang nasa 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo ang pangus. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
2: Thank you. Maraming salamat, Rowan Cueto. Sunod natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Laking tuwa ng mga residente sa Barangay 368 Santa Cruz nang maibalik na kahapong tanghali ng Maynilad ang supply ng tubig matapos wala ng isang linggo. Kung kahapon nakadepende sa inipong balde ng tubig ang mga residente, ngayon napapansin ng malakas na presyo ng tubig mula sa mga gripo. Wala pang binibigay na resulta ng leak detection activity ang Maynilad sa posibleng dahilan kung bakit nawalan nga ng supply. Pero doon sa kwento ng barangay chairman sa lugar, Alvin, may pinihit lang ang mga tauhan ng Maynila dumano kahapon, kaya nagkaroon na ng tubig. Bukod sa perwiso anya kasi sa negosyo pagpasok sa klase o trabaho kung walang tubig, nagpe-paper plate at plastic cup ang karamihan sa mga residente roon dahil walang panghugas ng pinggan. Narito ang kanyang pahayag.
7: Parang may ginalaw po sila doon sa bilog. Parang may pinihit sila. Tapos ngayon nagkatubig po kami. Hindi kami naniniwalang may sira. Kasi sinabi ko din sa kanya yun. Sabi ko, kung may leak yan, madumi ang tubig, bakit malinis? Mahina ang tulo. Sabi ko, tapos nagkatubig, may ginalaw lang kayo doon. Naperwisyo kami, 5 araw. Tapos nag-sorry-sorry sila sa amin, sorry na. Maski kami paper, puro disposable kasi wala nga tubig. Kaya puro disposable yung mga gamit dito sa barangay. Masaya na po lahat. Sana wag

0: na pong mawalan, may milag.
1: Sa ngayon, Alvin, normal na muli yung supply sa Barangay 368 hanggang Barangay 370 at bilang paghanda sakaling humina muli o mawalan ng supply ng tubig ay nag-iimbak na mga residente ng reserba. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rizalindo, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Rizalindo. Abay, birthday pala ni James Dini. Kaya Jamesin, happy, happy birthday. Happy at nandiyan birthday na rin si Honey Reyes ng BDO. Gising na rin. Pero punta muna natin ang pag-uulat ni Manong Nuala Lamar from Occidental Mindoro naman. Apo kasi Oriental Mindoro, ngayon Occidental Mindoro. Manong umaga si Noel.
3: Good morning, Alvin. Nananatiling bababa ang singil sa oriente ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO para sa billing period ng Hunyo 2026. Kumpara sa ilang electric cooperative, sa sinilabas sa power rate ng OMECO, ang singil sa iba't ibang consumer categories ay residential 12.61 per kilowatt hour, commercial 11.38, industrial 11.72, public building 10.54, street light 13.32, large load 10.21. Paliwanag ng OMECO, mas mababa ang kanilang power rate dahil wala silang binabayarang emergency power. Samantala, ang ibang electric cooperative tulad ng Ormeco ay may kasama pa rin emergency power component sa sigil dahil hindi pa naaprubahan ng Energy Regulation Commission ang kanilang aplikasyon para sa 57 megawatt power supply.
2: Manuel, yes, magkano yung ano nyo, Dan? Magkano yung overall na rate ng Ormeco? Yung lahat,
3: 12.61.
2: Magkano?
3: 12.61.
2: Ah, mura nga yan. Eh kasi doon na tinan mo yung pinakamataas, yung Southern Leyte Electric Cooperative. Yung overall niya, 16.57.
3: Ay, mas mataas pa rin sa Ormeco, 17.29.
2: Anong, para sa June ba yan?
3: Para sa...
2: O July na?
3: July. Ang June noon, 18.29.
2: My goodness. Ang taas ano. Although ang Meralco naman, ang Meralco may mga kaibigan ako na ang overall rate nila parang nasa 15 din eh. O may git 15. Ako kasi parang nasa 14 lang ako. Depende sa gamit eh.
3: Depende sa gamit. Pagtaas ang gamit, pagtaas ang rate.
2: Sa inyo ba may ganyan din?
3: Ganun din, Alvin. Pareho rin.
2: Pero wala makakatalo sa atin. Ay, wala makakatalo sa Busuanga Island Electric Cooperative. Yung pinakamahal niya ay 24.92 per kilowatt hour. Pero off-grid naman ito, hindi to ano, kasi off-grid din kayo eh.
3: Off-grid din kami, off-grid din ang buong Mindoro Island.
2: Eh pero pag halos 25, 25 pesos, masyado namang mahal.
3: Masyadong mahal na yon, no? Mahal na yon.
2: Kahit papano, mura-mura pala dyan sa Oriental Mindoro. Mabuhay kayo dyan, ha? Maraming salamat, Noel.
3: Oo. Back to you, Alvin.
2: Thank you, Noel Alamar. Sunod natin si Arnello Zaita. Go, Nel!
4: Yes, good morning, Alvin. Pinalawik ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa mga programa nito sa kalusugan at edukasyon sa nakalipas na isang taon. Ayon sa ulat ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang State of the Province address, ayon sa gobernador, dalawang bagong dialysis center ang naitatag bilang bahagi ng programa ng lalawigan na maglalagay ng kabuuang 100 dialysis machine sa iba't ibang distrito upang mailapit ang libreng serbisyo sa mga pasyente. Dalawang district hospital din na agad na sinimulang ipatayo habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng lahat ng district hospital. Umaabot naman sa mahigit 411,000 ang kabuuang serbisyong naihatid ng mga provincial at district hospital bilang habang mahigit 21,000 Batanggenyo ang nakinabang sa libreng medical, dental, tuli at iba pang health mission. Sa sektor ng edukasyon, sinabi ni Governor V na halos 400 million ang inilaan para suportahan ng mahigit 76,000 Batanggenyo scholars. Pinalawak din ang Merit-Based Educational Grant Program kung saan 3,062 estudyante ang nabigyan ng educational grant para sa school year 2025 to 2026. Malaki rin ang nilaan ng Kapitolyo para sa mga pagpapabuti ng mga paaralan. Aabot sa 1.37 billion ang ginugol para sa pagpatayo ng bagong silid-aralan habang 841 classroom ang kasalukuyang sumasailalim sa pagkukumpuni upang mabawasan ang kakulangan ng mga classroom sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita. Peace,
2: ma'am. Thank you. Maraming salamat, Arnelo Zaita. Isunod natin, last but not the least, si Manong Rod Eason. May report from Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Isa ang masawi habang dalawa ang nailigtas sa pagtalunod sa karagatang sakop ng barangay Pag-asa, Bagak, Bataan, Martes ng umaga. Ayon sa Bataan Police, nasawi ang isa sa mga biktima. Kinilala sa pangalang Jericho, 27 taong gulang, taga Bulacan, na naisugod pa sa Bagak Community Hospital, ngunit dead on arrival. Nakaligtas ang nawa matapos pa rescue ng mga mangisda na malapit sa lugar. Gumamit ng lubid ang mga mangisda upang ma-rescue ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
2: Ano nangyari? Hindi na on yung mic? Oh, maganda-maganda umaga sa iyo, Ma'am Luz De Leon. Ganon din si Mark Hernandez. Maganda-maganda umaga sa iyo. Patawagan niyo na si ano, si Congressman Chel na makausap natin, kasi itatanong natin kung natibag ba ang kredibilidad ni Matibag. Although hindi si Congressman Chel ang nag direct examination. Kung hindi, asensya na, naubo. Excuse me po. Pagko-commercial muna kami, ha. Patawagan natin si Congressman Chel Diokno. Saglit lamang po, magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakbuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
13: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Delivery! Maria Jose?
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
20: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
21: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kung talagang DCM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din yung life. DCM and Grandview Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Maganda umaga at happy hump day. Okay, Mark Hernandez, ganun din sa cameraman ko si Rick Dizon ha. Nasa linya na po natin si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman Chel, maganda umaga po sa inyo, sir.
2: Good morning, Alvin. Maganda umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood.
1: Opo, bago po pala yung unang tanong, congratulations muna sa magaling niyo pong performance. When was that? Monday ba yun? Ang galing po. Cool! At nasagot niyo po lahat, nasalag niyo po lahat ng tanong, Congressman Chel.
2: Ay, maraming salamat po, Alvin. Trabaho lang po yan at we're just trying to do our best.
1: Opo, very good, very good. And keep up the good work, Congressman Chel. Ano po? Ngayon, kahapon po, ano ang basa ng prosecution? Natibag po ba ang kredibilidad ni Matibag ng depensa? O hindi naman?
2: Alagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonya ni Director Matibag.
1: Hindi naman po siya nasira kasi yun ang pinipilit ng depensa eh. Kini-question po yung credibility mula sa misis, mula sa kanyang column, parang sinisira po nila yung credibility. So, hindi po sila nagtagumpay kong.
2: Ayan ang tingin namin at lahat naman tayo ay maghuhusga at maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yun ang kagandahan ng impeachment case. At ang para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyari sa investigasyon ng NBI at kung ano yung nakita nila.
1: Opo. Pero hindi naman po, para mapatunayan na pasok sa impeachable offense ang ginawa ng Vice Presidente, hindi naman po kailangan na matuntun ang kinontrata, hindi ho ba? Kasi it appears na parang ganun ang gustong palabasin na, hindi, pag hindi mo yan natuntun, di walang krimen, walang impeachable offense. Hindi naman po ganun, hindi ho ba?
2: Hindi nga. Tama kayo, Alvin. Kasi ibang ang usapan yung pagkasong kriminal ito sa regular court. Ang pinag-uusapan natin dito, ultimo, yung katampatan ng ni Vice President na maglingkod o magtuloy bilang Vice Presidente. So iba ang batayan natin, whether the President, Vice President is fit or unfit to continue in office dahil nga sa mga pagbabanta niya.
1: At ang batayan nung sinasabi mong fit or unfitness ng isang opisyal, kahit hindi pa naman yan si Vice President, yung ibang impeachable official, ganun din dapat ang batayan, Congressman Chel. Ano po, paano napatutunayan yung fitness or unfitness ng isang impeachable official?
2: E titingnan natin yung ginawa niyang mga aksyon. Tulad dito, yung Article 4 na yan sa threats, ang nakasentro po dyan ay ngayon lang sa kasaysayan natin na nangyari yan na mayroong isang pangalawang pangulo na mismo yung pangulo ang pinagbantaan at kasama na rin ang First Lady at ang dating Speaker of the House of Representatives.
1: Okay.
2: Kumbaga, minsan nalilihis kasi yung issue nga, dinadala nila doon sa wala naman daw proof na meron talagang nakontrata. Well, unang-una, hindi naman yan ang issue pagdating sa impeachment. At pangalawa, nabanggit nga ni Director Matibag kahapon na meron na silang mga persons in of interest, hindi lang niya may labas kung sino-sino yung mga yon.
1: Opo. Siguro as a guide na rin sa mga nanonood din sa atin, Congressman Chel, dapat din palaging i-remind na hindi kasi kailangan legal na proof beyond reasonable doubt pag ang pinag-uusapan natin ay impeachment, hindi ito criminal trial.
2: Opo, at saka na darating yun kung yun ang maging desisyon ng ating pamahalaan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay impeachment. Yung sinasabi kong katampatan na maglingkod sa na bilang Vice President, yan ay nagagaling sa public trust. Kasi nga, ang isang ground for impeachment ay betrayal of the public trust. At pinagkatiwala natin sa mataas na opisyal natin yung buong kapangyarihan na galing mismo sa taong bayan.
1: Opo. So, tatapusin po today ang cross-examination, Congressman Chel. Kakailangan pa ba ng prosecution ang redirect sa kaso nitong si NBI Director Matibag?
2: Talaga ko, wala na masyadong bagay na kailangan pa i-redirect. Pero kung meron man, I don't think it will take very long. At maigi na rin at tuloy-tuloy na itong paglilitis po natin. Dahil pag natapos itong threats, ay susunod naman ang confidential funds.
1: Opo. Pero as a matter of procedure, pag nag-decide ang prosecution to do a redirect, edi kailangan din mag-recross? Ganun ba yung dapat? O pwede, kung wala ng redirect, ay wala ng recross?
2: Tama yun, Alvin. Kung wala ng redirect, wala ng pagkakataon na magkaroon ng recross examination. Pero kung magkaroon naman ng redirect, nasa option ng defense yan kung gusto pa nila mag recross examination. Yung purpose lang naman kasi ng redirect ay kung may mga bagay na lumitaw sa cross-examination na kailangan balikan ng prosecution, yun ang focus dapat ng redirect examination.
1: Opo. At pagkatapos po nito, you will have plenty of time or enough time para sa susunod po na article kasi wala pong impeachment trial ng Monday, wala din po nung Tuesday, hindi ho ba? Wednesday na po, next week ang susunod ninyo after today.
2: Opo, that's sa Lunes ay Sona na po. Yes, that's right.
1: Opo. So sa pagdating po ng Miyerkules, sa susunod na linggo, sino po ang magdidirect questioning sa testigo po natin sa Article 2 ng Articles of Impeachment?
2: Ang lead prosecutor para sa Article 2 ay si Congressman Joel Chua. Pero hindi ako sure kung siya mismo ang magsisimula ng pag-represent ng witness o maaaring ibang members din ng prosecution panel.
1: Sino po ba sa private prosecutors ang miyembro ng team na yon?
2: Medyo marami-rami, Alvin.
1: Ah, okay.
2: Kaya maraming naka-assign sa bawat article.
1: Okay, para nakita natin yung pattern na ang ginagawa po ninyo, ang nagpipresent, congressman or congresswoman, pero ang magdidirect actual questioning, private prosecutor. So baka ganun din po ang format po rito sa susunod na article.
2: Iba-iba yan, Alvin, at malamang magiging mixed po yan. So meron mga public prosecutor, meron din private na magpepresent na witness.
1: Ah, okay. Sige po. Eh, di bali po, abangan na lang po namin. Ano po? Pero sa palagay po ba ninyo, ito ang mas mabigat, yung susunod na article, Article 2, kaysa dito sa Article 4?
2: Well, lahat ng articles na inihain ng House ay solid po yan at may bigat po yan. Ngayon, syempre, nasa assessment natin ng bawat article kung alin yung talaga nakikita natin na may laman. Although sa tingin ng prosecution ay lahat naman ito ay may laman. Yung issue pagdating sa confidential funds naman, yan yung ibinabang pera kay Vice President. Yun nga na dapat gamitin sa confidential funds. Ngayon, makikita natin sa mga testigo kung paano ba ilalatag ng prosecution itong kasong ito.
1: Opo, at sa palagay po ninyo ay sapat naman ang naging desisyon to prove your allegation kasi may mga pinagbigyan, maraming pinagbigyan, pero meron din pong hindi pinagbigyan ng impeachment court after ng debate ninyo ng depensa last time, Congressman Jel.
2: Yes, at syempre, we are very happy with the ruling of the court. We will abide by the letter of the order. At tuloy-tuloy ang paghahanda namin, lalong-lalo na para sa unexplained wealth, which will come later pa po.
1: Oh, by the way, Congressman Chen, natanong ko to sa isang analyst namin, bakit po ganun? Pag dollar or ano, foreign currency, hindi pwedeng buksan, pero pag peso pwedeng buksan. Eh sabi ko dun sa kay attorney last time, kako pag magnanakaw ako, kukonvert ko na lang sa dollar, sa US dollar, para hindi mabuksan.
2: Well, yung kasing mga naging desisyon ng Supreme Court sa FCDA, sa foreign currency deposits, ay ang tingin kasi nila parang mas may kaugnayan yan sa mga investors na pumapasok dito sa atin. Mm. Although, ito sasabihin ko rin sa lahat, ano, actually, nagkaroon na ng mga dalawa o tatlong kaso ang Supreme Court na nirelax nila yung absolute confidentiality ng foreign currency. We were hoping that the impeachment court would follow suit na i-apply nila itong mga exception na sa tingin namin yun ang dapat iiral. Pero of course, yun ang naging pagpapasya ng court and we respect the court's ruling.
1: Ano po pang teorya ng prosecution, Congressman Chell, na marami ding foreign deposit account si Vice President Sara Duterte?
2: Binabase po namin yung aming request doon sa mga datos at dokumento na binigay ng Anti-Money Laundering Council sa Committee on Justice nung nasa House pa yung itong kasong ito.
1: Opo.
2: And based on that, kaya kami nag-request ng bank accounts sa both peso and dollar or foreign currency. Pero even with the ruling as it stands, we are very confident of moving forward pagdating sa unexplained wealth.
1: Pero hindi niyo po alam for a fact kung meron nga po siyang foreign currency deposit account.
2: Yun yung isang indication. We siyempre, we won't know that for a fact unless that is brought out by the banks. Ang direkta lang makakapagsabi po niya kasi ay ang mga banko. Pero base sa aming nakita sa sinubmit na reports ng Anti-Money Laundering Council, sinama po namin sa request namin po yan.
1: Pero hindi pinayagan, ano po, ng impeachment court. So is that the end of it? Or pwede pa yan mabuksan sa kalaunan at magbago yung desisyon ng impeachment court? O yun na yun? Tapos na, wala na tayong pag-usapan. Hindi bubuksan kung meron man siyang dollar account.
2: Titingnan natin sa mga darating na linggo kung paano na mag-unfold itong unexplained dahil wala pa naman tayo doon. But as of now, that's the ruling of the court.
1: Sige. Hanggang dyan muna, Congressman Chell. Ulitin ko po, congratulations and good luck po sa susunod na linggo kung kayo man po magpipresent ng kasong yan. Thank you po. Mabuhay po kayo.
2: Ay, maraming salamat din. Today ang lahat.
1: Thank you. Maraming salamat si Congressman Jose Manuel Chell Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa mga prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Piniprint ko kasi kay Camille. Pita ang konti. Piniprint ko yung listahan ng Philippine Star. Meron yung Philippine Star na ano eh, yung sino ba yung may pinakamataas na singil sa kuryente nung June 2026, yung on-grid. No, hindi off-grid kasi yung off-grid, grabe naman yung Palawan. Ano yun? 24, kulang 25, ano? Ang nasa unahan po rito, ang nasa top 1 for June, 2026 ay ang Suleco. Kami, ano yung Suleco? Ano nga, i-google mo nga ano yung sabihin ng Suleco kasi po ganyan ang mga electric cooperative. Hindi natin malaman yung lugar kasi abbreviated lahat. I-google mo nga saan ba yung Suleco. Yan po yung rank 1 sa mga distribution utilities and electric cooperatives na may pinakamataas po na rate, overall rate nitong June. Eh kasi, kung babalikan po natin, ang Pilipinas po ang may pinakamataas na average residential rate sa Southeast Asia. Natalo natin yung Singapore. My goodness. Ayun, mangyayaman yung mga tao dun. Ayun, Southern Leyte. Naku po. O Southern Leyte po ang may pinakamataas at sa 16 pesos and 57 centavos per kilowatt hour na sinundan po ng Nor Samelco. Alam ko na to, Northern Samar. Ayan, madaling intindihin, Nor Samelco. Ang pangatlo po ay Kaelco. O, ano tong Kaelco? Kalinga. Kalinga, o yan, Kalinga. Ang pang-apat naman po, Meralco. O, 14.48. Average po yun. Kasi marami nag-aangawa sa social media. Sabi, hindi totoo yan na 12 lang. Kami nga, 15 eh. Average po. Ibig sabihin, meron pang G's. Merong 9. So, pag in-average mo lahat, ang lalabas, 12.43. So, ibig sabihin, above average ka kung 14 ka o 15 ka. Ano po? O, may tuloy natin to kasi nasa linya na si Attorney Vigor Mendoza sa oras na 6:48.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Attorney Vigor Mendoza II and Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Good morning!
5: Hi, Alvin. Good morning!
1: Anong aksyon ang gagawin ng LTFRB sa Tigil Pasada po ngayong araw ng Manibela?
5: Ay, pupuntahan natin para maintindihan natin ang kinaig nila at ma-explica naman nila ang mga balak natin gawin, no, para patulungan ang transport sector.
1: Ano pupuntahan? Pupunta ka mismo, ikaw mismo, pupuntahan mo kung saan yung site ng kilos protesta nila?
5: Oo, kung kinakailangan, no, para magkaintindihan ng gusto.
1: Saan ba yan? Saan ka pupunta?
5: Sa Mayfield Cova yata yan eh, Alvin.
1: Ayun. Anong oras kayo pupunta, sir? Pa-cover natin?
5: Mga alas 10 yata yun eh. I-confirm ko lang, I'm not sure ah. Pero mga alas 10 yata yun eh.
1: Nag-usap na po kayo ni na Mar. Ano, mag-harap oh, kayo na, ni Mar Valbuena.
5: O, makikipag-coordinate kami kay Mar.
1: Ayun. Pero kayo mismo pupunta o baka naman executive director lang?
5: Eh, lahat kami. Sabi ko, lahat para kompleto.
1: Ayan ang chairman, hindi ba? Harapin ang problema. Pero the fact na magtitigil pasada sila ba ay may kakaharapin na sanction from the Land Transportation Franchising Regulatory Board?
5: Well, at tayo naman, yan will be tolerate the karapatan nila maglabas ng hinaing, no? Pero sana huwag naman nila distorbohin yung mga ibang mananakay, ibang sasakyan, no? So, yun ang pakiusap natin sa kanila. Otherwise, eh, syempre, kailangan mag-intervene naman ang ating mga enforcers para naman hindi ma-block yung flow of traffic, no?
1: I'm pretty sure isa sa mga issues po ng Manibela ay ang dagdag pasahe. Attorney Vigor, can you give us an update? Kayo mismo no, na-interview kita last week. Sabi mo, mas pabor ka, mas practical para sa'yo na ibigay nyo ng kahit piso na lang. Kasi ang hinihingi ata, 10, di ba?
5: Alam mo, pinakikinggan natin no, itong salita ni Mark. Si Mark humingi ng 2 piso, tapos si Modi ng piston, 10 piso. No? Pero anong punto? Kasi sinasabi nila, yung pisong dagdag, ang pinaka-epekto nun, mga dagdag kita, siguro 300 to 500 pesos a day, no? Depende kung traditional PUJ ka o modern PUJ. So 300 to 500. On the flip side naman, ang tinitinan ng gobyerno, kung bigyan natin sila ng additional fuel discount, yun, meron tayong 10 piso ngayon eh, fuel discount, no? Eh kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin, so kung sabihin natin 20 pesos a day, so, ibig sabihin ang mawawalan ang discount mong makukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa jeepney driver kaysa yung pisong dagdag. At the same time, of course, binabantayan natin yung inflationary effect ng isang fare increase, no?
1: Apo.
5: At binabantayan rin natin, syempre, yung impact kasi ng fare increase sa probinsya, mas madiin. Kasi mas mababa minimum wage nila eh. So, ito yung pinapaaral sa atin ng ating sekretarya, Secretary Banoy, ano ang cost-income comparison? Kung mas maganda ba fuel discount ang intervention natin o fare increase, no? Ang nakikita ko kasi dito, Alvin, this is very different than in the past, no? So, nakaraan kasi, pag umakyat ang jeep, akyat lahat, pati bus, akyat, no? Sabay-sabay. Baka hindi kailangan ganun po, ganun kailangan. Baka yung intervention natin sa jeep, iba sa intervention sa bus, iba yung intervention natin sa TNVS, no? But we have a meeting this afternoon, 3 o'clock, sa Malacanang, precisely to discuss itong fuel discount. Mukhang para sa jeepney, offhand lang. No? Of course, we will do our public consultation at 9 o'clock this morning. Meron kaming meeting sa lahat ng regional director, no? Para ma-trickle down itong mga pag-uusap, mamakbaba-consulta natin mabuti ang hanay ng transportasyon. And I personally will go to Mindanao and Visayas tomorrow, no, to get a personal feel of the situation. Pero yun ang nakikita natin, Alvin. Baka this time around, hindi naman kailangan all or nothing, no? Baka pwede yung isang sector, fuel discount yung ating tulong. In another sector, baka pwedeng fare increase. Depende yun sa impact ng ating tulong.
1: Ayun. Kasi po kung titingnan mo, yung second day ng trading Chairman Vigor, 3 na naman ang itinaas sa diesel, 3.50 sa gasolina. So ibig sabihin po, medyo malaki-laki ulit ang increase sa diesel sa susunod na linggo kung masusustain po ito. Eh yung gyera mukhang ganado pa yung dalawa na magrisbakan eh.
5: Kaya ang utos ni Secretary Bani, double time to eh. Kaya ngayong umaga yung ating regional directors meeting, tapos this lunchtime, I'm meeting with the transport sector para makonsulta sila. Para sila na mismo mag-compute, ano mas maganda para sa kanila, di ba? We'll be talking to the buses, we'll be talking to the taxis. On Friday, I'll be meeting the TNVS, yung motorcycle riders natin, kausapin din natin, para sila namin mag-compute, ano mas maganda sila, fuel discount ba? O itaas natin ang pamasahe? Of course, on the part of government, as much as possible, ayaw natin magtaas para hindi magkaroon ng dagdag pressure sa ating inflation, no? Kasi natatamaan tayo lahat eh, pag ang inflation po umakyat, no? So, yan ang binapantayan natin. Pero malinaw, we want to help the transport sector to the yung magandang impact sa kanila, no? Kaya sabi ko, yung solusyon ng jeepney, baka iba naman solusyon sa bus.
1: O, kaya lang po, baka ilalabas natin yung decision natin, tapos ang dulo, babarilin lang din pala ng Malacanang, just like what happened last time.
5: Kaya close coordination naman tayo, no, sa Malacanang. Gaya ng sinabi ko, meeting natin sa Malacanang at 3 o'clock this afternoon, no? Para sa ganun, whatever decision will be made, yan yung collective efforts, hindi lang ng LTFRB, DOTR, of course, no? But all of government approach.
1: Opo, opo. So sila pala mamimili ngayon. Hindi ba pwede na in the meantime, bigyan nyo na muna yung 1 peso, tapos yung ibang tulong, kasi sa totoo lang, kulang pa rin sa totoo lang yung 1 peso, hindi ba? Dahil temporary lang naman yan eh.
5: Kaya nga itong ating 10 peso discount, no, Alvin, alam mo na, ang nakikinabang sa ating 10 peso discount is around 90,000 jeepneys and UV Express, no? That's around 75% of our total population of UV and jeepney, no? So, ibig sabihin, itong 10 peso discount, parang na-offset lang na itong increase natin this week, eh. Kasi ang increase natin, matampung piso rin, eh, di ba? Medyo nag-offsetting lang siya, no? So, ang binabantayan natin, baka next week umakyat na naman, no? So, we want to make a decision as fast as possible.
1: Sige po. Abangan po namin at papakover namin yung meeting mo with transport with Manibela later. Ano po, sana matuloy. Papakover namin na Tony Bigger. Thank you po. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB.
5: Salamat, Alvin.
1: See,
5: thank you very much.
1: Attorney Vigor Mendoza II po, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Aba, sabi ni Ma'am Luz De Leon, pang ilan po yung ni Eco? Naduduling na ako sa kakahanap eh. Ni Eco. Alvin, ni Eco, no, ba isi ha? Ay, merong ni Eco nga, Ma'am Luz. Pero ni Eco 2, ang nakalagay, Area 2. O, iba pa ba ito? Marami pang mga iba't ibang part ni Eco. Ano po? Yung sa inyo po dyan, 13 pesos and 79 centavos per kilowatt hour. So, iba-iba po yung rate natin. Maganda umaga sa iyo, Dr. Art Catley. Bo, gising na si Doc Art. At maraming salamat din po kay Catherine Luntayaw. Bo, Kat... nanonood yung lola mo, si Aligado, Catherine Luntayaw Aligado. Hello po, pwede pong pabati ng happy listening kay Alona Cal ng Jolly Bread Bake Shop dito sa La Residencia Subdivision sa Kalumpit, Bulacan. Ate Cathy, maganda umaga sa inyo dyan ha, sa Kalumpit, Bulacan. Ganun din si Jerry Diaz, gising na rin. May ilang minuto pa kasi tayo. Ay, wala pala si Bigor niya. Oy Doris, magpagaling ka, papahinga po lola nyo. Ilang araw na kasi din na naubo. Kaya kailangan ipahinga yung mga ganyan ha. Kaya get well soon. Samot yan ang masa na si Doris Bigor niya. Si Quill naman, happy Wednesday po mga kagising. Ay, bakit po sa impeachment may mga senador na halatang may kinikilingan at may pinuprotektahan? Eh, hindi ba sila dapat impartial? Ikaw naman, no? Para ka ng mga born yesterday, Quill. Siyempre, sasabihin nila, I'm just asking questions for clarification. O, madali, kumaga madaling lusutan, pero ramdam na ramdam mo na may kiling. Okay, hindi mo naman mapasok yung utak na mga yan. Sabihin lang nila, hindi, nagtatanong lang naman ako para masagot yung mga tanong sa isip ko. Kumbaga madaling lusutan na Quill, ano? Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din sa iyo, Mark 20. Pinapabati ko po yung nanay kong magzuzumba. Pero hindi naman po pumapayat. Ay, ibig sabihin nun, ang zumba niya, ang nauubos niya, ang lumalabas na pawis habang nagsusumba siya, kulang sa dami naman ng pinapasok niya pagkatapos ng zumba. Maganda umaga sa iyo, Noriel Aragon. Sino bang pinapabati ni Noriel Aragon? Sabi niya, maupay nga aga kay Dina Mascarinas o Chotrani. Yan, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si, nawala na tuloy ako, si Joskel Edip. Maganda umaga. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Sabi niya, grabe naman, napaka-violent o malakit at pumatay ang last resort nila. Anong tinutukoy kayo ni Ma'am LC Balyon Florentin? Yun ba yung sa mga kaso ng mga rider? Oo nga po eh. Yung cameraman ko nga, magra-rider daw siya. Sabi, may tigil ka ma, mahirap yan, may tiyan ang buhay mo. Sabi niya, hindi siya babi.

0: LA, Los Angeles, California at si Ellie Trinidad. O yan ha, maraming salamat. Magandang umaga. At si Dr. Albert Domingo Yusek. Bong, aga mo kahapon pa pala ito. Ano po? Thank you, maraming salamat po. Teka muna, shout out muna sa ating 28,000. Wow, 28,000 na yung viewers natin sa YouTube, ha. Maraming salamat po. Kasama na po dyan si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At si Alfonso Quizon from Calgary, Alberta. At si Adelaida Ferranil ng Italy. Dami, international yung viewers namin, ha. Ganoon din si Marian Enville. At si Mariano Kiambao ng California, Pasadena. At si Liza Camasosa. At si Beth Adriano ng Cainta. Andrew Carlo Calio ng Antipolo. Si Rowena Lab Alonzo ng Sipokot, Camarines Sur. At si Arnaldo Albelda. Maganda umaga po sa inyong lahat. Uy! Iba yung kasama ko, ha. Si Kat Domingo kasama natin, ha.
1: Good morning, Kat!
0: O, ito yung una mong ha, sasabihin, ha. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
1: Gising Pilipinas!
0: Energy!
2: Good morning! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Dalawang araw na tigil pasada na manibela o marangkada na 10 pisong dagdag sa minimum na pasay sa jeep. Isinulong din.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market. Presyo ng mga bilihin inaasahang ding tataas.
0: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad pa sa pinakamababang antas. Bagyong tatawaging Quiapo inaasahang papasok ng bansa ngayong umaga.
1: NBI Director Melvin Matibag iginiit na maituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente bumiyahe sa iba't ibang bansa sa kasagsagan ng paglilitis.
0: Dating opisyal ng DPWAG naming binirmahan ng inspection certificate sa Manamaliang Road Dike Project sa Oriental Mindoro kahit hindi na inspeksyon ang proyekto.
1: Pangulong Marcos, ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ang pananakit sa dalawang sundalong Pilipino sa Ayungin Show.
0: Grade 9 student arestado matapos mahulihan ng shabu sa loob ng paralan sa Bacolod City.
1: Sa Showbiz Spotlight, Judy Ann Santos muling mapapanood sa seryeng Call My Manager.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
0: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa labas pa o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo pagpasok ng Pilipinas ngayong araw at tatawaging Quiapo. Inaasahang lalakas ang bagyong magla-landfall sa Cagayan at tatawid ng Northern Luzon Biyernes ng gabi. Palalakasin ito ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, mararanasan ng mainit at malinsangang panahon pero may tsansa ng thunderstorms sa hapon o gabi.
1: Muling sumadsad sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 152.20 meters ang tubig sa dam mula sa 152.53 meters noong Lunes. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa July 30.
0: Dalawa ang napaulat na namatay sa pagragasa ng baha sa Calamba City sa Laguna. Unang natagpuan ng 16 na taong gulang na batang lalaki matapos sanuri ng baha. Sa barangay Kay Anlog, namatay naman ang 86 anyos na lola nang mabagsakan ang kongkretong bakod sa barangay Pansol. Patuloy namang hinahanap ang

0: magkapatid na 11 at 7 taong gulang na nawala matapos na ngayon ang baha nang gumuho ang kanilang bahay na nasa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Lumikas na rin ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog.
1: Beses na pumutok ang bulkang Taal sa Batangas kahapon. Unang naitala ang minor Phreato magmatic eruption ng bulkan pasado alas 2 ng hapon at nasundan bandang alas 8 ng gabi. Nagbuga rin ang bulkang Taal ng abo at usok na umabot sa taas na 4,800 meters. Nananatili sa alert level 1 ang bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
0: 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga. Umarangkada na ang dalawang araw na digil pasada ng grupong Manibela. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na 100,000 pampublikong sasakyan ang inaasahang lalahok sa pagkilos sa buong bansa hanggang bukas. Nakatakda ring magmarcha ang grupo sa tanggapan ng LTFRB para maghain ng petisyon sa 2 pisong dagdag pasay sa jeep.
2: Hindi po sasapat ito para lamang po ito makasurvive kami kasi nga po may maintenance costing kami na napakalaki. Kaya po ito yung hinihiling natin sa kanila. Halos wala na pong kita. Yung kita namin napupunta pa po sa maintenance ng aming sasakyan.
0: Inulit naman ang grupong pisto ng hiling na itaas sa 23 pesos ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Pero para kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, mas makabubuti kung palalawigin ang fuel subsidy sa halip na magpatupad ng taas pasahe. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
3: Pupuntahan natin para maintindihan natin ang kinaig nila. E kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin. So kung sabihin natin 20 pesos a day, ibig sabihin ang mawawalang ang discount mong kukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa jeepney driver kesa yung pisong dagdag.
0: Marso, sinuspendi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep.
1: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, 3 piso na ang itinaas ng presyo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Kahapon, ipapatupad ang utay-utay na mahigit 10 pesos na dagdag presyo sa diesel at kerosene, gayon din ang mahigit 3 pesos sa gasolina. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Executive Director Stephen Kua, tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, singil sa kuryente, dagdag sahod ng mga manggagawa at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar.
4: Pumagi, diba? Cost of electricity is going up also. So, lahat sabay-sabay. Kasi nga, what's happened in the past is firefighting, no? Apoy dito, patayin. Apoy doon, patayin. Hindi pa tapos yung pagpatay ng isang apoy. Nag-liyab na naman yung kabilang apoy.
1: Inaasahang makakaapekto rin sa presyuhan ng petrolyo ang palitan ng pag-atake ng Amerika at Iran, gayon din ang plano ng Yemen na isara ang Bab el-Mandeb Strait na posibleng pumigil sa pag-export ng langis ng Saudi Arabia sa Asia.
0: Alas 7:08. Pihit po tayo, iginit ng NBI na may tuturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa 8th ng impeachment trial. Humarap bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag para sa 4th na article of impeachment. Ayon kay Matibag, patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang hitman para ipapatay si na Pangulong Marcos sakaling siya ipatayin. Ikinukonsidera ng NBI ang posibilidad na may sabwatan sa pagitan ng magkapatid na sina VP Sara at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na parehong may pagbabanta laban sa Pangulo. Habilang dito ang pahayag ni Mayor Baste sa Rage Coalition Rally kung saan iginiit na gusto niya ang ulo o gusto nila ang ulo ng Pangulo, habang nabanggit naman ang Vice Presidente sa panayam na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, galing lang sa isang pamilya ang banta sa buhay ng Pangulo.
5: Na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo, Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
0: Lumutang naman sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Lascañas matapos rin ng NBI Special Task Force bilang bahagi ng investigasyon sa pattern of violence ni VP Sara. Sa affidavit ni Lascañas, inilarawan ang Vice Presidente bilang isa sa mga arkitekto ng Oplantokhang. Pero kinonta ni Defense Counsel Michael Poa ang paggamit ng salaysay ni Lascañas dahil walang pirma at hindi napanotaryo.
6: That's why sa amin, no, hindi namin siya tinatawag na affidavit kasi magiging affidavit lang naman pag sumumpa ka sa katotohanan ng mga sinasabi mo, that goes for everyone. And dito sa instances na ito, hindi kasi nangyari yon. Court, we will leave it up to the impeachment court kasi nga, no, parating nasasabi yung term na liberally construed yung rules, meaning they will not strictly impose the rules, but still, it's our firm position na hindi naman pwedeng baliwalayin lahat ng rules, diba? Kasi kung hindi, bakit pa tayo naglilitis?
0: Ngayong araw, nakatakdang ituloy ng depensa ang cross-examination kay Matibag.
1: May persons of interest na ang NBI sa investigasyon kaugnay ng banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang mga individual na maaaring makapagturo sa sinasabing hitman na kausap ng Vice Presidente para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ang sinasabing persons of interest pero iginiit na maaari itong makatulong para bigyang linaw ang hitman. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
7: Pormiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest.
1: Tiwala naman si Matibag sa kredibilidad ng pagbabanta dahil si VP Sara mismo ang nagsiwalat ng planong pagpatay sa Pangulo.
0: Alas 7:12, inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Sa cross-examination, unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag na kabilang sa mahigit 200 kongresistang lumagda sa impeachment complaint. Pero iginit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe ng NBI. Inupaka naman ni Matibag ang tanong ng depensa kung maaari bang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Marcos. Depensa ni Matibag, hindi maaaring gamiting palusot sa pananagutan ang popularidad ng sinumang opisyal ng pamahalaan.
7: A survey is just a snapshot of what's happening. Pagka po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
0: Pinuntirya rin ng depensa ang baliniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa pwesto noong Pebrero. Para kay Defense Counsel Mark Vinluan, may pamantayan ang batas pagdating sa hearsay evidence o sabi-sabi. Walta ni Matibag, may exemption ang hearsay rule at hindi tinuturing ng korte ang hearsay bilang simpleng chismis.
1: Naniniwala ang ilang eksperto na hindi natibag ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maituturing na competent na testigo si Matibag na napagtagpi-tagpi ang naunang testimonya ni na NBI Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
8: As an investigator, you don't have to have personal knowledge of what you're investigating. Precisely, you're investigating kasi hindi mo nga alam eh.
1: Mm-hmm.
8: So your job is to talk to other people who have personal knowledge, pursue it, double check it, and put the different pieces you get from different people together to arrive at the conclusion.
1: Para kay House Prosecutor Chel Jokno, mahalagang natalakay ni Matibag ang imbestigasyon sa banta para lalong mapalakas ang ebidensya sa ika-apat na Article of Impeachment.
9: Lahat naman tayo ay maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yan ang kagandahan ng impeachment case. Para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyayari sa imbestigasyon ng NBI at kung ano yung nakita nila.
1: Binawi naman ng impeachment court ang ipinalabas na subpoena laban sa dalawang opisyal ng land bank na sina Violeta Constantino at Nenita Compusano dahil magpapatuloy ang pagtestigo ni Matibag ngayong araw. Tetestigo ang dalawang opisyal ng land bank sa unang article of impeachment na may kaugnay sa maanumalyang paggasto sa confidential funds. Wala namang paglilitis sa July 27 dahil sa SONA habang magsasagawa ng kontra SONA ang minority bloc ng Senado sa July 28. Pero simula sa July 29, gaganapin na ang impeachment trial tuwing alas 10 ng umaga mula sa kasalukuyang alas 2 ng hapon.
0: Alas 7:16, pinayuan ng Senate Impeachment Court ang testigong si NBI Director Melvin Matibag na magdandahan sa pananalita. Nagugat ang admonition o reprimand sa palitan ng patutsada nina Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kaugnay ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Epektibo ang admonition laban kay Matibag hanggang sa matapos ang impeachment trial. Ginawa ni Presiding Officer Francis Escudero ang aksyon para protektahan ang integridad ng proseso ng paglilitis. Ilinaw naman ng impeachment court na hindi katumbas ng gag order ang admonition, kaya hindi pinagbabawalan si Matibag na magbanggit ng sinumang senator judge na may koneksyon sa imbestigasyon ng NBI. Pero maaaring ipakontem si Matibag sakaling lalabag sa kautusan ng impeachment court.
1: Bumiyahe sa iba't ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-usad ng kanyang impeachment trial. Umalis ng Pilipinas ang Vice Presidente noong July 16 at tatagal ang biyahe hanggang sa July 31. Kabilang sa bibisitahin ni VP Sara ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing layo ng biyahe ng Vice Presidente na makipag-ugnayan sa mga OFW at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Office of the Vice President, walang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa kabuuang biyahe ni VP Sara. Updated din ang Vice Presidente sa takbo ng impeachment trial kahit na nasa ibang bansa.
0: Alas 7:17, sa ibang balita, kinukumpirma ng Philippine National Police ang impormasyong nakalis na ng bansa ang bugantang negosyanteng si Atong Ang. Sa kabila nito, naniniwala ang PNP na nasa Pilipinas pa rin ang negosyante na itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Wala pang record ang Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Atong Ang na naarap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide. Noong Mayo, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na huling beses na namataan ang negosyante sa Cavite pero hindi nahuli. Sinasabing palipat-lipat ng lokasyon si Atong Ang kada linggo, kaya pahirap pang mahanap at maaresto.
1: Inamin ng dating opisyal ng DPWH Mima Ropa ang paglagda sa inspection certificate kahit hindi pa personal na nakikita ang sinasabing maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation, sinabi ni dating DPWH Mima Ropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo na wala siyang direktang responsibilidad sa pagpapatupad ng proyekto. Iginiit ni Calvo na limitado lang sa maintenance ang kanyang trabaho at itinuro ang project engineer na si Engineer Felizardo Casuno na nakatalaga o nakalagda na sa dokumento. Kahit hindi nakita ang proyekto, nanindigan si Calvo na binasa at inintindi niya ang nilalaman ng inspection certificate bago pumirma. Sinasabing walang gamit ang inspectorate team para suriin ang mga nakalubog na bahagi ng proyekto tulad ng steel sheet piles, kaya umasa ang mga opisyal ng DPWH sa assessment ng project engineer. Nauna nang natuklasan ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 metro lang ng steel sheet piles at hindi 12 metrong requirement sa proyekto.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Oras, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Tinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Tabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China kaugnay ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Wala pang nilalabas na detalye ang Malacanang sa pulong ng Pangulo sa ambassador. Dalawang sundalong nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yunginshu. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na walang tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video kaya itinaboy ng rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy kaya nagtamo ng sugat sa kamay at ulo. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation ng mga sugatang Pilipino. Sa versyon naman ng Chinese Embassy, inakusahan ang mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Paruayan kay AFP spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, putol ang video ng China at dumipensa lang ang mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre.
13: It's all part of the propaganda machinery of the Chinese Communist Party. Na pati yung kanilang embahada rito ay sumasabay na rin. Bas ng kasinungalingan. Sa kasundaluhan natin may tama sa ulo that required 4 stitches at yung isa naman may mga galo sa braso at sa kamay. The Philippine Sea are designed to protect what is ours at tayo na sa tama.
0: Noon na lang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng diplomatic action ang kilos ng China.
1: Nasa Pilipinas si US Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa serye ng ASEAN meetings. Kabilang dito ang ASEAN Post-Ministerial Conference at East Asia Summit Foreign Minister Meeting. Itinuturing ang pagbisita ni Rubio na pangontra sa lumalawak na impluensya at pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Mangyayari ang pulong ni Rubio sa ASEAN Foreign Ministers sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nauna nang hinikayat ng mga leader ng ASEAN countries ang Iran at Amerika na magkaroon ng self-restraint at itigil ang giyera.
0: Alas 7.25, kinumpirma ng Malacanang na naibenta na sa business tycoon na si Lucio Co ang Prime Water Infrastructure Corporation. Nabili ng kumpanyang Crystal Bridges Holdings Corporation ang Prime Water mula sa Villar Group, pero hindi nilabas ang detalye. Sa kabila nito, tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tuloy ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA sa mga reklamo hinggil sa serbisyo ng tubig.
14: Sa utos na rin po ng Pangulo ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources and expansion of water networks. Binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts.
0: Sa zona noong nakarang taon, inatasa ni Bangulong Marcos ang LUWA na resolbahin ang problema ng mga water district sa mga joint venture agreements.
1: Nilinaw ng Malacanang na tuloy ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Kasunod ito ng kumalat na post sa social media.

0: naman natin sure, no? Pero sana ilalabas din nila yun sa kapamilya channel, no? Oh, pero so far, HBO Max pa lang talaga yan.
1: Pero ang genre niyan, comedy, di ba?
0: Yes, comedy show siya. Inspired to sa France, Alvin, yung Call My Agent.
1: O nga, pero hindi pa kasi ako napapanood nung Call My Agent.
0: Comedy show siya.
1: Comedy yan. Eh, Judy, parang Judy Ann Santos yun eh.
2: Oo nga, Edu Manzano, samahan mo pa.
1: Oo, yung mga magagaling na actors. So, ilang ano yan? Ilang,
0: Gina Alahar.
1: Gina Alahar.
2: Yung mga ano, no? Yung mga hitik sa drama, biglang magko-comedy.
1: Ay, hindi magaling si Edu sa comedy.
2: Yes, pero si Gina Alahar, comedy
1: marunong, talaga. Marunong, sabay na panood din akong pelikula.
0: Magaling.
1: Kasi versatile ang mga yan eh. Marunong talaga. Ilang episode dito, ilang season?
0: Wala pang nilalabas na episode, pero bagong episode, tuwing Webes naman siya nilalabas. Wala pa siyang isang buong season, Alvin.
1: Ah, okay. Akala ko talaga, dati na siya. Parang naalala ko, may sinabi siya dati ganyan sa interview niya eh.
2: Baka matagal niyang nakapinaghandaan, tsaka inedit, pinustrod.
0: Na-take na to dati, Alvin.
1: Ayun.
0: Parang na-ano mo na siya.
1: Ah, sige. Eh, wag mo na akong tanungin, Daniel. Call my manager, okay?
2: Who is your manager?
1: Maraming salamat. Ganun dapat ang sagot
0: may
1: mo.
0: May pasok ka, Alvin, ha?
1: Oo. Pag ayaw mong sumagot sa mga tanong, call my manager. Ganun dapat. Call my manager. Thank you. Maraming salamat. Okay. Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Palita alas 7.
2: Sa pangalan ng nag-iisang Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Wednesday!
3: Radyo Patrol Balita alas 7! Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Them ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning!
3: Magandang umaga po sa isa sa pinakamagaling na reporter ng ABS-CBN. Oh, walang iba kundi si Katrina Domingo. Hindi, magaling po siya. Walang steer, walang pang-okrep po sa magaling.

0: Galing sumagot.
1: Na-pressure tuloy ako. Baka tanungin mo na naman ako mahirap sa TV, Patro.
0: Ay, hindi naman. Kayang-kaya mo na masagutin lahat ng tanong. Yan, dyan yung po nasusukat eh, ang reporter, pag binalibaliktad mo. Kahit anong balibaliktad mo, marunong, kaya po niyang sagutin.
1: Pero pagkatapos, Kuya Alvin, kung alam mo lang, nag-walling na ako, nagre-reklamo ko sa crew. Ang hirap-hirap magtanong ni Alvin El Chico, ano ba yan?
0: Ay, hindi naman. So, kasi usually po, yung unang tanong dyan, kailangan alam niya yung sagot eh, di ho ba? Pero minsan, si Kabayan binabago, notorious yan. Si Kabayan babago, ayoko ng tanong ngayon, ibahin ko yung tanong. Pag ang reporter magaling, kahit balibaliktarin mo yung tanong, kayang-kaya niyang sagutin. Yan. Isa po dyan, si Kat Lumino.
1: Ay, napaka, parang ililibre kita, anong gusto mo?
0: Kaya get well soon, Bigornia! Oh.
1: Oo nga.
0: Huwag po kayong mag-alala, may mga ano lang, may mga masama lang pakiramdam.
1: Naubo.
0: Pag ganyan kasi, kailangan ipahinga eh. Sa totoo, ibig sabihin yan, nagsasabi yung katawan mo na, ano mo muna, pahinga
1: akati
0: mo muna.
1: Doris kasi workaholic din daw.
0: Alam mo naman yan, di ba?
1: Ayaw umabsent.
0: Oo. Ay, tinuri ka namin, Bigornia. Maganda-maganda umaga sa'yo. Basahin mo yung mga amuno mo dyan. Maganda-maganda umaga sa'yo, Deo Jeronimo. O, dapat daw palagyan natin ng mga hayop na... Ikaw talaga, eh. Hindi ko pwedeng basayan. Baka maano ako dito, mafailan ako ng diplomatic protest. Ikaw talaga. Maupay nga ang liwat kay Aldrin Corpin ng DepEd na vota, sabi ni Noriel Aragon. Go!
1: Nanonood din po ngayon si Louis Basco, always present. Tapos nandyan din si Ryota Takashi Kabalan. Sabi niya, good, magandang umaga po. Pwede po, happy po pa shout out kay Darwin Cedillo Kabalan, Lirio. Ang dami, nanonood lahat sila ng, sa Barangay Katmon, Malabon City. Good morning.
0: Si Louis Basco din niya natutulog.
1: Alam mo, Kuya Alvin, hanggang ano, TV Patrol Express, present siya lagi.
0: Hindi na natutulog si Louis Basco, ha?
1: Louis Basco, nagtatrabaho ka ba? Paano mo kami napapanood magdamag?
0: Kinwestiyon, ano? Hindi, ibig sabihin loyalista.
1: Yes, keep it up.
0: Kapamilya yung si Louis Basco.
1: Very good.
0: Anyway, we're going to talk about the impeachment sa ating pagbabalik. Ipasok lang natin si Lorraine Galvez, kasi isa po si Kat sa nagko-cover dyan sa Senado. Although marami po sila, actually, ang dami po reporter, kahit yung ibang channel, ang dami.
1: Totoo. At kahit marami kami, Kuya Alvin, pagod na pagod kami. Hati-hati kami, pero pagod pa rin kaming lahat.
0: Eh tayo lang, tatlo na kagad, di ba?
1: Hindi,
0: or apat?
1: Lima.
0: Lima? Oh,
1: may RG
0: goodness.
1: Cruz ka na trial one, yung first half. Tapos ako yung trial two. May Victoria Tulad ka, pang live. Johnson Manabat Defense.
0: Ay, si Johnson pala yung
1: yes.
0: Nandun din.
1: Vivian Gulia Prosecution. Agatha, sa loob siya ng impeachment court kasi bawal bawal mag-tweet. Tapos panggabi, Daryl Sarmiento in case ma-extend. Pito pala, pito.
0: Wow, galing ano. Eh, pero syempre, hindi naman po lahat makakapasok. Ano? Sobrang dami. Ambaga na lang. Umaga, ang ambag mo, input ka sa isang reporter.
1: Yes,
0: tapos
1: yes,
0: the next time,
1: yes.
0: Di ikaw naman.
1: Yes, kung nakanino yung malaking storya, edi ikaw ay ere.
0: Very good, very good. May mag-usap po tayo tungkol sa impeachment at yung karanasan ni Kat kahapon. Kasi parang kahapon, parang hindi ganun ka, ano, ka-exciting.
1: Parang ano, tinaas kasi nila expectations na parang ano, sabi nila, abangan nyo, parang yung testimony ni Melvin Matibag, is something you should
0: pasabog,
1: not miss. Diba? Ang tagal nung pagpapataas nung excitement. Tapos
0: ganun
1: biglang,
0: ganun
1: wala pa pala yung killer. Kasi yun yung hinahanap, diba?
0: Pero meron pa to din. May balay mo naman
1: akala
0: today.
1: Akala kasi naming lahat, i-describe niya na kung taga saan, ano yung edad, i-confirm niya na nahanap na namin.
0: Yung kinontrata, ibig mo sabihin.
1: Yes, yung pala, persons of interest pala.
0: Correct. Sige po, pag-usapan pa natin yan, mami. Puntahan mo natin ating Jeep GMM sa pamamagitan ni Lorraine Galvez na nandyan po sa Marikina City. Go, Lorraine!
2: Good morning, morning, Pilipinas.
3: Good morning.
2: Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na

0: antibacterial soap everyday bracelet. Thank
1: you. Congratulations. At syempre, bukod po kay Nanay Mimi, kanina ay bumuro na rin po tayo ng dalawang makakatanggap pa po ng Protect Freshness Everyday. Congratulations po kay Nanay Rowena Ayla and of course kay Frankie sa Palangat. Ito po ang para po sa inyo. Tigisa po kayo dyan. Para po kayo dito na onti. Ayan, congratulations. Ano pong gusto niya sabihin sa Protect?
0: Thank you, Protect, sa freshness feeling.
1: Yeah, syempre si...
2: Thank you sa Protect, antibacterial, soap everyday, freshness.
1: Thank you so much. Congratulations. Kaya naman, protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Dito po tayo, nanay. Afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat mula dito sa Barangay Santo Niño, Marikina City.
3: Maraming salamat, Lorraine Galvez. Thank you. Maganda umaga kay AV Manalo muna. Maganda umaga daw sa iyo, Kat. Yan, naka-monitor sa
4: atin. Hi, good morning po.
3: At si Ruby. No, tanong po, po yung mga nakadetining senator, sumasahod pa rin po ba sila? Hindi ko alam, hindi naman taga-Senate ito si Kat, taga-Malacanang po ito eh. Pero I suppose so.
4: Ano po?
3: Sumasahod yun, di ba? Yung mga nakakulong ng mga senador. Kasi hindi pa naman final eh.
4: Yes, yes, yes. Tsaka yung staff nila, kailangan din nilang pasahurin.
3: Ay, oo naman.
4: Kasi pumapasok talaga yun. Meron na silang ano, di ba sabi ni Senator Bato before, na nung nag-appear siya sa Senate, willing daw siyang i-waive. Pero parang wala pa akong narinig na manifestation sa floor officially na nagsasabi na...
3: Okay, iba naman yung willing kesa ginawa mo. So, ibig sabihin hanggang ngayon na sumisweldo pa rin si Senator
4: Bato? Most likely at Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Good morning.
3: Ay, pero wala pa namang final conviction din kasi. Ano? Pero itong isa, yung kay Senator Bato, parang talo po tayo. Doon tayo kasi nagpapasweldo sa mga yan. Eh, sa mga kasambahay nga natin, pag nag-hire nga tayo, tindi ng qualification natin, ang day off to, isang araw lang.
4: Oo.
3: O, tapos ito, hindi nagtatrabaho pero sumisweldo. Ang sarap ng buhay.
4: Sana all. Sa atin yun, hindi ka walang makapag-file ng leave.
3: Bawas. Bawas, di ba? Isa na lang si R.S. Kennedy, ang U.S. Secretary Rubio po ay nasa Pilipinas to attend and the support ASEAN conference. Yeah, Kat, you know. May meeting ba si Rubio kay Presidente?
4: Wala pang ina-announce sa Malacanang, pero so far kasi level, dapat same level niya, counterpart. So si Tess Lazaro muna.
3: Ah, okay, okay. Sinabi ni R.S. Kennedy, pero he's helping din si Trump na tibagin ang ICC. Eh, takot ba sila? Paano yung mga kaso doon? Eh, wala pa yan. Malabo din, hindi yung papayag yung mga European countries na basta-basta na lang masunod yung U.S. Hindi naman miyembro ng ICC yun, di ba?
4: Hindi pumirma ng Rome Statute.
3: Oh, pero gusto nilang tibagin. Eh, sino bang nangunguna sa ICC na country?
4: Ang host country ay Netherlands. Netherlands, yes. Oh. Pero lahat naman sila na signatories, equal footing. Pero syempre, may weight pa rin yung host country kasi sila yung nagpupondo nung... hindi na, nung sila yung nag-host nung lupa mismo.
3: Pero kasali doon ang France, Germany, mga malalaking economy sa Europa,
4: yes,
3: kasali, Spain.
4: Kuya Alvin, madalas tinatanong, bakit puro halos European countries? Mm. Kasi yung human rights appreciation sa Europe, advanced talaga.
3: Yes, yes.
4: Yung simple ng si Zaldico, hindi natin mapauwi, diba? Dahil ginigit, may human rights siya to seek asylum.
3: So hindi basta-basta yan, matitibag. Oo, sa say-so lang ng US President. Ano ba? Hello, si Tranquil nandiyan na pala. Kasama na po natin sa Zoom si Attorney Tranquil. Dapat ganun ang bigkas sa Salvador III, isa sa mga defense lawyers ng Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Go!
4: Good morning, Dean!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Boss Tranquil, maganda umaga po sa inyo.
6: Good morning, Alvin. Good morning, Katrina.
3: Opo.
6: Maganda umaga sa lahat.
3: Alam ko, mamaya, busy ka na. Ang dami mo na namang guestings mamaya. Pero kami muna, ano po? Ano assessment mo sa nangyari kahapon? Kasi sabi ko na kanina, parang boring yung kahapon. Parang mas maganda yung mga nakaraang araw. But then again, hindi naman kasi kami abogado. Hindi namin masyado na-appreciate. Ano po? From a legal point of view, okay ba yung kahapon? O wala masyadong napiga kay Matibag?
6: Yes. Siguro paliwanag natin na yung tinatawag nating direct examination.
3: Opo.
6: Hinawakan ni Congressman Luistro. May kita niyo po doon na yung object

0: perspective nila ay hindi na lamang yung i-authenticate yung video ng pangalawang pangulo, ngunit ipakita na meron pong mga context ito o may dahilan kung bakit siya may mga actuation na ganoon. Kung makaalala ninyo, pinakita rin doon sa video ngayon ang video ng kapatid ng pangalawang pangulo na sabi nila na galit, may poot. Ayun, di ba? Dahil sinabi niya na gusto niya ang ulo ng pangulo. Pangalawa, pinakita nila yung previous action ng pangalawang pangulo ukol sa kanyang treatment sa isang sheriff, sa isang demolition. Okay? At pinakita pa nila ang iba pang mga pagkakataon na pwedeng magpakita ng violent tendencies. At makikita mo rito, pinakita rin dito, no? Yung tukhang. Okay? Yung tukhang, tapos yung mga pagkakataon, yung binanggit rin yung Davao Death Squad. So may ano objective nila? Bakit nila pinresenta ito? Ibig ba sabihin, pinipilit nila isaksak yung hindi naman kasama sa video? Hindi po. Ang ginagawa nila dito, ikinocontextualize nila. So ibig sabihin, the threat is grave at yung kagustuhang gawin niyo ay maaaring mangyari. Yun ang kanilang gusto palabasin. Pero liliwanagin ko, hindi ito nangangahulugan na kailangan gawin yung threat. Okay? Ang pinagbabatayan dito is yung gravity nung threat ng pangalawang pangulo. So essentially, yun ang kanilang sinasabi. Pero palagi ko, mas interesting sa ating mga kababayan yung cross-examination. Sabi mo nga, parang baka mamaya sa pananaw ng Bugado, iba sa pananaw ng ating mga kababayan. Paliwanag natin. Kasi po yung cross-examination, kaya yung iba ay medyo naiinip. Para bang ina-attack yung pagkatao ng tao? Di ba? Parang tina-attack mo siya. Eh, para maintindihan natin, paliwanag natin kung ano ba ang objective ng isang cross-examination. Para po hindi tayo mawala. Ang isang objective po niya ay ipakita na hindi ka dapat paniwalaan. Sa salitang Ingles, the general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Huwag natin paniwalaan siya. Pangalawa, sinasabi mo rin sa ibang pagkakataon ay maaring nakapagsalita ka. Ikaw testigo ka na ngayon ay inconsistent sa sinasabi mo ngayon. Kaya makita mo, mayroong mga instances na tinanong siya doon, gano'n ka nakatagal na abogado, ano ang kayong akalaman. Eh dito kasi hindi pa pwede magsabi, no, that's a legal question, kasi abogado siya. So kaya pwede siyang tanungin ng mga legal matters. Tapos po yung kanyang mga past experiences na maaring nagkaroon siya ng konti outburst, tinanong rin sa kanya yon. So ganun po ang uri ng cross-examination, pati contrary evidence. Tapos papakita dyan, may kaalaman ka ba? Competent ka? Kita mo may mga tanong doon na, andun ka na ba noong mga panahon na yon? Yung pangyayaring yon, ganun po yon. So the objective really is to discredit the witness. Ngayon, ang tanong, iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Diba? Iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Yung pag-discredit, naglalagay ka sa isipan ng mga judges na, dapat natin, hindi ko ito paniwalaan. Ganon. Kaya mo siya dinidiscredit. Yung sustansya naman, kailangan tingnan din ng mga hukom, ina-attack ba yung sustansya? Ibig sabihin yung context upon which it was presented. So, ito po, para po maintindihan natin, siyempre, lahat ng tao may opinion eh, at this point in time. Tama, bali, wala namang bisa, malakas, di po ba? Pag nakita mo sa social media, ganyan. Ang babantayan dyan po is kung ano ang nagiging opinion na na-form sa isipan ng mga senator judges. Yan po yan. Kaya ginagawa nila yan.
1: Pero kung ikaw tatanungin, Tranquil, natibag ba yung kredibilidad di matibag?
0: Hindi pa kasi siya tapos, di ba?
1: So far.
0: So far, nakita ko ang pinipilit nilang palabasin dalawa. Na si Attorney Matibag ay wala sa pagkakataong yun. Pero alam mo, sa salitang legal, kahit wala ka nung nangyari yun o nung simula ang investigasyon, meron po kasing exception yan sa hearsay rule. Ang exception na yan ay ibig sabihin, you are a custodian and therefore you are a qualified witness. Di ba nakita niyo, binabalikan niya, ako naman ay ito yung mga ginawa nila ngayon, pinatototohanan ko. May exception mo yan sa hearsay rule. Tapos po yung ano naman, yung kanyang pagpapakita ng kanyang actuations in the past, eh palagi ko, ayok magsalita kasi ano yan, opinion niya ng ano eh. Opinion niya ng mga judges. Ayoko silang isway o i-shepherd sa isang direksyon. Yeah.
2: Attorney Tranquil, Kat po dito. Isa pa po dun sa pinuntiryanong defense kahapon is yung relasyon ni Attorney Melvin Matibag dun sa asawa niya na si Ann Matibag, si Laguna Representative Ann Matibag, na pumirma sa articles of impeachment. Isa po sa common catchphrase sa impeachment trial is that is yung you cannot separate the person from the office. Applicable din po ba ito sa senaryo nitong mag-asawa?
0: Okay, ganito po yan. Makita nyo, kung aking naalala, ay itinanong yan. Because the objective is to discredit. Kasi ang mag-asawa ay may union, natural nag-uusap yan. Kaya lang po, sa isang, let us try to be as objective as we could get. No? Ang katungkulan ng isang public officer, ang kanyang loyalty ay sa kanyang opisina. Hindi nangangahulugan, hindi siya wala siyang loyalty sa kanyang asawa. Kaya nga po may mga confidential information na hindi mo pwedeng banggitin sa asawa mo. Lalo na pag national security yan. Lalo na pag mga importanteng mga trabaho mo ukol sa pamahalaan. Kahit na yan ay katabi mong matulog. So natural sa atin na mag-isip, ay baka nga, baka naglalaro. Pero kailangan lamang pakita nila. Yung kasiyang pumirma, itukulin niya bilang congresswoman yun eh. Pero kailangan pakita rito na yung dalawa ay nagkakasundo, na yun ang kanilang objective. Pero kung they are true to their functions, regardless na we disagree with them, no? Nag-disagree ka doon sa congresswoman o nag-disagree ka doon kay director, sila ba ay nagiging ano yan? Are they loyal to their position? Ibig sabihin, ang ginagawa ba nila ay tungkulin lamang nila. Ganun po yun. Pero siyempre, kung paghahaluin mo, isipin mo talaga eh, ano? Eh baka pinagpaplanuan nila,
2: di ba? Attorney, last from my end because 8 minutes na lang yung natitira. Strategy-wise, what do you make out of the defense's move na maging mas visual yung presentation nila? Nakita natin kahapon na ino-objectan yung paglalabas noong mga subpoenas tapos nilalagyan ng X kapag sinasabi ni Melvin Matibag, ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge dito. What do you make out of that strategy na maging mas visual yung presentation ng defense para sa publiko?
0: Alam mo kasi, ang depensa, ang objective dyan, syempre, hindi sila umabot doon sa core nung gustong patunayan ng prosecution. So, ang tatingin ko, ang depensa, ang ginagawa nila, itong testigo na to, nandun ba yun? Itong testigo ba to, competent? Kita mo, may tanong pa siya, ano hearsay? Ano chismis? Hmm. Ikaw ba nandun? Kasi those are words and catchphrases na sa ating mga mamamayan, Paano ko magte-testify sa chismis? Diba? So, dito, sa tingin ko, yun yung active na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay magtanim ng asin sa isipan ng mga nanonood at sa isipan ng mga judges na baka nga. So that's what they're trying to do.
2: Pero sir, in the court of public opinion, do you feel na isa tong edge ng defense compared sa prosecution? Because so far, mas technical yung presentation ng prosecution kumpara dito sa ginagawang nakikita nating ginagawa ng defense na meron silang PowerPoint presentations, meron silang visual aids, meron silang survey numbers.
1: Wala.
2: Halos yung kanila kung magpa-flash man sila, excerpts lang ng batas o kaya ng dokumento. Hindi sila ganun ka-visual. Go ahead, sir.
0: Alam mo, on a political standpoint, maganda observation mo. Kasi meron yung tinatawag na sabi natin, legal, constitutional, political. And within the political, may communication yon. Kasi pag nakikita ng tao, mas naiintindihan niya. Tapos sa lingwahe na naiintindihan nila, mas naiintindihan nila. So magbabite yon. So the greater challenge this afternoon is paano? Maganda yung tanong mo, paano nila ng prosecution i-turn yung visual impact na ginagawa ng depensa. Sanda mo, sa una pagkakataon lang nila ito ginawa, di ba? So tinitingnan nila kung paano makakapture ng mamamayan yung sinasabi nila. At hopefully they are able to discredit the witness.
1: Last na lang from my end, Tranquil.
0: Yes.
1: Sapat na ba? Na, kumaga na-establish na ng prosecution yung Article 4. Ano? No, tama, no? Article 4 nga ba, Kat? No, tama, 4. Yung
2: grave threat.
1: Sapat na yung pinesent, yung tatlo. Kasi winding up na tayo ngayon, ngayong araw, no? Napatunayan na ba nila ang dapat nilang patunayan?
0: If we look at it on what has been testified, no? Kasi patuloy pa ang cross-examination, kaya ayokong magkaroon ng conclusion pa eh. Pero kung yung so far na testify, isummarize natin. Si Kalilong, tinestify niya yung existence ng video, okay? Na tinestify niya rin yung existence ng video na authentic ito, kung paano niya sinource yung algorithm nito, yung engagement nito, ano ginawa ng NBI na patunayan niya yun. Hindi na pinagtatalunan niya yun. Ibig sabihin nag-exist yung video. Napatunayan ni Attorney Lotto na mayroong investigasyon. Dahil may faces ang investigation. May apat na face ang investigation. At kung anong ginawang hakbang nila para isang pangkaso ng Department of Justice. Ano na yun? Nasa record na yun.
1: Okay.
0: As to whether na naasina nila yon para mag-doubt sa pinagsasabi ni Attorney Lotto, nasa sa Senator Justice. Pangatlo, anong napatunayan kahapon? Doon lang tayo sa direct examination.
1: Opo.
0: Kay Attorney Matibag, napatunayan nila na number one, may investigasyong ginawa ang ano ang NBI. Based on their jurisdiction, pinatunayan nila na ano, this is a national security matter. Naalala mo yun. Sinabi nila na ito dahil sa Pangulo ito, involved ng security ng Pangulo, national security matter ito. Sinabi rin nila na ito should not be taken lightly. Pinakita rin nila yung fact na maraming context or circumstances na maaring there is a tendency to commit violence. Okay, yun ang dun. To that extent, napakita nila. Kaya nga makita mo, ang direct examination nila ay 2 oras lamang. Kaya tumigil na eh. Nung sa tingin nila, napatunayan na yun. Di ba tinatanong sila, eh yung kinontrata ba? Alam na, di ba tumigil siya ron? Sabi niya eh, hindi namin sabihin publicly. In fact, ang mga investigator, yung talagang seasoned investigator, generally hindi nagsasalita niyan. Kasi malalaman, ang alam niyo ba yung mga kriminal, napaka ano yan, sensitive and perceptive. Kagad nilang malalaman, sino sa atin dito nag-leak nito? Bakit may ganitong information sinasabi doon? So, to that extent, ang hinihintay ko actually, hihingi ba ng caucus yung ano, yung Senado? Hihingit ba nung ano, yung parang private session para malaman kung meron ba? So, all of this, to this extent, meron. Ngayon, ang ginagawa ng depensa, ini-erode yun. Na sinasabi na, huwag niyong pagtiwalaan yan. Hindi niyo kasi wala pa siya noon. Huwag niyo ano yan kasi meron niyang ano rin eh, meron rin yung tendency ganyan. Yan, ganun ang ginagawa nila. Tapos, ito, mga sinasabi, baka, di ba hearsay lamang, gano'n. Mm. Gano'n ang ginagawa. They're trying to erode something that has been established doon sa direct examination.
1: Okay. May question kami ni Kat, pinag-usapan namin. Alimbawa, lay, pagpalagay natin, natapos na yung 4, ay, tama, ang 4, nausad na ng 2, biglang yes. May bagong ebidensya doon na related sa 4, pwede bang balikan yun, Attorney Tranquil, o hindi? Pagtapos
0: mo,
1: na, tapos na.
0: Alam mo, ordinarily, kaya may pre-trial order, hindi mo na babalikan yan. Ordinarily, ha? Pag sa hukuman yan. Kaya lang, alam mo, kahit sa hukuman, and I foresee it could happen in the impeachment court, in the interest of justice. Kaya, lagi mo maririnig yan. Kung ang objective mo ay ma-attain ang justisya, ang judge nag-exercise ng discretion minsan yan.
1: Oo.
0: Minsan magugulat ka eh. Minsan nangyayari sa amin, sabi, hindi na ho pwede yan.
1: Oo, ilang pas na eh. Pas na eh.
0: Oo, sasabihin lang dyan, okay, just for me to be able to hear in the interview.
1: Okay. Hindi, kasi alimbawa lang may lumutang. Sabi niya, hindi, kinontrata ako ng vice president eh. Eh, wala na tayo dun. Nasa 2 na tayo, tapos na yung 4 eh. So, yes. pwedeng bumalik dun sa 4 just in case lang may developments na crucial.
0: Discretion niya ng hukuman. Okay. In fact, may mga instances ako nakikita na nakakapagsara na ng ebidensya ang prosecution sa actual case. Tapos ang tinatawag namin dyan, newly discovered evidence. An evidence which was not available during trial. So sasabihin pwede. Nila, Your Honor, yan, magmamanifest sila. Paano ibang bigyan nyo kami ng pagkakataon na bumalik sa puntong ito dahil po may bago kaming ebidensya.
1: Sige po. Tranquil, thank you. Maraming salamat. Nasaan ka ba? Nasa ENC ka ba? Nakamuna, umiikot-ikot ako sa mga channel. Sino kasama mo? Si Casey?
0: Hindi, kayong umaga, nasa dito pa ako. Wala pa ako doon. Mamaya.
1: Mamaya. O, kasi hapon pa naman.
2: Resident.
1: Ha? Thank you. Maraming salamat, Tranquil. Mabuhay ka.
2: Salamat, Attorney.
0: Hello, ma.
1: Thank you. Si Attorney Tranquil Salvador III. Kaya lang, wala. Kilala po as Tranquil. Kahit mali yung pigkas na Tranquil. Sige na. Doon na siya nakilala sa Tranquil, eh, no? Pero tama talaga.
2: Unang kita Tranquil. Ko sa kanya nung ano, batang reporter pa. Corona impeachment trial. Iba pa yung hairstyle ni attorney noon.
1: Mas pogi ba siya noon kaysa ngayon?
2: Fresh na fresh hanggang ngayon. Hanggang ngayon.
1: Mabay chat yan. Magaling super, yan. Super. Napaka-pasensyoso sa mga
2: at
1: minsan.
2: At magaling mag-laymanize.
1: Correct. Kaya may patience ka ba na, kasi kung abogado, kasi ano ba naman tanong nito? Ang tanga naman magpan. Hindi, si Tranquil, hindi. Marunong siya
2: hindi niya ipapamukha sa'yo na abogado ako. Ikaw hindi.
1: Marunong yan.